0: tama. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Ka, naghamis ka, nagputi, gid ako nga panit. Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
7: Ginawang Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh.
11: K5 News FM.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
6: Everyone ginapadaghan has the niya right to freedom.
1: Ito naman nun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putin aw sa mga lubog nga issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyo at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
7: Ala, istorya lang. Las 8:08 na mga ka-K5. Balik na din sa ito ang programa kini ang Foro de los Pueblos. Kauban gihapon si ka-K5 Brian Morden, the king of all media sa Dakbayan, San Carlos. And kining abahin mga ka-K5, ginahatod yun na to sa extend, no? Pero kining extend mga ka-K5, wala na to ni gina-endorse, ha? Sama kang lulo nga mang lugos may tawon. I-endorse na to ni sa mga igsoon na to, mga lolo, mga titos, mga tatay, mga papa diha, si uncle diha nga medyo pigado ng performance sa kama. Kinang di na dyan ka lahutay ba? O si ka-K5 Pamela Pirater sa wala na lahutay hanggang di pa gani usahay K5 Rins mahurot ang first round. Imagine mo ha, si ka-K5 Pamela wala pa na ibana K5 Rins pero may idea na siya sa mga first round ang mga lahutay ha? So extend na mo diha mga lolos, mga papas, mga titos, mga kwan diha, uncle diha. Kaya naman, ang extend makahatag ni siya og dugang enerhiya or energy dito sa imuhang kaugatan aron nga ang imuhang imagination through sexual intercourse sa imuhang partner mga ka-K5 mugana jud siya ha. Kinang one round ninyo mahimo ng 5 to 6 rounds basig mo ingon na lang si partner mo nga tama na ni kasi may nga na partner ni mga may nga sa ugma na pod. Oh, makaingon ka din mga ugma, wa na ni. Palit na po ta usab. Joke na bitaw ha. Pero extend mga ka-K5, try ninyo. Try ninyo ang extend. Sige, last 8 just na tong oras karon. Waiting ta mga ka-K5 sa K5 main station sa Bacolod. Kay kining hitabo sa pagpatay sa usa ka foreign national, no? Sa pagpatay sa usa ka foreign national dito sa Sibulan Oriental Negros. Actually, may mga pictures ko da sir, no? Actually nahitabo ni kani adtong Domingo sa gabi mga 10 to 11 in the morning. Nganong ato adyuning gidalang balita mga ka-K5, 3 days na ang pagbalita, 3 days na ba ang pagbalita na kuani, no? 3 days na because nga kining pagpatay gud mga ka-K5, dili ni dapat lang pabayaan in the first place ning tawhana nagpuyo og tarong diri sa Pilipinas, dili sa lawayon kumbaga, no? Dili sa lawayon nga pagkatawo nga pagka-Amerikano diri sa Pilipinas, mga ka-K5. Unya, usa ni siya ka-gitawag nga nagdeklara. No? Ning deklara ni siya, kay usa ka-scientifico ni siya, gideklara niya nga ang Verde Island Passage, usa ka-center of marine shore fish biodiversity sa tibuok nga kalibutan. Kining si Stephen Carpenter, no? Ang iyang pangalan. Stephen Kent, sorry, Dr. Kent Carpenter. Usa ka 73 anyos, no? 73 years old. So, ang pagpatay ani niya, galantaw rin siya og TV with his live-in partner. But kining statement sa live-in partner, mga ka-K5, mao ni gibasihan sa pulis nga kalitra o gipwersa nga gisulod kini sila sa ginatawag nato, mga ka-K5, nga mga sospitsado nga tulo kabuok.
1: Para mainit lang isyo at usapin ang bayan, Foro de los Pueblo.
7: O niya, gipusil kini siya sa ulo. Now, pagkahuman ato, ang iyang live-in partner wala gitagaagtsyansa sa PNP nga makapahilayo di siya. Kumbaga, gigamit yun siya para sa id-id nga pag-imbestigar. Of course, siya ang buhi. Siya ang buhi na inamatay, kauban sila, may dako yun siya ay maitabang sa investigation sa PNP kining live-in partner. That according sa report, sa panugiron aning live-in partner nga Pinay, 34 years old more or less, gigapos pa ni siya. O niya, gihimuslan, gilugos, as alleged aning tulo ka mga suspitsado. O niya, gikuhaan og kwarta nga 75,000 pesos, plus ang mga gamit sama sa laptop og uban pa. Dito na mga ka-K5 nga burag, nihatag og gamay nga lead ang kapulisan. Nganong ang iyang live-in partner nakatawag pa sa iyang kaila nga gisulod sila sa mga armado or suspect. Nganong wala gikuha ang iyang cellphone kay Fibrens. Kung ikaw ang suspect, panghutdo na lang dyan nimong pangalsa na ang mga makaya nimo, sarang nimo nga mabit-bit diha kung ikaw ang suspect, nga mangawa taman lang dyan ka. Ngano ang iyang cellphone wala madala. Manay akong pangutana nga ang kapulisan medyo may gamay nga doubt. So kining live-in partner gihold nila ni. Hantod mga ka-K5 sa sigig pangutana, maybe aning mga kapulisan. Dito na nga ning ingon kining victim or kining live-in partner nga wala di ay siya malugusan kay Fibrens. Wala siya malugusan. Walay harm nga nahitabo niya. O di pakita kay naa may CCTV dito as alleged nga nailhan sa live-in partner ang usa sa tulo ka mga suspetsado.
1: Para mainit lang isyo at usapin ang bayan, Foro de los Pueblos.
7: Nailhan sa live-in partner ang usa sa tulo ka mga suspetsado. Nga ang report gaingon, kining usa sa tulo ka mga suspetsado, mga ka-K5, burag na ingon, nga kinang igsuon sa live-in partner. Sige, niana ang ato ang Bacolod K5 station. Mo appeal ta nila mga ka-K5 sa Dumaguete ni nga balita. Maminaw ta. Aha.
3: Ipabati anay naton sa inyo ang investigative report ni Kipay Berto, what really happened dito ya sa Sibulan involving sining sikat nga American marine biologist.
8: Yes.
3: Indiluglahog ang iya study sa Pilipinas, siya ang nagpakilala sang coral reef. Kag ang panawag sina?
8: In Cape Verde, where he called as the center of center.
3: Correct. The center of center in Asia.
8: In Asia.
3: Grabe.
8: Cape Verde. Ari mo lang di sa aton.
3: Between Mindoro na, di na?
8: It's in Sulu Sidras, and Visayan Sea.
3: So, para may chidianta, ano natabo siya? Kaya nga, 2 days after sang celebration, sang arbitrary ruling, sang
8: West Philippine Sea.
3: West Philippine Sea.
8: Which he is a witness.
3: Witness. Kag siya nag-explicar. No? Amo na nga nagdaog ta. Napatay siya mga kakipay. Hindi luglahog lang si tao ni gali si Mr. Kent
8: Carpenter.
3: Carpenter. So, ari ang investigative report ni Kipay Berto Gakit.
9: I'm Ted Carpenter, professor and eminent scholar.
10: Patay ang American marine biologist ngayon eh, nga dako ang nabulig sa Philippine Marine Science Community sa Pilipinas. Siya ang 73 anyos na si Dr. Ken Carpenter. Patpatunta ang krimen eh. Nagalantaw sang telebisyon si Carpenter sa sulod sa nga silingapuloyan sa barangay Ahong sa Banuasang Sibulan, Negros Oriental. Sang hinali lang nga nagsulod ang tatlo kawala makilalaan nga mga persona. Kaginluthang sa ulo ang biktima. Nagluntad ang insidente Domingo sang gabi Hulyo 12. Upod sang scientist sa balayang iya sininga partner nga 34 anyos nga babae. Suno sa panisayon sang babae, nga ginhimuslan pa ini siya sang ginaaligar tatlo ka mga lalaki. Amo ini ang tatlo nga nagtiro patay kay Carpenter. Maitid nga imbestigasyon, maitid nga pagpangusisa sa mga kapulisan. Nagwa diri sa una nga imbestigasyon nga ang live-in partner, ang isa sa mga persons of interest. Una, nagduda diri ang mga kapulisan nga kung ginpatay ang yaupod sa balay nga asya ang wala ginpatay. Santo sa payag sang babae nga ginhimuslan ini siya apang sa padayon nga imbestigasyon nagwa sa medical record nga negatibo ang iya live-in partner buot silingon. Dako ang pagpati nga wala ini ginhimuslan. Sa interview sang K5 News FM Bacolod kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director sang Negros Oriental Police Provincial Office, inisyal nga ginpahayag nga persons of interest ang ginakaupod ni Carpenter apang ginakabig na nila ini karon nga isa ka primary witness. Dugang pa ni Alam, ginahulat na lang nila sumong adlaw Hulyo 15 ang resulta sang autopsy kag examinasyon sa bangkay ni Carpenter. Suno sa update gikan kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sang Pro NIR nga nagpaidalom na sa autopsy, fingerprint documentation kag forensic examination ng bangkay ni Carpenter, samtang paraffin test naman kag medical examination para sa kaupod sini nga 34 anyos nga babae nga ginaaligar ginabuso sa mga suspek. Ginalantaw sang kapulisan nga posible nga pagpangawat lang ang tuyo sa mga suspek bangod nga nadula ang wallet, backpack kag laptop sang biktima. Sa karon may 5 ka persons of interest sa ginalantaw sang kapulisan angot sa nasambit nga krimen kag wala diri natala ang partner ni Carpenter. Naibaluan nga may pag-inaway pa sa tunga sang primary witness kag iya sininga utod antes natabo ang krimen. Rason nga ginakabig man sang kapulisan nga persons of interest ini kag madugay na nga mayara sang away ang mag-utod. Si Carpenter amo ang author sang landmark scientific paper nga nagdeklarar sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Shore Fish Biodiversity sa kalibutan. Para sa investigative report, ako si Kaki5 Berto Gakit, K5 News FM.
3: Alright, so this time around, nakasama na po, nakantabay ng ating K5 News FM Dumaguete. Yun po ang pinakasimpleng investigative report mula po dito sa K5 News FM Bacolod. What really happened? Grabe ha, ang development. Yung live-in partner na unang napaulat, ginapos at saka ginahasa, lumalabas that he is now a person of interest. Ang K5 News FM Dumaguete, they will have the full information while we're trying to connect with Colonel Alam, the Provincial Director po ng Norpo. K5 Dumaguete, good morning po sa inyo. Magandang umaga.
8: Morning.
11: Magandang salamat ka K5 Eljan, K5 Sir Eljan, K5 Sir Eric, magandang umaga po. Very good kay itong gihimo ni Kuanda, ni Ilonggo ni Berto.
12: Morning, Sir Eljan and Sir Eric.
8: Morning, Attorney. Good morning sa inyo dalawa,
11: Sai.
8: SM.
11: Inad toon, Sai. Butangag mga effects ba?
12: Sir Eric.
8: Yes, sir.
12: Eric.
8: Yes, sir.
12: Atong sa FIFA ba, idili France o Argentina. Spain and Argentina.
8: Spain and Argentina.
3: Na-perdi ang France. 2-1.
8: Spain. O, hari na.
12: Pati ko sa inyo, galantaw ko sa nga hampang nilaligan.
3: Aya, kabaliskan gali. It's Spain versus Argentina.
12: Spain versus England. France versus England and bronze.
8: Naa kami mga kwanbe, mga igsoon dito sa France ba?
3: Oh, mga friends namon sila, singap, kabila pa nag-aba. No? Okay, so naka-standby naman ang Iluilo, mag-ikopod natin si K510, our head of France, because this report this is not just an ordinary murder case.
8: Yes.
3: We are talking about a high-profile American marine biologist.
8: Yes.
3: Very significant in your writings in study about the coral reefs in the Philippines.
8: Yes.
3: That includes also a historical and landmark decision of The Hague, Netherlands, no? UN clause regarding the West Philippine Sea ruling ngang WPS belongs to the Philippines. Check tang signal. K5 Ted, good morning.
13: Mighty C, morning K5 Eljan, K5 Eric.
8: Morning, sir.
13: Sang updates na interesado kita sa kamatayan ni Kent Carpenter, K5 Eljan.
3: Okay, so check natin sa line number 1, ang ato naman nga linya with the K5 News FM San Carlos. San Carlos, good morning. Okay, so alang-alang, no? So, K5 Bernie, baka pwede ho natin mabigay yung recap what really happened. Anong development ngayon? Kasi nakikinig ate mga kababayan dito sa Bacolod, Negros Occidental and Western Visayas. Go ahead, Dumaguete.
11: Okay, nagagasalamat ka K5, Sir Eljan, o sa lahat ng ating mga himpilan na nakahuka pa ngayon dito po sa Dumaguete. Unahin natin muna ang ating mga kasamahan, si K5 Roy. May follow-up siya po doon sa side sa mama or sa mama, sir, sa babae. O sa side rin na Sir Eljan sa Siliman at saka si Cyril doon po nakaantabay sa SITG.
3: Okay.
11: Kasama sila papunta doon sa bahay mismo.
8: Okay.
11: At saka iba pang update po sa ating kapulisan. Kasama po si Kakipay ba... James Bandukilio, Kaki5, Sir Eljan. So, unahin natin si Kaki5 Sai, bago si Kaki5 Roy, sa
3: pag-recap. Kaki5 Bernie,
11: yes, sir.
3: Mayroong binigay sa atin dito na Zoom link ang pro-NIR. No? Pero mamaya pa, alas 12:30, no? Pero late-late nito. So, go ahead na lang, go ahead, Kaki5 Bernie.
11: Sige. Sir, Cyril or Kaki5 Sai, kumusta, Sai? Ipaki-recap, Sai, ang nangyari last Sunday until ngayon kung ano na ang ginawa ng ating kapulisan para sa investigation po. Go ahead, Sai.
14: All right. Magandang umaga, K5 Elzan. K5 Sai, no?
11: Ay, Sai, kaya ang imong signal, Sai, mura oga, dili kay maayo. Mura siya oga kuan kanang feedback. Oh, mura kag naslangob. Oh, sige.
14: Okay.
11: Okay.
14: Okay. Remember, no?
11: Sige, sir.
14: Pwede na itong connection. Dito tayo ngayon sa bahay mismo ng National Lake Bevern. At sa i-check ang ano natin.
15: Balik ko sa mga. Balik ko sa.
14: Okay. So, okay. So, nandito, na-recap na natin, Lake Bevern, no? Yung sa sabi ng police at nainabi natin si Police Captain Bolinar na may personal interest sila yung live-in partner at saka yung kapatid na Kay Bevern. So sa ngayon, sabi ni Bolinar may nakaschedule naman ng K5 News FM na ating live interview. Pero sa ngayon para magkuha ng update kasi si Bolinar na yung ano, Kay Bevern, yung tinaasan ng kapulisan natin na mag- ma-interview ng local media at sa national media sa ngayon.
3: So, andyan ba si Sir Polinar? Kasama ba natin?
14: Sa ngayon, Kipa Iljan, nandito tayo sa bahay ng ano ng Fire National dito sa may Aong Sibulan. At nagtawag ko kanina, nakaschedule daw kayo sa ano sa interview sa kanya mamaya 8:30.
11: Pero Sai, Kipa Iljan, last yung nag-usap kayo ni Sir Polinar, dahil para mag-extend man, mga 9:30 pa siya makabakante. So, ano ang sinabi niya? Last investigation sa SITG, latest investigation sa SITG Carpenter Kakipay Sai.
14: Yung personal interest, may personal interest na yung live-in party at saka yung kapatid na Kipay Bear, no? At yan po ang latest update ng SITG. Sa ngayon, yung hinitay natin yung press con, hindi naman siya nagsabi kung may ano pang update sa sinabi niya kahapon yung personal interest ng dalawa, yung living partner at saka yung kapatid.
3: Sir, ilang pinakaklaro dito, o nga, ganun. Pero paano sila naging person of interest? Yung it's enough to say person of interest, but what are the grounds?
8: How come?
3: How come na naging person of interest sila?
8: Paano?
14: Sinabi ng hindi yun nagkatugma yung ano nila tong sinabi ng babae kasi
3: inconsistency.
14: Oo, hindi nakatugma yung sinabi ng babae. Sabi niya ginahasa niya, ginapos niya ng ano, pero sa latest investigation nila wala namang sinaktan yung babae.
16: Okay. Paano ba was the ito ba ang live-in partner na 35-year-old ni Mr. Carpenter, ni Dr. Ken Carpenter? Ano ba, nag-undergo siya ng isang medical examination?
14: Yes, K5 Eric, no, base sa latest update nato, yung ano medical, yung vaginal, yung ari niya na swab test na, pero negative naman sa ano.
3: Walang signs of rape or okay. Force sexual intercourse. Now,
16: if she is a person of interest, yung live-in partner, including yung kapatid niya na lalaki, the question is now, since person of interest pa lang sila, saan sila ngayon? Because you cannot detain them because they're just person of interest. Din sila, saan?
11: Okay. Sir Eric, Sir Eljan, i-check natin muna si James Bandukilyo dahil unahan sa si James. Unya na lang si Roy sa Siliman. Unahan si James kay iputla sa si Cyril. Putla sa si Cyril. Unahan sa nato si James kay nasa update sa partner.
16: Yes.
3: Sige.
16: We are interested on that. Kasi okay. Interesado din ang Palawan dyan eh. Si K5 Alex Paglumutan interesado din dyan mamaya. At saka si K5 ang Iloilo natin.
3: Iloilo may mga tanungan din. Ano?
16: Sige, we will go first. Go on the specifics.
11: Punta tayo kay K5 James ha. Putlon sa nato si ano. Si K5 Cyril. Standby sa K5 Roy. Si K5 Roy naka-standby rin doon sa may Siliman University kung ano po ang ginawa yung university. Dahil po ang ito si Kent Carpenter ay nakatulong rin ng malaki sa nasabing universidad.
16: Yes.
11: Pero si James, pag unahin muna natin si James dahil si James nakatutok rin sa ating kapulisan. Mayroon siyang update sa partner na sinasabi ng ating SITG na one of the persons of interest. Yes, K5 James. Go ahead, K5 James.
17: K5 News FM Live Report.
18: Magandang umaga, K5 Burns, sa lahat ng nakikinig sa atin, lalong-lalo na sa mga naka-hook up ngayon. Yes, tama po kayo, K5 Burns at K5 Sir Eljan and Sir Eric at sa lahat na yung babae na tinuturing person of interest dahil sa umano'y bakit siya binuhay at kung bakit pinatay si Kent Carpenter habang yung live-in partner ay binuhay na siya mismo din ang nakakita sa krimen na nangyari sa mismong bahay ni Kent Carpenter. So ngayon, sinabi ng PNP dahil yun ang kanilang tinitingnan ng isang dahilan na bakit na ikonsiderar na isang person of interest si Rina, ang live-in partner ni Kent Carpenter.
16: Okay.
18: Ni Carpenter. So ngayon na K5 Eljan at Sir Burn, si live-in partner ay nasa kustudiya, not totally kustudiya, pero siya mismo ang nag-request na doon siya mananatili sa PNP. Dahil sa trauma umano na kanyang nararamdaman ngayon sa mga nangyaring pagnanakaw, sa krimen na nangyari sa mismong bahay, kung saan nangyari ang pagpusil, baril patay, kang Kent Carpenter, for Carpenter K5 Burn at Sir Eljan.
16: Okay. At least now we have a name. The name is Rina, and she requested to be held in custody sa police
3: for security purposes.
16: For security purposes, if person of interest pa lang siya. That's one good development natin ngayon. Okay, next question before tayo pumunta.
3: Establish muna natin, K5 Sir Bernie at saka Attorney Ronel, bakit naging person of interest itong babae?
16: Why?
3: Because, number one, sinabi niya, ginapo siya. Pangalawa, tatlo yung suspect at the rape siya.
16: Yes.
3: On the allegation of rape, negative sa swab test.
16: The swab.
3: At saka sa investigation, na mayroong forced intercourse sa kanya.
16: Wala.
3: Or any signs of rape.
16: Or sexual
3: Pangalawa,
16: assault or whatever.
3: Yung cellphone niya, hindi kinuha kasi nagmakaawa daw siya sa mga suspect na ibalik yung cellphone niya. So imagine, magnanakaw lang sila, iiwan pa yung cellphone niya. No? So because of inconsistency, naging person of interest siya kay 5 Eric. Ano?
16: Mga courteous to na mga tao.
12: Pero pa, Sir Eljan.
3: Yes, sir.
12: Sabi niya na by force yung pagpasok sa bahay. Nakita ng mga polis, wala namang sira sa kanilang
3: pintuan. So nakantabay na rin ang Palawan. Siguro kay 5 Bernie, sir, yung mga kapatid nating himpilan, kasi si San Carlos nagka-connect din sa atin, Palawan at saka ang ating K5 News FM Iloilo. Bibigyan po natin sila ng pagkakataon to give questions sa Bernie para masagot ninyo dyan sa Dumaguete, kasi ang pinag-usapan ho natin dito is not just an ordinary American citizen. He is a high-profile individual who is very significant na kanyang contribution.
16: Respected and known.
3: Respected. No?
16: In the field of science and biodiversity. Marine. And biodiversity. Protection.
3: Tama po.
16: Ang lalim, ano?
3: So, okay. Sir Bernie, ibigay namin dyan sa inyo kasi yung Iloilo, baka meron sila katanungan. Sir Bernie, please go ahead.
11: Okay. Okay. Before sa Iloilo, Sir Eljan, Sir Erica, kaya kanina, pinuntahan ni James yung ano, punerarya.
16: Okay.
11: Walang guard, walang police, walang tao.
12: Oo, huh? Walang nagbabantay.
11: Walang nagbabantay. Siya lang yung taon. Nag-isa kaya.
12: Yun nga oh? Tinatawag namin yung attention ng Silima University, ng ating mga kapulisan nga, kahit mag-iwan lang sila doon ng personnel. Kahit
16: no one was there?
12: Wala talaga. Dito, nandito ngayon yung kanyang wake sa Garden of Saints. Malapit lang dito.
3: Lapit lang sa station. Dadaanan lang natin.
12: Pinuntahan ni James kanina, wala talagang tao.
16: What happened?
12: Baong lang ang nandun, wala talagang tao.
16: Wow.
12: So, kawawa ba? Sinasabi natin na malaking tulong ito sa Pilipinas, nabubuhay pa, pero ngayon parang pinabayaan. So, yun yung nakikita namin.
3: Sige.
11: Okay. Daghan kayong salamat ka K5 ba, Sir Eric, Sir Eljan, ha? So, sa ating mga katanungan po, unahin natin ang K5 News FM dyan sa Palawan. K5 ba, Palawan, kung meron kayong katanungan sa ating reporter, K5 James. Yes, K5 Palawan, go ahead po.
19: Magandang umaga mula rito sa lungsod ng Puerto Princesa, maya K5 News FM sa lalawigan ng Palawan. Magandang umaga, Pilipinas. Negros Oriental, no? Actually, hindi namin masyado kabisado ang punot dulo ng nangyaring trahedyang ito. But sigurong unang katanungan ng K5 News FM sa Palawan, can you tell us ano ang nagiging tugon ng imbahada ng bansa ng Estados Unidos ng Amerika tungkol dito sa nangyari? May impormasyon na ba na natanggap o may advisory na ba, may pasabi na ba ang imbahada nila tungkol dito? K5 Negros Occidental or Oriental?
12: Yes, good morning K5 Palawan. Actually, no, sa nakita namin at sa aming observation, parang wala pang message yung US Embassy about what happened. Pero yung nakausap ni James, yung itong funeral parlor kung saan doon ngayon nakahimla yung bangkay ni Kent, nakausap na daw nila yung family. Oo, yung family doon sa US na sinasabi raw na pupunta sila dito next week.
19: Oo. Okay.
12: Pero wala pang sabi-sabi kung...
18: Torn?
12: Yes.
18: Actually, Torn, business update tayo ngayon lang.
12: Okay.
18: Nakausap natin yung...
12: Alex,
18: ano,
12: si James, pakinggan natin kasi meron siyang nakuhang bagong update.
19: Okay, go ahead.
18: Nakausap natin yung isang staff doon sa may Garden of Saints, no? Ngayong araw, inaasahan na may isang pamilya mula sa US ang darating.
12: Okay.
18: Kaya nga nakapag-decide na ipasok na yung bangkay sa kabaong. Kasi darating ngayong araw ang isa sa pamilya ni Kent Carpenter. So yun yung sabi sa isang staff dito, according sa secretary na nakipag-coordinate direct sa pamilya mismo ni Kent Carpenter, K5 Burn, at saka sa lahat ng K5 natin na naka-hook up ngayon.
19: Okay. Follow-up lang. One follow-up question, mga K5 dyan sa Dumaguete. Siguro vital sa pagtuklas ng punot dulo ng nangyaring trahedyang ito is that meron na bang post-mortem analysis na pinalabas yung mga otoridad natin dyan mula sa Dumaguete City?
18: Inaasahan ngayong araw nila ilalabas kasi kakatapos lang din ang autopsy.
3: Okay, naputol. Naputol po tayo, no? Balikan po natin, K5 Palawan, sandali po, parang naputol yung ating linya with the K5 News FM Dumaguete. Nawala ho sila ng biglaan, no? Let's try to reconnect, no? nawala yung K5 News FM Dumaguete, baka babalik lang sila konti. K5 Alex, stay tuned, at saka K5 Iloilo. Nangyari kasi ito, K5 Alex, noong nakaraang linggo. Linggo ho, nangyari itong krimen, mga bandang alas 9, alas 10 ho, ng
16: gabi.
3: Nangyari itong incident based on the report, July 13. Nangyari po itong incident dyan po sa area po ng Sibulan, Negros Oriental. Balikan natin si K5 News FM Dumaguete. Dumaguete, please come back.
11: Okay. July 12 po, mga alas
3: Sunday. Tama po. July 12. Go ahead.
11: July 12. Okay. I-check muna natin na baka may katanungan rin ang ating K5 News FM dyan sa Iloilo. Yes, Iloilo, go ahead.
13: Salamat, Dumaguete. Katanungan ng Iloilo, sabi ni Rina, yung living partner, na merong forcible entry daw sa bahay. If that is the case, was there an indication that Kent Carpenter resisted the intruders o wala? Kasi kung walang defensive wounds, baka familiar yung victim at sa suspect o sa mga suspect, Dumaguete?
12: Yes, K5 Iloilo. Actually, kaya nga naging person of interest si Rina. Kasi nga, unang sinabi niya na merong force yung pagpasok, no, sa kanilang bahay.
16: Mm.
12: Pero based on the investigation, wala talagang force eh. Kasi walang sira. Mm. Parang wala talagang commotion na nangyari doon sa loob. Mm. No? So, sa sinasabing parang nanlaban si Kent, parang wala. Kasi ang sinabi niya is nakaupo lang, tapos nanonood sila ng TV, tapos binaril lang sa ulo. Yun lang, parang talagang walang commotion na nangyari doon sa loob. No? Pero makikita natin yan sa post-mortem report kung ano talaga, no, ang sitwasyon ni Kent pag ilabas na ng mga kapulisan natin.
16: Okay.
13: Okay, follow-up question po ng Iloilo. May closed-circuit television po ba sa area to help identify the suspects sa K5 Dumaguete?
12: Yes, yun yung problema. Marami silang CCTV nakapalibot sa bahay, pero yung info natin is parang nawala yung footage, parang na-erase, may nag-erase. So yun yung isa ring reason kung bakit naging person of interest ang kasama niya dun sa bahay mismo.
13: Salamat, K5 Dumaguete. Thank you.
11: Okay, dagang salamat, K5 News FM Iloilo. Atong tabukan karon ang mga sukintit paminaw, alas 8:30, inuibin na hatod, gapon ka na to sa MyTC. Ang ating sister station, K5 News FM San Carlos. Yes, San Carlos, go ahead.
16: Okay, naka-hook up lang ang San Carlos sa atin ngayon na K5 News FM Dumaguete. Ang active natin is sa Iloilo, Palawan, and Bacolod, and you dyan sa Dumaguete as the anchor now. Now, magandang tanong kanina ni K5 Ted, what happened to the CCTV footages? If it was deleted, ano yan eh, online yan, at saka may SD card. Now, be that as it may sa investigasyon ng police, itong tanong ngayon, pag ano ba talaga ang motif? Nakawan? Anong ninakaw? Dumaguete.
12: Okay, yes. Okay. Ka-K5 Eric, no? Actually, merong nawala na kinuha na pera. Pero ito yung story na ni Rina, ha?
16: Okay.
12: Na yung storya niya talaga is pumasok daw, binaril agad, nanonood lang sila ng TV, tapos ginahasa siya, tapos kinuha yung laptop. Tsaka merong pera na
11: 75,000,
12: 50,000, at tsaka 25,000. Oo, yun yung mga kinuha. Tapos meron pang parang gadget yata pang swimming.
16: Snorkel.
12: Oo. Tapos, yun na, umalis na daw. Yun yung sabi niya na mga nawala. So, isa rin sa tinitingnan nung una yung robbery. Pero sa nakikita nila is meron talagang parang planado na, kasi meron ding mga info, no, pero hindi pa ito lumabas na parang nag-inuman pa, mga ganyan ba. So makikita natin yan sa patuloy na investigation ng
3: malalim
12: police natin.
16: Okay. Oo. Sige. Okay.
18: K5 Bird?
11: Yes. Go ahead, James.
18: In relation sa sinabi ni Attorney Ronel, na pinaniniwalaan din ng PNP natin na gumamit ng pinagbabawal na gamot ang mga suspect. Base sa sinabi ng ating provincial director, maliban sa uminom ng nakakalasing na inumin, pinaniniwalaan din nila na gumagamit ito ng mga pinagbabawal na gamot. Yun nga. Actually, sa ngayon lang, no, nakausap natin mismo, Sir Bern at saka mga Kaki 5, Sir Elchan, sa lahat ng nakahukap ngayon, nilang nag-request kasi yung isang police na nagbigay sa atin, official din kasi siya, pero hindi niya pwedeng, hindi pwedeng sabihin yung pangalan niya kasi may directive na mula sa head nila. Pero sabi niya na sinabi ni Arena na bago daw nangyari yung pamamaril, parang may napansin na daw silang ingay sa paligid. Kaya nga lang, yun nga kasi umuulan yung gabi ngayon noon kasi may bagyo. So parang para sa kanya normal lang. So biglang pumasok yung tatlong mga lalaki at biglang binaril si Carpenter at napatulala daw tong si babae. Kaya nga lang, pagkatapos na sinabi ni Rina yon, in the next day na kinausap siya ng ating PNP, ibang statement na naman ang kanyang sinabi. Kaya kaya siya na-consider din na one of the person of interest sa pagpatay kang Kent Carpenter. Actually, Kifay Bern, Sir Iljan, habang live tayo ngayon, nakikinig po yung PNP natin na nagbigay sa atin ng impormasyon. Kaya nga, nakapagbigay din tayo kasi binigay niya, nag-text siya sa info na binigay natin ngayon na Kifay Bern at saka sa lahat ng ka-Kifay natin online.
16: Okay. Kay February,
11: Eric, no? Mayroon rin nakita, nag-text sa atin obserbasyon sa mga kapitbahay na after the krimen, pagkatapos daw ng krimen, parang walang nangyari.
16: Correct. Correct.
11: Walay commotion, wala ni siyagit, nga ay tabanggi, tulis, gi-trip ko din, walang yun.
16: Correct.
12: Hindi siya sumigaw. Ang sabi pa ng mga kapitbahay, parang gusto nilang imidya blackout na hindi pa alam. Kaya nga kami, ako, sa ahong din ako nakatira eh. Hindi lang, malapit lang yung bahay na tinitirahan ko doon. Parang yung mga kapitbahay, wala talagang sinabi. Linggo ng gabi yun, nahit nalaman namin, Monday na ng hapon. Talagang, gusto nila na hindi na talaga malabas sa
16: okay. Media. Attorney, ngayon lang natin kay 5 Eljan nalaman, kay 5 Iloilo, kay 5 Palawan. Nasa Millionaire's Row pala nakatira si attorney ngayon, ha? Diyan ka pala nakatira. Attorney, the question is this, kay 5 James, dyan sa inyo. The question now is, with all these investigations now, ang dami ng kaikika na nangyari at saka investigation, until now, we have yet to hear ano ba ang kalibre ng barrel na ginamit doon sa pagpatay kay Kent Carpenter. Ilang shells ba or ilang bala ba ang na-recover? At ilang sugat, bullet wounds ang tumama kay Carpenter? Until now, hindi pa na-mention yan. What happened to that?
12: Actually, Sir Eric, yun nga ang binabanat namin dito sa komentaryo namin. Na parang kayong mga pulis, yung investigation, ang usad pagong. Parang bakit hindi nyo binibigyan ito ng talagang pagtutok? Hindi ito basta-bastang tao ang pinatay dito mismo sa pamamahay niya. Bakit ilang araw na wala pang kumpletong... Parang mayroong tinatago na wala pa. Yung mga sinasabi mo, Sir Eric, na anong kaliber, ilang tama ng bala, ilang slugs ang nakuha, wala pa nilalabas ang police. Kaya,
11: Teka muna, attorney. Baka may update si James, ha? Kaya nag-text na ba ang police niya? Basig daw na na-update. Pila na, unsang kaklaseng armas, pila kabok ang migo sa ulo. Yes, James? Meron kang latest update, James?
18: Tama, Sir Ferdo. Ang sabi ng kaibigan nating pulis, abangan natin ngayon sa press conference na gaganapin by 9:30. Lahat ng impormasyon...
3: K5 James, breaker.
18: Si Carpenter, dahil hindi nga siya... Actually, may knowledge sa K5 Bern, pero baka daw kasi mahalata, according kasi sa kanya, sir, hindi ko pwede ibigay lahat kasi baka mahalata at alam pa naman nila na magkaibigan tayo. So,
3: okay.
18: Baka... siya at siya pa yung pagalitan. And
16: keep quiet na lang.
18: Pala lang yung Fiber at saka Sir Eljan at saka Sir Eric, yung tatlong pamilya ng person of interest na live-in partner ay bumisita halos 2 oras lang nagstay sa lamay mismo ni Kent Carpenter. So yun ang sinabi nino na bumisita yung yung tatlong miyembro ng pamilya sa namay ni Kent kung saan siya ngayon sa Garden of Saints, diyan mismo sa may barangay Kamanhak. So ang sabi naman ni Rina, I don't know if tututo kasi ang sabi nito, inutusan daw sila ng babae na bisitahin si Kent. But sad to say, na dalawang oras lang, more early 7 p.m. dumating, around 9 din, umalis yung tatlong kapamilya ng live-in partner ni Kent.
11: Okay. Teka muna, Sir Eljan, Sir Eric, i-check muna natin si Kaki Pebroy dahil nandoon siya sa
3: Kipe Bernie
11: Sinipan University.
3: Kipe Bernie, sandali lang po kasi kakausap raw namin ni Police Captain Stephen Polinar. Ganito yung nangyayari ngayon. Actually, they are being barred by the PNP National Office to give information as of the moment. Kasi nagkakaroon sila ng press briefing ngayon sa mga oras na ito. They are having a press briefing with the National PNP, higher headquarters, with the Chief PNP regarding the matter.
16: Okay.
3: And right after this, mayroon na silang Zoom link na binigay. Shortly after daw ng kanilang national press briefing with the National PNP headquarters, magkakaroon daw sila ng press conference online.
16: Online.
3: So, hinihintay na lang nila matapos kasi ongoing yung briefing, then they will be tasked na pwede na silang magbigay ng statement. Actually, they have all the informations now. The problem is, mayroon pong gag order na hindi pa sila pwedeng magpalabas unless matapos yung briefing on the national headquarters po ng PNP.
16: Understandable.
3: Balik po sa inyo dyan, Sir Bernie.
16: Understandable.
11: Okay. Dagay salamat. Paabot-paabuto na lang po nato ni sila kay sila man po yung lintian ini. Okay. I-check muna natin si Kaki Pebroy ang nandun siya sa Silliman University dahil sa sinabi ko na kanina, malaking naambag itong si Kenta Carpenter doon po sa Silliman. Lalong-lalo na po sa ating kalikupan, sa mga coral reef, not only here in Dumaguete, but the entire Philippines, no? So, Kaki Pebroy, kumusta? Ano ang mensahe? Justice pa rin? Dahil yun na ang sigaw ng taga-Siliman, justice for Kent Carpenter. Ngayon, ano ang latest dyan na Kaki Pebroy sa Silliman University? Kaki Pebroy, go ahead.
20: Good morning, K5 Burns. Mga ka-K5s, Eljan, Bern, and Eric, good morning. Live tayo dito ngayon sa Silliman University, actually Marine Laboratory, wherein si Dr. Kent, no? Dito siya nag-work for, actually it's not working, but in cooperation or probably adjunct professor for the past 20 years, mga ka-K5. So mga ka-K5, the latest, if you ask, magtanong tayo anong ginawa ng Silliman, Silliman offered, mga ka-K5, they offered their services, tanan, a place nga sa diin where they could put kanang si Dr. Carpenter Silliman for the viewing, but unfortunately mga K5, no, there was a call from the family ikahalin sa US mismo that absolutely no viewing until they arrive probably next week, mga K5. Yes, that's the latest from the family. The family is from Virginia, mga K5,
3: Virginia.
20: And also yes, Virginia, USA, capable John. And the wife, the legal wife, mga ka-K5, is an Ilongga from Iloilo.
3: Okay.
21: Oy, Pilipina pangasawa.
16: Oh, Iloilo, ha? Ayan.
3: Ilongga.
20: Iloilo, K5, Eric.
3: Baka pwede nyo mabigay dito yung pangalan para matrofosyot ng Iloilo K5 do sa pamilya natin. Ano? Yung pamilya. Go ahead, K5, Roy.
20: We'll do. But they're very, ano, ang tawag nilang, they don't want to be in public. It's very private silang family, no? Although, for the past two nights, no, we dito doon tayo nakapunta, K5L, John, Eric, and Bernice, Garden of Saints.
3: Palawan in Iloilo.
20: Kawawa talaga, no, being a renowned scientist, but nakahiga lang sa stainless table for the past two nights. And then, kasi walang magpirma for any paperwork sa funeral mga contract.
16: Okay, yes.
20: Pwede na siya i-transfer sa chapel. But unfortunately, walang magpirma. So the management of funeral parlor, hindi nila i-transfer. Nandun lang siya sa morgue kasama ng ibang yung cadaver, being a renowned scientist. Masakit talaga K5.
3: Tama.
20: Nandun lang siya sa sa tabi-tabi until now. And again, balikan sa Silliman.
22: Transfer na Roy. Roy, naana sa Lungon.
20: Yes, na-transfer na sa Lungon. Correct, na sa Lungon. For the past two nights, nasa labas siya. But kahapon after the autopsy, nasa Lungon. Nasa tabi. But unfortunately, nasa tabi-tabi lang. Nasa loob ng morgue pa rin. No? So, the Silliman University, mga K5s, they offer services talaga for viewing, everything, a place, security matters, tanan-tanan. But the family, no, the family order or probably ask na wag muna until they arrive, probably on Monday or Tuesday, mga K-5s.
11: So, K-5, Roy, para bang ang masusunod dito yung first family niya? Yung live-in, pamilya niya yung, ngayon, yung live-in niya at saka sa pamilya ng live-in, wala na?
20: Wala na, K-5 Burns, no? So, ang all paperwork, all communications nandun galing sa Virginia, USA. The family, actually, ang nag-contact from the family side is from the sister of the legal wife na from Iloilo.
22: Roy, kakapasok lang na balita, Sir Eljan, meron, nadakip na daw ang tatlong suspect.
3: Oh, breaking story yan. Malaking story. Tutukan natin.
22: Parang dito sa Krami ito eh. Yung National News Agency yung nakita ko. Tatlong suspect sa pagpatay sa marine biologist. Nadakip na daw, sabi ng
3: PNA. Buti pa yung PNA, mabilis, ano? Pulis natin dito, hindi pa nagbibigay ng story.
20: Actually, but SITG, Sir Eljan, sila na, hindi makapalabas ng information dito, doon sa Manila, lahat pa.
3: Tama po, tama po.
20: Hindi sa pwede. May gag order tayo dito sa local, so ang national mismo ang makapalabas.
3: We will extend our broadcast, Sir Bernie. Mag-extend po tayo, kasi malaking story ito, no? We'll do the extend broadcast po. Go ahead. Extended broadcast tayo.
20: Yes, KFML John, KFML Eric and Bernie. Si Dr. Carpenter has been with Silliman for the past 20 years now. Pali adjunct or guest professor being a marine biologist. Kasi dito Silliman, KFML John, meron tayong marine biology nga school. So, ganun. If you remember with the former Secretary Alcala, sila, colleague sila, Dr. Angel Alcala.
3: Nagreklamo din ditong PNP ngayon kasi nagsusum, nag-standby tayo. Reklamo na una ng nasyonal yung local daw, hindi pa pinalaman anong nangyari dito.
16: Sige, Pebel Jan. Nauna pa ang PNA sa PNP.
3: Nauna pa yung time, nauna pa yung PNA.
16: For the first time na announce scope ng PNA si PNP. For the first time, that's news.
20: Yes, actually, so nandito lang siguro yung tatlong suspect. So I'm sure that Norco lang. So,
16: buhay to.
20: Pwede natin ma-ano yan.
16: Okay. So, locally. Is there a Zoom now, no? Sir Eljan? Ongoing, wala pa.
3: They are about to start the Zoom meeting po ng local ng Norpo, no? So, Sir Roy, go ahead natin to. Baka pwede natin matroubleshoot na si Sir Sai. Baka punta tayo ng Norpo. Malaman natin kung saan itong tatlo mga suspects. Sino-sino ba dito? We receive information. Is there somebody na medyo connected sa government who is involved in this particular crime? Totoo ba ito?
11: Yeah. Sir Eljan, kami rin dito. Naka-receive kami ng information pero parang men in uniform, no? Oh, pero hindi pa natin ma-divulge. Mag-antay pa tayo ng investigation sa ating kapulisan na Sir Eljan.
16: Ako i-hold ko lang ang team song natin ngayon, i-hold ko na lang.
11: Okay, Sir Sai, kaki-five Sai, paki-follow-up
22: ninyo dito, follow-up na lang. Dakpan na daw.
11: Dakpan, baka ang tatlong mga suspect lang diyan lang.
22: Nasa nasa Nupo or nasa Sibulan.
11: So hanapin natin Sai hanggang may buhay.
16: Akala mo K5 Dumaguete na si nag-change attire na nga si K5 Iloilo kasi alam niya may nangyari na eh. O tingnan mo si K5 Ted, nag-change attire na, nangyari na, may nahuli na eh. K5 Ted.
0: Kasi taga Iloilo yung ano,
16: hindi yun. Eh. Yun.
11: Sige. Kaki-5 Roy, dugang pangkaragdagan dyan before si Kaki-5 Sai, i-check natin na doon sa Norpo.
20: Yes, K-5 Roy, that's latest lang dito sa Marine Laboratory or sa wherein dito siya nagtrabaho for in connection. Not exactly employed siya dito but adjunct or guest professor.
11: Si pero sa atong giingon, huwag sabi ni Saya pa, willing yun to 100% ang Silliman University na viewing na igwardya pero tungod kay gididan pa sila sa press sa pamilya o nang pamilya ini ni kuan kent mo na nga luoy in town kayo iyarang lungon dito susyera naginusara wagali bisag mga embalsamador na lang wagay dito wag yun luoy yun. So
20: yes, totoo yan capable, no? Totoo yan. Silliman may facilities yan, may viewing or may chapel yan na maganda. So probably nandun na siguro. Silliman is offering also para yung mga co-worker or fellow scientists or even the US Embassy makapunta doon, makaview.
11: Correct.
20: Just mas maganda doon sana. But unfortunately, no, ang sabi ng pamilya.
11: May nakita ako na bulak doon, isa lang. Oh, yeah. Tapos oh, marami sang kaibigan, tapos isa lang. Siguro yung ibang mga bulak siguro nandun pa sa labas, hindi pa pina...
16: Iba ka talaga.
20: Puro lang sana sa siliman ilagay kung may approval lang, maganda doon. Because
11: hey, ang, ito mang yung, kaya ang national, yun ang bula sa national. Dahil itong sinabi na ni Sir Eljan kanina, malaki itong naitulong dito sa Pilipinas, itong si Ken.
20: Yes, correct. Oh. Oh. Maraming mga fellow scientists na Kefeber na gustong mag-last view doon at least safety, you know, clean, malinis lahat doon sa sulod sa inside the campus supposedly. But ilang it's the order of the family as of the moment, no viewing until darating sila by Monday or Tuesday next week.
11: Okay, sige. Salamat ka K5 Roy, standby sa Sai. Balikan natin si James, baka si James parang PNP
22: ito eh.
11: Dili PNA. PNA rin ito, baka nag-text kanya o nandito na.
3: Hindi, kasi nagkakaroon ganito nangyari. Nagre-reklamo ngayon ang PNA local. Dito kasi ako sa SOM, nakikinig sa kanila. Ang ating presidente sa press club sa Negros Oriental,

0: Si Kuya, ano? Andito kami ngayon sa Zoom, eh. Nakikinig ako sa usapan nila. Nag-explain si PNA na pinahold sa kanya. A lot ng pictures, etc. kumpleto na siya.
1: Okay.
0: Pero ang kanyang kaibigan sa National, pinalabas na.
1: Pero may findings na yung...
0: Meron na, kasi magpapress ko na sana, eh. Inihintay ko na lang dito si Captain Polinar.
1: Diyan na, oh. Ito na, ito na.
0: Ayan na, yan na. Kasi nagreklamo yung presidente ng Press Club sa Oriental.
2: Okay.
0: Ito yung mga suspect. Go ahead, Dumaguete. Go ahead po.
2: Kipa James?
3: Yes, tama ka, Chief Five Sir Eljan. Kasi nga kahit yung kaibigan natin na nagbibigay ng impormasyon, sabi nga niya sa akin, ang unfair talaga kasi sila napaka-strikto na magbigay kahit kunting sketch lang, ayaw nilang payagan, pero sila pala yung unang nag-release na hindi man lang sila in-inform na i-release na yung mga impormasyon.
2: Okay.
3: Tama yung sinabi mo. At saka, Sir Bern, sinabi naman ang kaibigan natin na huwag na muna na naglahin yung PNP kasi they're doing their job. But sad to say na may mga opisyal lang talaga sa kanila na nagutos na wag mo nang magsalita as long
2: James,
3: as kayang
2: Nana, yes. Asam nilapitan na tumabasa dito sa Bacolod?
0: Andito yung suspect. Andito may pangalan, may suspect. Walang pangalan. Mga alias lang.
4: AKA-MO, AKA-GF at AKA-CD. Walang pangalan.
0: Ito yung gunman, si MO.
4: MO, oo. 26 years old.
0: Tapos?
4: Tapos si GF ba yan?
0: AKA GF, arrested July 15.
4: Arrested on July 15.
2: GF, baka girlfriend yan.
0: Hindi. John.
4: Ang isa, AKA CD.
0: 21, lookout.
4: Lookout. Lookout.
1: Mga lookout, lookout. Pa kayo nalalaman, ha?
0: Lumalabas na dito ngayon. Nakikita ba ninyo Sir Alex, Palawan?
5: Yes, yes, sir.
0: Nakikita pa ninyo Iloilo, nakikita ninyo binabasa ni Attorney Ronel. 'Yun ang nirereklamo dito ngayon kasi I'm on the other Zoom together with the members of media in Oriental kasi kasama tayo dito. Nagrereklamo ngayon ang lahat ng media in Oriental. Bakit ano bang ginawa nila? Bakit hindi tayo wala tayong kinalaman dito? Andun na sa National. Wala pa tayong development on the local.
1: Lumabas na ba to sa ano sa live na sa on air natin?
0: Lumalabas. Itan, ipapalabas na 'yan.
1: Ipalabas mo na sa on air, Tan. Lumalabas na eh. On air na ba to? Ba't wala sa akin sa monitor?
0: Ipalabas
1: mo sa monitor diyan,
0: oh. Ayan.
1: Kasi all over the world ito eh. Tayo na lang na uli sa local. Wala nang buhay to. All over the world news what happened. Alex,
0: Sir Alex, nahuli tayo sa local kasi inuunan na.
5: Actually, nakialam ng imbahada dyan sigurado. Amerika, gobyerno, nakialam na.
0: Kaya nagpanik na. Nagpanik.
5: Sa localities dyan sa Dumaguete. Highly understandable. Hindi ka naman highly confidential ito kasi lumabas na ka kanina pa eh. Wala nang confidentiality dyan.
1: Tapos, sinasabi natin, hindi pa natin masabi kasi ito ang going investigation. Walang hiyan dyan na lahat to. Sumabog na sa earth.
5: ang hirap dyan, Sir Eljan, BPO at Sir Eric, nagpa-cute-cute pa dyan ang Dumaguete.
1: Yun!
5: Sumambulat na sa mata ng buong ito ang balita. Nagpa-cute-cute pa mga pulis nyo dyan sa Dumaguete.
0: Kasi may gag order sila from the National, hindi pa di mapalabas. Kasi doon lang...
1: Wala yung buhay ito.
5: Nagbigay ng gag order, doon din ang galing ang pagpalabas. Nagpa-cute-cute si Dumaguete. Nagkakabote na doon sa Metro Manila.
1: Kasi you know what happened? So, if we are going to talk about PNA, in-outscope ni PNA National si local. If you're going to talk about police investigation, inunahan ni National si local. Parang walang nagawa si local. Puro na National to. Embassy kasi to eh.
0: Kakipamitan, sandali. Sir, papasok tayo ha. Papasok tayo sa Zoom sa kabila. Itan yung may Zoom link, pumasok ka doon para makasama natin. Andito na si Colonel Alam, yung provincial director.
1: Okay.
5: Kawawa naman.
0: Andito na sila, Sir Alex at saka Sir Bernie. Sa Zoom link na binigay nila, nagkakaroon na ng problema. Ha? Andito si... PPRONIR Nupo Police Colonel Timar Alam.
1: Timar Alam.
0: Na, kasama na natin. Titingnan natin. Tan, makasapasok ba tayo lahat? Ipasok mo ng buong K5 UCFM Philippines para at least maka...
1: Malaman na natin ang earth.
5: Sa K5 UCFM Palawan, naka-extended broadcast tayo.
0: Extended broadcast tayo. Balikan natin yung si James at saka yung Dumaguete Iloilo.

0: Hold on. Mayroon na tayong development, nahuli na yung mga suspect at gusto nating establish mga kapatid ba ito o kamag-anak ng live-in partner. That's the thing we want to establish.
1: Yes.
0: K5 Dumaguete, ito mga nahuli ho ba? Do we have informations? Kamag-anak ho ba ito ng mga suspect o na ng live-in partner? At Dumaguete.
2: Okay. James, may...
3: Tulad ka lang nangyari, outscope ang lugar. So sa ngayon, wala din tayong nakuha kung ano nga bang relasyon ng mga suspect na nahuli sa live-in partner na isa sa person of interest sa pagpatay kay Kenta. But anyway, papunta tayo mismo sa North, hoping na papapasukin tayo para makakuha
0: tayo. James, James, andito na. Pakinggan natin.
1: Wag na. Ito na.
0: James, breaker.
3: Yes.
0: Andito na. Pakinggan natin audio. Baka makapasok yung audio. Andito na. Press con. I-off nyo po yung mic natin dyan sa K5. I-off natin. Go ahead, Ethan. Oh, andyan na. Andito na, sir, ang press con with the PD. Okay, pakinggan okay. Na natin. Mm. San, makapasok ba tayo sa Zoom nila na San?
4: Okay, continue to, ma'am. So, last night.
0: Ito na, press con with the PD.
4: Continue our relentless at course of operation.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot yung tanga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio. Ike si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maudyod na ay superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya na apod siya ay MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nga naman nga patutuyo ni mong anak, aron mahimsog ug muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naas gata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
5: Nasa'y nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir GP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
5: Kaya ang plain D3, what?
6: Kung mayon sila nga siparit ang robbery, siparit ang murder din na biit. Basta kita ma'am, kung unsa to'y nakita na to, based doon sa available na mga evidence na to, more atong ipahit. But we cannot be assure of that, ma'am. Kay ang fiscal man ang bubota na.
7: Salamat, sir. Balik ako.
8: Okay, sir.
9: Oh.
6: Good morning, ma'am Annie Perez.
10: Si Annie Perez, sir, sa ABS-CBN. Sir, mga ilang may background sa kaning mga suspects. O sa mani sila, sir, hired, kaila, or grupo, syndicate. Thank you, sir.
6: Ma'am, as to the background of the suspects, ma'am, kaning usa, ma'am, o kaning even kaning duha, they were previously charged of Tip case. So, nana na sila yung mga kwan, ma'am, na nana sila yung mga history nga mga watay gini sila.
10: Kani dyan tulo sila, sir? Or isa lang?
6: King duha, ma'am. Kaning si MO o si JF.
10: Na-recover, sir, ang ilang nakuha, sir, from the house?
6: Wala. Patay na na-recover, ma'am. Anyway, continuous pa mamangya po ng atuang kwan. Atuang at-crucial ka operation, ma'am.
10: May napay ipangita, sir, one more?
6: Yes, ma'am. Napatay ipangita kay tulo pa man ni sila. So, more or less, masing napay pasiguro yung duwaan eh.
11: Okay.
6: Depende sa kwan, ma'am, sa mga unsa pa yung mga ikwan Ito gano'n niya sa mga narapan.
10: Lastly, sir, asa sila ron, sir? Kinsay gakupot and kanos asa sila ma-file ni inquest, sir? May we know?
6: Ma'am, actually, ang gakupot yun nila, ma'am, isang SITG na ito, ma'am. SITG carpenter. So, as soon as ma-okay na tanan ang mga documents, ang mga pilabits tanan, ang arong ebidensya tanan, then, muna nang i-file sa prosecutor's office, ma'am.
10: Yes, sir.
3: Good morning, PD.
6: Sige, sir.
3: Bikam yun po ng Jamie Yus po. Tanong ko lang po, saan po nahuli itong mga suspect natin? Hello po? Hello po, Colonel? Saan po nahuli itong mga suspect natin?
6: Sir, sa suspects were arrested in Sibulan, sir.
3: Sino pong humuli, sir?
6: Sir, again, it is a COSIT team ang members sa ato ang SITG, sir. Like the Sibulan Police Station, ang ato ang PIO with the SITG, sir.
3: Opo. Colonel, considering that ang nangyari ito noon pang linggo ng gabi, ngayon ay araw na po ng Webes, hindi pa po na-file yung kaso, ito po ba'y, ano, baka mag-question po tayo?
10: Kasuno si Vicam yun.
6: That is why, sir, mo bitaw ni nga nagdali yutaan ni sir, mo bitaw nga mga ito ko pasensya kay military period akong giapas, nag-apas pa ta sa ato ang ginayangon nga hot kursot. So pasensya na kayo mo kung wala din may kagayan o kuha ninyo kay dili po ba ni kalimning mag-apas tagwan, sir, ma'am, mag-apas tag-uras kay para makahatag sa justisya sa mga biktima.
8: Okay.
6: Tungkol na akong yan ninyo ang pagsabot. So, kaning ato ang hatkong subscription na ginaingon, dili pa ganita kaingon ani, dili pa ganita ka sulti nga daw ato ni sa fiscal. So, we are there, we will prove that all our efforts can be counted as a hot pursuit operation. So dapat may pakita na mo ni makumbinsi na mo nga continuous good, gikan good sa pagsugod. That is why nga kung sa tinanay lang yun, mong mga yung meaning yung kasaylo nga pwede ko na mong una-una ani, aning mga kuana, ang taong pagatag o justisya. Sayang mangod kay naana ang mga suspect, so dili na yun may musugot nga makawala pa ni sila.
8: So, okay.
6: Laapas ta sa at kursot, ang musulod, at the same time, laapas ta sa regimentary.
3: Thank you, PD.
8: Colonel. Good morning po, Colonel. Colonel, good morning po. This is from K5 News FM, Philippines po. Colonel, we would like to establish kung ito ho ba ang isa ho ba sa mga tatlo mga suspect is related to the live-in partner of the victim. And as of the moment, ano ho ang naging partisipasyon ng live-in partner after natagpo siya na person of interest?
6: Sir, at the first place, sir, yung pagiging PUI niya po, sir, is hindi naman ibig sabihin pag POI, sir, is suspect na siya. So, he can be a suspect or he can be a witness. Because being a POI, sir, is that she may be having a relevant information pertaining to the incident or baka may kinalaman siya doon sa krimen. But for the case of this surviving victim, sir, yung relevant information niya is as to that you can positively identify the suspects involved in the incident.
8: Might identify ho ba? Among the three, meron bang mastermind dito nagplano or any link to the live-in partner sa tatlong ito? Sa tatlong ito, meron bang mastermind sa kanila? At are they, do they have any linkages or link to the live-in partner of the victim?
6: Sir, as to the mastermind, kung sino po, we cannot yet establish it, sir. Kasi po, ongoing back po yung pagkukuha sa kanila ng mga statements din as to the relationship, kung may relationship sila doon sa surviving victim namin, as of now, wala pa rin po kaming ma-establish, sir.
8: Thank you po, sir.
6: Okay, thank you, sir. Sir Mel Pal. Sir, napabatay, may tanong pa ba tayo, sir? May napabatay.
9: Ano po, sorry po, na-mute ulit.
11: Pambrigada, sir, good morning. Pambrigada.
6: Sir. Okay, sir. Mel. Sir,
9: hello. Yes, sir. Saan po yung POI natin ngayon, sir? And how was she? How was she reacting to your interview po? Paano niya sabi na POI po siya?
6: Sir, and, again, sir, pag sinabing POI, sir, not necessarily na suspect siya. So, pwede rin siya maging witness. So, in his case, in her case, siya po ay witness natin.
9: Nasa siya ngayon?
6: Nasa custody po namin si ma'am, sir. Siyempre,
9: nasa sipulan po o nasa kampo po? Nasa kampo po ba si ma'am?
6: Sir, nasa police custody po natin si Juan, si ma'am po.
11: Sa SITG. Okay, thank you. Sir, good morning, sir. From Bacolod, Brigada Boy Siokon.
6: Yes, sir, go ahead po.
11: Sir, paano natin na-establish na yung nahuli talagang mga suspect natin? Sino bang nagbigay ng information sa inyo na ito yung mga suspect?
6: Sir, first of all, sir, yung continuing po yung hat yung ating operation natin, then at the same time po, sir, yung team natin is pinapakitaan po natin siya ng mga rogues gallery, lalo na dun yung mga previously arrested po dun mismo sa barangay Ahong, kung saan po nangyari yung krimen. So, pinapa-recall lang namin sa kanya, baka may mamukhaan siya. O ito, mayroon tayong kwan dito. Mayroon po tayong kwan dito, ma'am, mga previously arrested na mga accused. Baka po may mamukhaan kayo dyan. Ganun po ang ginagawa natin, sir. Pag sinabi niya po, parang namumukhaan ko ito. Ayun po, yun po yung inanap natin. Tapos with the support po ng mga barangay officials natin. So hanggang po sa siguro naintindihan namin, parang aftershock pa siya nung kwan, nasa state of shock pa siya nung mga nakaraang araw, hanggang sa siguro talagang nagkaroon na siya ng he was able to totally recall the everything. Kaya yung isa sa mga nandun sa Rolls Gallery ay talagang na-positively identified niya. So nung nahold ng operatiba natin yon, nung dinala natin siya doon kung saan nahold, talagang tinuro niya nga siya nga.
12: Sir, good morning.
9: Good morning.
12: K5 Eric Tenerife sa Bacolod Sun Network, sir. Sir, matanong lang, you investigated the scene of the crime right after the incident, yung Negros Oriental. Now, question is, ano bang findings niyo doon sa crime scene? How many bullets bang na fire? May na-recover ba kayo na shells? And previously, sinabi ng PRO Negros Oriental ng police station natin dyan sa Dumaguete that there was no signs of force entry. Now, if there was no sign of forced entry, how come na may mga tao na nakapasok dun sa bahay? Was the door not locked? Nakuha ba yung mga fingerprints dyan sa loob ng bahay? Can you explain that to us, Colonel, sir?
6: Base doon sa makukuha natin mga salaysay sa kanila. But initially, sir, yung nakita kasi natin, kaya walang forced entry. Kasi wala naman talagang indication ng forced entry. Kasi pag sinabing forced entry, dapat may mga nasira sa pinto, may mga nabasag na salamin. But on the case of this incident, may nakikita tayong possible na mga angulo like yung sa likod is may open terrace siya. Mayroon siyang open terrace na may bintana tsaka pintuan doon sa taas. But yung open terrace na yun sa itaas is pwedeng talagang akyatin. Pwedeng akyatin. So yun yung una nating nakikita doon. Yung pangalawa nating nakikita doon, baka yung isang bintana doon sa baba ay hindi nakalak. So yun sir yung mga kuan natin. Kaya wala siyang forcible na entry po.
12: Okay.
13: Sir Billy,
6: entry po doon sa investigation natin ngayon. Ginagawa natin doon sa mga nahuling suspect po.
13: Yes sir, Sir Billy, attorney sir sa Negros Oriental naman po, press club.
6: Yes sir, Choi.
13: Sir, kaano po ka airtight yung kaso natin, no? Kaya masayang naman kung malusot naman tayo dito.
6: Yes sir, we will do our best na talagang this will become an airtight case by corroborating all circumstances or all the circumstantial evidence together with the physical evidence na recover natin along with the testimonies ng mga witnesses ko natin, sir.
13: Yes, sir. Si live-in, sinabi niyo, under the custody of the police. Siya po ba'y number one witness po? May nag-execute na ba siya ng pinabit?
6: Yes, sir. Ongoing po, sir, yung pagkukuha sa kanya ng affidavit po. But definitely, he is our vital witness and she can also be our complainant witness.
13: Sige po, bigyan natin ng panahon yung iba magtanong, si Yet naman po. Yet!
14: Yes, Sir Choi. Salamat. PD, good morning po.
6: Good morning, ma'am.
14: Yet kalulot mo, sir, sa Energy FM Dumaguete. Sir, you mentioned earlier, no, if I heard it right, itong dalawa sa mga suspects natin ay may record, may previous criminal records na po. So, unsay rason ka, sir, nganong na nahimo ni silang gawas nun o munay inunta na rason nga nakabuhat pag yun sila, no, o lain pag yung mas grabe nga krimen. O lain na pong krimen. So unsay nganong nagpabiling gawas noon ni sila, sir, kung duna na sila previous nga criminal records?
6: Ma'am, ang ilang mga kaso is available kay Teproman, ilang mga kaso. So mao siguro na ipinapakuan ang gawas noon gyapon sila ba.
14: Okay, second question, sir, kabahin sa to ang POI kining live-in partner ni victim. Sa ato manggong initial investigation, no, murag do na siya'y termino ani ka ng murag iyahang gi-confess, no, na sa mga investigators nga na-rape siya og murag unusual man sa usa ka babae, no, nga manangil, no, nga na logos ka, no. So napatanaw ba ni nato sila sa ni siya, sir, sa psychiatrist or psychologist kung okay lang baka ang pangisip niya, no, og dili ka makarisgo ni sa atong investigation, sir?
6: Yes, ma'am, usa na sa ato ang mga paghimong lakang after nato ma file ning mga kaso.
14: Follow up lang, sir, but na-check na ba ni siya any matawag na tog physician?
6: Yes ma'am, ang initial natong nakuan na buhat niya since she claimed that she was sexually assaulted is that we subjected her for the swabbing, ma'am. That was conducted by the RHU, ma'am. But we also have a pending examination request about sa DNA, ma'am. DNA niya. Na nasabit na natin sa
14: I'm sorry, sir, ha? Di ka madungog kay Naamangoy naka-open nga mic.
12: Okay na.
14: So, siguro po sa lahat ng ano, no, mga participants natin, please be responsible na lang po sa audio natin. Sir, kindly repeat po.
6: Okay, ma'am. Again, ma'am, we subjected her for swabbing based on her claim na she was sexually assaulted during that incident. So, since yun lang naman ang pinakamaling paraan natin, alam po na meron yung immediate na action na pwedeng maitulong natin sa kanya o maiserve natin sa kanya. And then, hindi naman ibig sabihin na although naglabas ng result yung sa swabbing niya na negative siya, but hindi naman yun talagang conclusive, ma'am, yung pagiging negative niya. So, kahit pa paano, ma'am, na-subject pa rin namin siya for DNA examination, which is inante pa natin, ma'am, yung crime laboratory.
14: Sige po, sir. Salamat po.
6: Okay po, ma'am.
7: Next na, big camion, pasunod, raise your hand.
6: Siguro, Sir Vic, may tanong pa kayo, Sir. Sir Vic. Sir Cesar. Sir Cesar Julito, Sir.
15: Sir, nang ano yung background ng mga suspect, gun for hire po sila. Kasi tinanong ko dito kahapon kay SJ, hindi niya binigay yung details.
6: Sir, we cannot conclude yet kung meron silang history sa nagan po right sila. But ang alam po natin is meron po silang mga kwan previous case po.
13: May I leave the room, sir?
15: Thank you, sir.
8: Okay, so...
16: good morning po.
8: Thank you so much, PD. Colonel Alam, maraming salamat
6: okay po.
8: Maraming salamat po sa inyo. So, King Pamitan, let's unhook with okay, the Zoom link.
12: Ano na to siya?
8: So, abo ni pinaka latest, balikan ta to mga sister station. So far, hindi sila makahambal. Person of interest siya because pwede siya maging testigo, pwede siya nga maging witness, no? So, abo ng pinaka latest. So, tanong mo na to ng pinaka mga developments. Ni K5 Bernie, thank you so much for being with us.
12: At least may substansya lang.
8: At least may development na ta. So, gagawa di ang asawa, can be a witness.
12: Or...
8: can be a suspect. POI. So that's how they define it. May inconsistency. Wala may establish ang polis kung bala ang ginpanghambal niya nagasanto sa matutuod yung nagkalinabo. Like example, hambal niya ginrape siya, negative ang swab.
12: Okay.
8: But not conclusive.
12: Tapos, kung example, robbery ini.
8: Tagalog, ganyan si, ano, si Sir
12: Palawan. Kung robbery ito, but walang mga, why walang force entry? And what happened to the fingerprint? They attempted to get the fingerprint in the scene of the crime?
8: Mm-hmm.
12: Ano yung ginamit na baril? Parang wala eh.
8: Ganun.
12: It's not substantial.
8: So we'll just have more update, K5 Bernie. Mag-anok na kami para sa drama dito sa Bacolod. Maraming salamat, Iloilo, Dumaguete, and Palawan, sir. Thank you po. Thank you. Have a wonderful day, everyone po sa inyo.
6: Okay, salamat.
8: Okay. So mga kakipay banok, nakita kipay Beric, hindi tayo magdugay because we will have our drama. Yes, sorry, Gid. Pero importante itong development kakipay Beric, ha? Nagagwa subong, hindi pa nila sigurado kung namo gito mga suspect.
12: At least we have now the tip of the iceberg. Now, magsulod na lang yung reporter, at least subong pwede ka na ka-investigar sinin.
8: Correct, correct.
12: Pwede na, pwede na.
8: Ibaloon tong background sa tatlo.
12: Yes, dito na tayo masulod.
8: Diin sila sang matabo atong mga krimen.
12: Kag are they really the real suspect?
8: Yes. Kaya basic kung mga fall guy ni,
12: yes.
8: No? Kag nga dogulpi lang nagwa tuod din nga may labot ng ano, no? So,
12: sige lang. At least yeah, lang, ginako na nila.
8: Correct, correct, correct, no? So, amuning aton nga pila ka mga bantihan. Salamat, Gid. Standby na ka mo sa masunod nga drama. Ang drama naton, Rumbuan sa Kalisiko. Salamat ako naman si K5 Belgian Castan.
12: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
8: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Galingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Bye-bye.
17: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot kontang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
20: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
21: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
20: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
21: Maujud na yung superstar na, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin.
20: Mm-hmm.
21: Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
20: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
21: Grabe sa.
20: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
21: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
20: Wala.
21: May monolaurin ba ang imong plain D3?
20: Wala.
21: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
17: D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to, sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
21: Nasa'y nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
20: Wala.
21: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
20: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
21: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain.
20: Mm.
21: Samot na kay walay glucose. ayaw pa sagday ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapi na sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
20: Gutom na.
21: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
20: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
21: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
20: Very question. Efficient.
21: Ang imong ditri na bay ketones?
20: Wala.
21: Ditribayo lang jud ang naay ketones. Ditribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og ditri sa imuhang lawas compared sa ordinary nga print ditri, time to upgrade again, Sir GP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
20: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
21: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
20: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
19: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio.
22: Ang D3 nga may Visio.
0: Visio
22: nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio.
0: D3 Bio.
22: Health News.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: B3 Bio.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og GTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom og GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sana gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom, nahimutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
1: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
0: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang panginaron.
1: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
0: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
1: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
0: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
1: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
0: Bye, sir.
2: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
3: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
4: Hininga oy.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: kaso ni ini.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Kung regular ka or sige-sige gag inom og DTX 500 og mighty scissor GP, tanang klaseng inflammation sa imong lawas, makurik yun na niya.
0: I agree.
4: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation, mao ang autoimmune disorder. Pasabot, ngang imuhang immune system, ang sundalo sa imong lawas, mismo ang gataki sa parte sa lawas,
0: yes,
4: nimo, nga wala tuyua. Sige kong gibalik-balik dyan sa ato ang programa, nga ang bugo nga immune system ang nag-ataki sa imuhang lawas mismo. Kung asa dapit, unta ang iya nga dipinsahan. Dako ang matabang sa Mighty C o kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa Mighty C o DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
0: Yes.
4: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols o pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants o anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C Sir GP kanadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones o hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys o thyroid gland.
0: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala ni ini nga hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes o cancer.
4: Kung diabetes ang isgutan Sir GP, wala na ilain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo niini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes og DNA o kini tungod sa oxidative stress o uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang Mighty C.
0: Ilabi na kung sige kag exercise,
4: yes,
0: kaon prutas o
4: naghana,
0: utan, intermittent fasting, og likayi ang pagkaon sa tamis o karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
4: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
0: Yes.
4: Mag-DTX 500 o Mighty C na. Ayaw naghulat nga magka-cancer ka pa.
0: Of course. Wa na dito igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hinoloso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan,
0: dili abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Dua ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o kapag pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamasaga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, it's

0: Up nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C!
1: Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ng akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: sa mga eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: problema gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamahal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na kong kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
3: Wow.
4: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mao na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mao na yung pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir JP.
3: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
4: Dili na pwede sa plain D3. Mao na yung rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naani ni mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Napod kay na diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
4: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
1: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio.
5: Ang physio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit kog gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako adok 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
4: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
3: Mujo dai na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
4: Yes, Sir JP.
3: Wala na sa plain D3 do.
4: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
3: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
4: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
3: Dako kayong pag-advantage ana dok sa D3 Bio over plain D3. Anyway dok, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Kaig. Madugay ko na nabuntat pa nga pibangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Day Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman for Men!
4: Ako si Renato, nalarama ko sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: Uy, besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
8: Ugma puhon ko mo-withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
7: Hala, naa day ATM dito?
8: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
7: Daghan magtawo dito, good.
8: Naay dagang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
7: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
8: Sana all na ay i-parking.
9: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa dyan. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.

0: finest records.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: K3 Bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
10: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
11: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
3: Gihulyan sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Ubak. Sa naandan, kinigyapong walagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
4: 11 Mbps!
3: Alright, mayingod to mga ka K5. Isa ka mga angayang isgutan na to karong dagadugay. Kini mga dagkong balita mga ka K5 sa Negros Oriental o Negros Occidental o sa mga kasikpit nga dapit mga ka K5. Now, isa man sa tong hisgutan, kay uso na manggod ni ron mga ka K5 kining blag-blag. Diba kining blag-blag ba? Ako banggay ga blag sa kanang mag-ride. No? O niya ang uban mga ka K5 mag-blag pod samtang nagahimos trabaho. Ang uban pod blag-blag rin yun. O niya kining nahitabo dito sa kauluhan nga involved mga ka K5 sa isa ka kinibitawng isa ka public servant, no, isa ka head sa clearing operative sa Metropolitan Manila Development Authority o kung MMDA. Okay, gidakop mga ka K5. Kaya nireklamo na kay lagi gi-appeal sa vlog. Ato na yung timbang-timbangon mga ka K5 karong dagidugay. Kadaga na rabag ka-vlog na ripon. Ha? Ultimo siguro gani mga K5 kanang katunggalok halok sulod sa classroom. Giblog pa sus pa sa mga batana. Oh, mo nay nakalahi karong panahon na mga K5. It is just a matter of click, data and live. Unya mo na nga gireklamo. So temporary, wagwa sa siya gipakuyog sa operation. Akming Pilipinas. Onya, lain papod mga ka K5, kining naitabo dito sa Cebula, Negros Oriental. Kining kwantawan, isa ka lang yaw. Nagipusil sunod siyang pinianan. Suspit sa dodakpan. Usapon din sa itong isgutan, karong dagadugay. Og! Lain pag ang mga isgutan diri gyapon sa tong tulumanon diri sa programang 11 Mbps mga balita og public service.
4: 11 Mbps.
3: Atong tulumanon gipaliwan sa maintinguhan sa tong DTX 500 ang superior antioxidant, Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement, ang atong Mighty C, the alkaline based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka nakadetox ka pa ang controversial nga kape. DTX Premium Coffee, sana inungutan na ako Carl sa sir na ingon mga nga controversial nga kape. Gibalik yan mas tanan. Oh, diba? Wala na nagboxing Carl. Ganing pusta ka og 2 million din rin. Pusta po ka speakers og 1.5 million. Bulahan to nga pilde. Gamay rin mong pilde. Onya, ang ato nga DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Parilikay nga mabuta. Onya, ang ato nga Prebio Coffee, kape nga may probiotics. Nani siya ay probiotics, prebiotics, plus may malunggay. Unya nga ito nga D3 Bio Coffee, ang kape nga may VCO. Muni ang ganahan nga kape sa taga Isabela. Unya ang ito po nga Extend Food Supplement. May maka o klabo aska, the adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. Unya ang ito po nga Clinica Sport Biotics. Kung permi ka mag-UTI, permi ka mag-LBM, ang uban, basi nagka-amiba na mo. Ang uban, mahalitan lang kuan kay lagi pasangin lang gikaon. Pero kulang ra di ay sa good bacteria. Unya ang ato apod nga DTX Beauty Soap og ang Clinica Deal Fresh nga mapalit na sa tanan nga mga branches sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa inyong lugar. Kanya standby kay matagpod ta mga outlets diri sa Canlaon, ha? Diri sa San Carlos, diri sa Calatrava, Tubuso, Escalante, Banwasang Don Salvador Benedicto, lungsod sa Balermoso o siyudad sa Giulgan. Maingod tuman sa mga taga La Castellana, mga taga Biak na Bato, no, maayong udto kaninyong atanan, kag sa may Banwasang Moises Padilla, especially sa may Ginpanaan, o niya Isabela, sa tanan-tanan ng mga ka-K5 na nagapamati karong udtuha. Mga K5 solid supporters, mayong udto. Ipangunahan ni Bro Amador Flores ang atong presidente sa KSSLMI, Ma'am Ami Jane, Pastor Mark, o sa tanan-tanan mga ka-K5. At the same time, din naman, ipangunahan naman ni KSS President Ma'am Roger Bilando, kang Vice Maribic de La Paz o SEC, Giselle Pasinabaw. Now, mayong udto na sa tanan-tanan mga ka-K5. Merlin Antulo, mayong udto. Onya kang Hukino Noime, mayong udto. Virginia Magbanwang, atong Quezos leader da sa may Angas 2. Mayong udto, ma'am. Sige, dito maglangay, ari na ang mga headlines. Sa atong nagunang mga balita, karong udto ha, taga-Canlaon, na-aksidente sa Giulgan, patay. Tulog ka mga suspitsado sa pagpatay sa marine biologist sa may Sibulan, nadakpa na. Inahan sa Giligar, nag-antos sa nervous breakdown, nagkutlo sa yang kaligyong kigrabuhi sa San Carlos City. Unom naman ka mga establishmento, gilamoy sa kalayo sa Himalalo. Samtang medical officer sa DepEd San Carlos nagkanayon nga dili angay kadlukan ang deworming o kung pagpurga. PhilHealth yakap karaban ipaigay naman sa may barangay Banay-Banay sa Bayuan karong Hulyo 24. Samtang Regional Medical Dental Unit ni bisita naman sa Secure Police Provincial Office. Samtang isa naman ka barangay kagawad sa Buhol nasikop sa bypass operation.
4: 11 Mbps.

0: Alright, alas 11.29 na mga ka-K5. Para taas-taas tag oras dito maglangay unantos ka-K5 Elmer Sagang. Kalabot na mga ka-K5 din ng isa ka panghitabo. Wherein kining aksidente dito sa siyudad sa Gyulgan, no? Unya the same time nakalas gud taw ni mga ka-K5 taga kanlaon ni. So standby ka-K5 Elmer Sagang, no? Kay pangayon na tog update mga ka-K5. Nasa linya si ka-K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer.
2: Ka-K5 Steve, no, dito na rival ang gining usa ka back rider ka-K5 Steve nga lalaki nga taga Canlaon City lang kini, human malakit kini or malakit kini sa aksidente diya sa may National Highway sa Barangay Tinayunan Beach sa may siyudad sa Gilungan kagapon sa alas 2 sa kadlaon na Hulyo 15. Kinig nakalas sa ka-K5 Steve Agila, no, sa pangalan nga si Francis, 38 anyos, ulitaw niya resident ni sa Barangay Bayog sa siyudad sa Canlaon ng Isipa. So naamo lusab, no, ang kining kauban o sa meaning back rider na si Charis, 28 anyos, dalaga o niya resident ni sa Barangay Lumapaw o niya ang ilang driver niya sa Suzuki Smash na si Iman Clester, 40 ono anyos, ulitaw sab ni onya nagapuyo naman sa Tinayunan Beach, nakangkon usab o kini nga mga minor nga mga samada onya angol man usab sa aksidente ang nakabundol nila ka-K5 Steve nga na orkwali nagasunod nila nga Suzuki Raider 150 nga gimaniho ni Christian 19 anyos o back rider niya nga igsuon na si John Lester 21 anyos residente ni sa Barangay Kagawasan sakop sa nasampit nga siyudad o siyudad sa Gilngan. Sa investigasyon, no, sa kapulisan ng K5 Steve, pariho kini nga padulong sa habagatan nga direksyon kining duha ka mga motorsiklo apan sa investigasyon ang kalit nga mihunong or kalit mihunong kining gisakyan sa napatay or nakalas sa aksidente pero nagasinyas ni ka-K5 Steve kay muli ko unta ni, no, muli ko kata kining Suzuki Smash apan kining Suzuki Raider na nagsunod muragawa niya makabansay ka-K5 Steve kanya usog po nagapadagan wala nakabrake nung dan sa kukong panagsabong nga tali sa duha ka motorsiklo.
0: Raider Japon, Raider Japon involved? Raider Japon ang involved?
2: Suzuki Raider o
0: niya Smash ang kinigisakyan sa taga Canlaon, Smash.
2: So dali kaning niya sa Raider managtuo ni ka-K5 Steve ang mauwi na sa bundol kay mo lagi niya wala makabantay lagi nga nagunong ning Smart o niya bisan pa mo na nagsinyas kay wala man ni nag-signal I don't know kung nabay signal light ang kining Smart na Raider Steve kaya naman may isa report sa kapulisan o niya kusumang po ni Raider so that's why natabo yun ang kining nasampit nga aksidente.
0: Ano oras na yung naitabo? Ano oras na itabo?
2: Alas 2 sa kadlawon.
0: Kadlawon.
2: Oo, alas 2 sa kadlawon eh. O niya, ito na yung punta nino pagdala sa Balay Tambalanan kining mga imbulbado o kipa yung pero kini si Francis gideklara ni nga dead on arrival na resulting sa ating disusikan.
0: Uyo takon. Nya, kaning kuan, kaning nakabangga.
2: Karon nga gibay sid ba kalagining yan nakabundol kalakit man kinig back rider usab nakauban o dili si mao kanang driver sa base sa pinaka latest no nga report sa PNP sino nagpaalim ni sa tambalanan si Pai Sid ni atibig na baga na sampit niya mga motorsiklo sa nila naani sa kwerpo sa kapulisan sa Dilna.
0: Okay, sige.
2: Sige, kumawad ang ibang signo ang baturol ito ng mga update ang kalabot sa mniinig at agarato sa DTX sa 500 Mighty COG-D3 Bio para sa programang 11 Mbps sa kinita K5 Elmer Sagang para sa kampiyo na panita servisyo. Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang. Napog ko'y managingon nga aksidente mangyod kung may manubag. Depende na sa tagtungod mga ka-K5. Sa untaman. Di magin nato matag ng panahon mga ka-K5. So ang tagtungod kung willing mapasakag kaso, may kaso, reckless imprudence resulting to homicide. Sige, alas 11.34 na. Nalang ko'y galam malagamay ilakbita kay kinimanggong diliman po sa tanan taga-raider kay dagang kong migo. Ako pong kauban sa riders mga ka-K5. Napoy mga raider. No? Ang ako lang kuan ba? Kay laban-laban yun. Katupong diri sa may kuan, raider po to. Now, na ako'y nakita sa social media nga gipang post mga ka-K5 nga kanabitang galumbaanay from San Carlos pa Saka Driscan Laon. Now, basi, lisod kayo mga kakinakita na to nga medyo ako, sandali lang ha, sa kuwa nga parta, ako kaya man ako magpakusog pero dili pod sobra kakusog. No? Ang kwan lang nako mga ka-K5 is basi pwede na to mahangyo ang HPG, ang Highway Patrol Group kanang panahon sa Domingo ba. Oh, basi pwede mo makabisita taon bisag mayon ramukutob. Nagana maglumbaan na yun. Ang ako lang ba na ay masalapay kanabitang ang masalapay pamilya. Kaya, di ba kadaga naman Carl sa social media nakita nga wag yun tayo kalibutan nga naangol mga ka-K5. Katupong nag-viral mga ka-K5 nga magtiayon sakto na gilang dagan. Oh, napuntoy ang cash pod nga papuli na. Ka-expectaw ng ilang mga kabataan nga padulong na ilang ginikanan. O niya, wak na. Tungod na yun, ano yung mga drug race? Drug race! At ang drug race, pwede na siya. Para itong drigit na itabo sa may tadlungan. Nga sanction mga ka-K5 nga kuan kay may nagakaigo man nga kanabitawng venue. No? Tapos ang mga organizers mahimuon nga sa mga kanang safety measures kana. Pero kung naa sa dalan mga ka-K5 along with the motorist ng uban taon nang hingagaw pud taon mga ka-K5 nga makauli ang uban pud taon mga ka-K5 paingon sa merkado kay mamaligya manginabuy para may pangbugas unya pagkay manhiman mga ka-K5 day uban nga para lang gyud nga makakuan ko nga paspas sila mo dagan nakabunggo unya mga irag pasaylo. Ha? Ang kanang mga racing naa na sa sakto nga area, naa na sa sakto mga ka-K5 nga venue. Kay mas maayo mga ka-K5 Negros Oriental. Ang probinsya sa Negros Oriental maghimo mo og racing field. No, di ba ka? Unya kinsay mo amo kwan dira dapat mo ni para dugang pod nga revenue sa probinsya. Onya ang musulod dira may entrance, onya ang mogamit mga ka-K5 may bayad. Tapos dili pwede maka racing kung wala kay kumpletong gear. Ana ba dugang promotion mga ka-K5? Kaysa diri sa mga kadalanan, marag delikado gyud kaayo mga ka-K5 onya how much pa? For example, ang kuan ay angkas taon nga anak gikan sa eskwelahan. Nabanggaan mga ka-K5. Oh, para itong isa po dre, dra sa may tagbino. No? Daghan na. Para po itong dre sa kanlaon. Unya, at the same time, dapat may total enforcement mga ka-K5. Ang kining ginatawag nato nga Anti-Drug and Drunk Driving Act. Nga ipatuman jud mga ka-K5. Nga in kaso kung ikaw, madakpan ka nga kwan, preso ka. Problema man ko, daghang yung di ganahan na ni. Daghang di ganahan na ni Carl. Kay basig na apoy mga anak sa konsihal, anak sa kagawad, anak sa kapitan. Otro pong mag-racing mga kapitan. O niya, ang uban pod nga kuan pod, anak pod, gikan pod sa, unsa na, sa imnanan, o niya, muuli, magmotor. Tani, ang money, ang nakapa... Kabalo mo sa money ang nakapa us-us sa Pilipinas compared to others sa progressive country. Progressive man ta ba? pero sila ra. Ah, kita nga mga Yano Town nga mga pumuluyo, mga Yano Town mga ka-K5 nga mga negosyante, ginagbay taon, mamaligyar tag kinilo nga utang, mamataktakan pakag abos bulkan. Wag yun, igor agad kas panghupaw. No? Unay nakalisod sa Pilipinas, so niya pag-abot sa enforcements, balaod selective. Definitely. Ha? Unay nakapait mga kakayfay. Alas 11.39 na, i-check sa nato ang San Carlos, si KK5 Jong Bers Unaon ta ni. Kamasig man ni Odto ni. Standby KK5 Jong Bersales. Regarding na kining inahan nga giligar nag-antos sa nervous breakdown. Nagkutlo sa kagalingong kinabuhi taon. Nasa linya ka K5 Jong Bersales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong.
2: Wala may kinabuhi dahil kaplagan kining usag ka inahan. Ano? Usag ka 31 anos inahan sa butirang bahin dito sa Bakbayan San Carlos. Naman kinoy na mag-hitot o liag sa iyahang na PC mga pasado alas 3 gapon sa hapon ulit 15. Ang kinikipang si Pam Steve nga ito lang nga tago ang pangalan. Dumitin kayo si Steve, gumuling maong panghitabo. Patut pa sa investigasyon sa pangalan. Nakaplaga din siya sa iyahang 9 anos nga anak nga lalaki nga bago rin naabot dito sa iskulahan. And then, tungod ani, ang iyang anak nga yung unang nakakita niya aning biktima is nangaytabang sila mga silingan totoo na bilabay tapos ang bata aning biktima niya mao sa totoo saksihan niya ang kining si itago lang ato sa pangalan nga si Inday no nga nag wala kita buhi aduna na higot nga PC ang iyang liog samtang nagbitay sa kinini ang sakbayan sa sud sila hang paribalay sa dugang nga kasayuran nga ito ang nadawat gikan sa kapulisan matod pa nga gipagibahin sa bana aning nagpakamatay nga ang kidaing biktima kinang nag-antos sa nervous breakdown suma pa may mga higayon na ganit daw ka ang kining iyang asawa si Tom Steve kalitranig lakaw daw nga dili mag kuha dili manangkit sa iya
0: kunya suman kanang lakaw nga wala siyang kagalingon, ana? Kanang lakaw nga maragwa siyang kagalingon, ana?
2: Oo. Kunya, wala pa siya magtuo daw niya ba na ating kibag steam na kapon na kailisan dahil yung makakulahula dahil yung kagalingon niya ang
0: kagalingon.
2: Oo. Prior na ating institute si daw, kaya natin sa kabeses na nakaw rin ang magtima na kibag steam. Dito sa iyahang partidos, no? Dito sa barangay na Daruto, na nagkabili ng suwat na binibili.
0: Hmm. So, nakakuha pa gano'n eh? Nakasulat pa gano'n eh?
2: Yes, nagbili na ng suwat na kahit sa silo sa iyahang kuhan, kinili ng na kahit sa silo, o niya kuhan, kinili ang
0: Pamilin-bilin. Oh, pamilin-bilin sa iyang kuan, anak, ana, pamilya.
2: Gahapon, gahapon actually. Alasayos gahapon, no? Alasayos gahapon sa buntag. Lakaw ni ang 50 ba? So, pato daw sa iyang kuan, kaya ni ang suho, no?
0: So, oh.
2: Sa barangay Guadalupe.
0: Hmm.
2: Yeah. Moto, kaya ni ang ang kanyang anak ng 4 anos mo, gibigil mo rin
0: eh. Oo, gibigil.
2: Ang bayang dito sa ito sa barangay ng Guadalupe.
0: So after pag ito siya isoon, na, nakauli pa niya siya?
2: Yes, yeah, so, nakauli pa
0: siya. Oh. Ano oras di siya na, nakaplagan, Jong?
2: Alas 3 siya po. Alas 6 siya po sa untag, nakaw siya. Nato siya dito sa ihang bayaw dito sa barangay ng Guadalupe. Gidaan niya ang 4 anos na nakatak.
0: Hmm.
3: gusto niya gudilin.
4: O niya, ang tuling bana na yung gusto na, murag mo din nakatuan mo, ito na nakataplag sa suwat ba. Lagi aggressive to sa pamilya ni sa yung bana nga mo na, sa ilo, ba? Karapilip. Oo. Yun, wala may foul play sa that team. Kaya nagkita ang kapulisan sa tayo na ni...
0: Unsay kuha na ni Jong? Unsay pila kabuk anak ani nila?
4: Wala ma-state, no? Pero ang dunin ni sa kuha, nang hindi nila rito na nakikita at siya. Maraming 9 years old, so gusto niya ko lang kapuangan.
0: Oo. Oh.
4: Sa kutsatawang otoridad, paglakaw niya sa dapong mga lasay, yahap patroan niya sa batang babae, yan gida. Pili niya dito sa yahang bayaw dito sa barangay sa Galite.
0: Sumoto, pag uli niya balik, dito na niya gihimo ang kuan. Sus. Wala taon. Wagid siya na ako ano? Wagid siya na bantayan?
4: Wala kita na bang. Wapod na bantayan. Kapahaw tingnan ito ang bana.
0: Oo. So, giba na bana, Jong? Pila ka oras? Antes siya na ako ano? Nakaplagan?
4: Ano yung sakwan? May sa report ko kita si alas president niya siya na kuan. Sumbili si Major.
0: Oo.
4: Oo, niya na kuan, na taplagan siya mga alas patrojes.
0: Oo.
4: So, ito guys.
0: Nakakuan sa pila ka oras, no?
4: Sa kauras.
0: Sa kauras.
4: Oo.
0: Sige, Jong.
4: Okay. So, muna ito mga hatot niya report. Pero ito para sa United States program. Dahil ito sa video na ito sa video.
0: Alright, salamat ka K5 Jong Versales sa mga update. Kanalang ang ikuan, Carl. Nasikop kining tulo ka mga suspect mga ka K5 sa pagpatay sa marine biologist ng isa ka Amerikano langyaw nga si Kent Carpenter. Sumala pa ni PNP PAO Chief Police Colonel Allen Ray. Karong adlaw Huwebes. Lakip sa mga nasikop maong namusil ang nagsilbing lookout ug ang tawo nga gingong nang abuso sa kapuyo sa biktima. Anon wala pagibutsag ang pangalan sa mga nasikop nga suspect din ang mga gunman nga naginad 26 anyos kadadakpan. Kagahapon ug ang laing usa gingong lookout ang surrender karong adlaw sa PNP Sibulan. Gibot sa usab ni Norpo Provincial Director Police Colonel Timar Alam nga doon na naidaan nga mga criminal record mga suspitsado samta nagpabilin sa kustodiya sa kapulisan ng live-in partner sa mga biktima isip eyewitness. Ang kining langyaw mga ka-K5, 73 years old ni siya. Isa ka marine biologist. Onya gipusil patay human gingong misulod pinagi sa puwersa ang tulog ka mga wamailing lalaki saya nga puloy-an sa may barangay Ahong Sibulan sa nakalabay nga adlawng Domingo. Nagtanaw ni siyang telebisyon sa diyang gingong gipusil sa saulo sa isa sa mga suspek una pa miikyas ang grupo. Kini si Carpenter na ilang tungod siyang pag-research kabahin sa coral reef o marine biodiversity o namatikdan sa motoridad ng iyang scientificanong trabaho na katampo sa kaso sa Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kalabot na sa West Philippine Sea. Now, kining mga suspek, kini si alias Mark. Now, si alias Mark, si Moni ang gunman, tapos kining si alias Jal. Nadakpan ni atong kwan. Nadakpan ni mga ka-K5 atong o kagahapon sa may Sibulan. Dayon kining si alias Shem. Moni siyang gingong lookout. 21 years old ka, mga bata pa man ani. 26 ang usa pila ni. Ang kaning lookout 21. So among mga suspect na lambigit sa kasong robbery with homicide, batok sa Amerikano nga biktima nga si Kent Edward Carpenter. Gilusad naman ang operasyon sa sakop sa Special Investigation Task Group Carpenter og Sibulan Municipal PNP human sa masusing investigasyon. Kasamtangan na karon nga nakaangot ang tulo sa custodial facility sa kapulisan samtang nagpabot sa formal nga pagpasaka sa kaso. Para sa banggimong manat operation sa kapulisan ang madakpan pang laing usa sa mga suspect nga nagpabilin nga at large. So napagyud upat din ni Carl. So ang kaso robbery with homicide. So meaning to say, may dalang kawat ni. May robbery. Amo ning kalisod mga ka-K5 sa. Kini mga tao nga dili patas para gud atong kuan kar. Kabatay ka atong isa ka motorcycle taxi nga nag-viral nga ang iyang pasahero gidunggab sa galit mga ka-K5 unya gibawi iyang motor. Kana bitawng tawo mga ka-K5 nga wag yun ta dili patas panginabuhi ba? No, walay walay ka kwarta. Ilalang nga makakwarta. Makasapi pinaagi sa legal nga pamaagi, illegal nga pamaagi. Bahala nagdaghan ang mailo. No, bahala nagdaghan mga ka-K5 ang mawadag ni kanan. Basta ilalang makasapi lang, makasuyop lang. Ala, asa man napadulong. Bisyo. Kaya kung ingon ka pa mugas-pugas, mangawat naman nagbugas. Kaya ma-prisor bugid dayon. Get ready. Kaluoy tao. No? Ayun na ni mga ka-K5, sus, upat sila kabuok. Okay, dadakpan kayo. Mano may nakidali kayo mga ka-K5. Binawat pa, madakpan po itong kisa ito. Iga-post-post mga ka-K5 o kaning mapamusil ko na. Ano, gikwa naman to kay may nakigaangot na halaka bantay ka. Kitsa tong kapus-pus mga ka-K5, madakpan ra bagyod. Oh, madakpan ra gyud mga ka-K5. Kay ang Facebook may kuha na, may counterpart na mga ka-K5 sa otoridad for an investigation. And the same time bilib pug ko kay na ko na ko ang information kay sa group chat manggod do a group page. No? Group page mga ka-K5 unya. May pod kay ang usa sa kwan, usa sa admin ning lihok pod dayon. Oo. Mo ni nakanindot mga ka-K5. So hala ka. Katong gapos mapriso ka. Alas 11:52 na mga ka-K5. Mangod to sa tong Quezos leader Alexis Visagas Peralta, mangod to. Salamat, salamat. Quezos leader Nene Albert Gudaka, magalyon kadre, thank you. Quezos leader Joms Pekes, maingod to. Mga ka-K5, base na hadlok mo, nga kinibitaong ang imuhang minahal sa kinabuhi, di na nimo makitan. Bisan kinsa naman siguro, Carl, di ba? Mahadlo ka nga di nakakita sa imuhang minahal sa kinabuhi. So ang pinya imong lawas. Kay basig diabetic ka, mo pahinungdan nga mabuta ka. Di nakakakita, igor lang ka makahikap-hikap, di ra? Oo. So para likay sa diabetes, likay ka mabuta, maputlag til, maputlag kamot. Kaya lagi nagka-komplikasyon mga kay, di naman maayo. Oh, mag DTX 500 ka mga ka-K5. Ang DTX 500, doon na kini Charantia may dahon sa paliyang. Ang kabalota, even Department of Health, nag-recommend mga ka-K5 for palay-paliya, amarguso, para sa mga diabetic. To normalize sa blood sugar. Hindi na lower. Normalize sa blood sugar. And the same time, nagatabang mani mga ka-K5 para maklimpyuhan ang mga selula. Kaya kaning selula, mauni siya ang nagakaon sa sugar para ma-convert into energy. Muna nga kung ikaw, kitawag nga, saan eh? Hypoglycemic, wala kay kulang kag sugar, maluya ka. Oh, mo nang uban nga mga natag as hypoglycemic nga mga pasyente, may bit-bit ginas lang chocolate, may bit-bit na sila mga ka-K5 nga mga tamis, candies, no? Kay kung magluya sila more na ilang kanon. Pero DTX 500 manormalize siya. Good morning, Sir Steve. Pa-shoutout lang ko dari sa barangay Makagay sa Chutubod. Thank you, Danila Manalundog Danilo. Thank you. Standby! Alas 11:05, oras ginagawa sa may tingwa sa Mighty Seed Alkaline-based Vitamin C. Musunod na ang K5 Mighty Seed Network News.
1: 11 Mbps! Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
6: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
6: Moingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
5: Oo.
6: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
5: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
6: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, so bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
5: Correct.
6: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
5: Mauna.
6: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
5: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
6: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
5: Correct.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts Tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives. Mm.
6: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud na nimo sa mga utanon ug other sources.
8: Pwede ra.
6: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang MyTC og DTX 500.
5: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc.

0: Kampingan,
1: Dili Abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News Team.
3: Mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
3: Network News.
4: YTC Network News.
3: F1.
5: At sa ulo na managbabagang balita, Brigadier General Escanilla sa itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Isang estudyante sa Paranas, Samara, na pigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng baril sa paaralan. Tindahan sa Pasig City ni ransack ng menor de edad. Lolo na suspect sa pangahalay ng kanyang sariling apo na menor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Tatlong suspect sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Cebulan, arrestado na. 6.8 million pesos na shabu at kontrabando na samsam sa arestadong lalaki sa Aslicia, Isabela. Suspect sa pagnanakaw at paninilib sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbog. At 45 tricycle driver sa Kalibo na tiketan dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Brigadier General Escanilla sa itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
6: Itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army si Brigadier General Joey Escanilla. Si Escanilla ang pumalit sa nagretiro na si Major General Michael Samson. Napag-alaman ng bagong commander ng 3rd ID ay tubong Alimudyan, Iloilo, at dating brigade commander sa Negros Oriental at Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Cebu. Ipinasiguro naman ni Escanillas na ipagpapatuloy nito ang mga nasimulang programa ni Samson. Tututukan rin ito ang tuluyang pagsugpo sa natitirang bilang ng mga rebelde sa isla ng Panay at Negros upang mapanatili ang seguridad ng mga mamamayan. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
5: Samantala, isang estudyante sa Paranas, Samara, napigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng barila sa paaralan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
7: Isang grade 9 na mag-aaral ng Kasandig National High School sa Barangay Kasandig, Paranas, Samara, ang nagpakalat ng banta sa social media na magdadala siya di umano ng barila sa loob ng paaralan nitong Hulyo 14. Base sa impormasyong nakalap, pinadala ng estudyante ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang kaklase na bukas ka lang, kasama ang litrato ng baril at mga bala na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Nagdulot din ng matinding takot sa nakatanggap ng mensahe ang pahayag ng suspect na isa pa lang daw di umano ang kanyang nasaksak. Agad na naiulat ang banta sa mga otoridad na mabilis namang umaksyon kasama ang Municipal Social Welfare Development Office o MSW. Sa isinigawang operasyon na narecover sa bahay ng estudyante ang isang kalibre 38 na baril na pagmamay-ari ng kanyang ama, at sa ngayon patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad kung paano nakuha ng grade 9 student ang nasabing baril. Samantala, nagdulot ito ng malaking pangamba sa buong komunidad, lalo na't sunod-sunod ang mga naiulat na banta sa mga paaralan mula nang mangyari ang madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
5: At tindahan sa Pasig City, niransak na menor de edad. Balita hatid sa atin ni KK5 Kim Kaluyo.
0: Pinasok at niransak ng 17 anyos na si alias Toto ang isang tindahan.

0: Sa barangay Hagimitan, Pasay City, Iloilo, pasado las 10 ng gabi, Hulyo 14. Sa investigasyon ng Pasay City Police Station, nadiskubrihan na lamang ng may-ari ng tindahan alas 7 ng umaga, Hulyo 15, na bukas na ang pinto sa likuran. Nalaman itong wala na ang tinatayang 65,000 pesos na cash na ibabayad sana sa ahente ng sigarilyo. Sa CCTV ng tindahan, umakyat sa bubong ang menor de edad, kinuha ang stelmating at doon na lumusot papasok. Wala namang ibang kagamitan na nawala at nahuli naman ang nasabing sospek. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, lolo na sospek sa pangahalaya ng kanyang sariling apo na minor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita niyan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Sinampahan na ng kaso ang lolo na sospek sa di umano'y pangahalay sa kanyang minor de edad na apo sa probinsya ng Negros Occidental. Unang pumutok ang balita hinggil sa nangyaring sexual abuse sa Southern Negros Occidental noong araw ng Martes, Hulyo 14, na naganap mismo sa loob ng bahay kung saan nakatira ang sospek at ang biktima. Nangyari ang panghalay noong Lunes ng gabi. Nagkataon din na nasa trabaho pa ang ina ng biktima na anak naman ng sospek. Napagalaman ng K5 News FM na walang record sa barangay ang lolo bago naganap ang pang-aabuso. Isinailalim na sa counseling ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang menor de edad. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Gayun din, tatlong suspects sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Cebulan, arestado na. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Naaresto na ang 3-4 na suspect na sangkot sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist na si Kent Carpentier. Ayon pa kay PNPPR Chief Police Colonel Alan Ray nitong Webes. Kabilang sa mga naaresto, ang gunman, ang nagsilbing lookout at ang individual na umano'y ng abuso sa kinakasama ng biktima. Hindi pa inilalabas sa mga pangalan ng mga naarestong suspect kung saan ang 26-anyos na gunman ay naaresto kahapon. Habang isa pang suspect na umano'y nagsilbing lookout ay sumuko sa Cebulan PNP ngayong araw. Inihayag din ni Norpo Provincial Director Police Colonel Timer Alam na may mga dati ng record criminal ang mga suspect. Samantala, nanatili sa kusodiyan ng pulisya ang kinakasama ng biktima bilang isang saksi. Si Carpenter, 33 anyos, ay binaril at napatay matapos umanong persyang pasukin ng tatlong hindi kilalang lalaki ang kanyang tahanan sa Brangahong Cebulan noong nakaraang Linggo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 6.8 million na shabu at kontrabando na samsam sa arestadong lalaki sa Alicia Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
6: Nakumpiskahan ang tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng shabu, mga baril, bala at pampasabong ng silbihan ng warrant of arrest ang isang lalaking may kasong murder sa Sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia Isabela, madaling araw ng Hulyo 15, 2026. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 37 anyos, na orihinal na pakay ng mga awtoridad para sa kasong murder na walang kaakibat na piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nang kapkapan ang suspect, tumambad sa mga pulis ang 4 na transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 kilo bukod pa sa nakuha sa kanyang sling bag na may perang cash na nagkakalaga ng 11,910 pesos. Bukod sa droga, nakuha rin sa pag-iingat ng suspect ang arsenal ng armas, kabilang ang isang arms core shotgun, isang caliber .45 pistol, sari-saring pala para sa iba't ibang kalibre ng baril, isang samurai at isang aktibong granada na nakasilid sa lalagyang papel. Na-recover din sa operasyon ang mga drug paraphernalia tulad ng digital weighing scale, glass tube pipes at aluminum foil. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Kawayan Component City Police Station ang akusado para sa dokumentasyon at paghahanda ng mga karagdagang kasong kriminal laban sa kanya. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
3: At suspect sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa ilegal na droga. Balitang hatid sa ate, Mega K5 Jojen Morillo.
7: Una nang nakulong dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 noong 2019, pati na rin sa pagnanakaw at sapitang pagpasok sa mga boarding houses ang isang suspect sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Chief of Police ng San Jose MPS, kanyang ipinahayag na kanilang nakilala ang suspect na si alias Jeffrey, 37 anyos at residente ng Barangay 8. Kasalukuyan namang minamanmanan ng mga otoridad ang suspect kaugnay ng ilegal na droga. Naaresto ang suspect sa Mohon Terminal sa Iloilo City matapos magnakaw ng isang iPhone at dalawang tablet bandang hating gabi ng Hulyo 15 bago pumasok sa isang boarding house ng alauna ng madaling araw kung saan nakita ng biktima na may hawak na kutsilyo ang suspect. Matapos ang insidente, mabilis siyang tumalon mula sa bintana at tumakas patungong Iloilo. Kasalukuyan namang nakadetain ang suspect sa San Jose MPS para sa nararapat na disposisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen, Kabatingan Morillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At Shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbog. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
8: Timbog ang Shabu dealer sa Camiguin na kilala bilang islang ipinanganak sa apoy sa Northern Mindanao. Kinilala ang suspect na si alias Boy D, 41 anyos, residente ng Lower Maslog, Barangay Balbagon, Mambao, Camiguin. Mahigit 67,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa kanya sa bisa ng search warrant na ikinasa ng PDEA 10. Katuwang ang PNP Mambao MPS, PNP Camiguin, PIU, PDEU at Camiguin 1st, 2nd PMFP. Maharap si Boy D sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
9: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, 45 tricycle drivers sa Kalibo na tiketa na dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
10: Umabot sa 45 tricycle driver ang natikitan dahil sa hindi pagsusuot ng tamang uniforme habang namamasada sa bayan ng Kalibo, kasunod ng mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa tungkol sa bagong uniforme ng mga tricycle driver. Ayon kay Vivian Briones, head ng Traffic and Transport Management Division o ang TTMD, sinabi nitong nakasaad sa Ordinance Number 2025-011 ang paggamit ng bagong sublimation uniform na inaprubahan pa noong December 2025. Gayunman, hindi ito agad ipinatupad bilang konsiderasyon sa mga driver lalo na noong panahon ng renewal ng prangkisa mula Enero hanggang Marso. Ayon pa kay Briones, matagal na ang kahilingan ng karamihan sa mga driver at mga opisyal ng TODA ang pagpapalit ng dating blazer na uniforme. Ipinalam din niya sa mga TODA president na magsisimula ang pagpapatupad ng bagong pulisya noong Hulyo 13. Napag-alaman na karamihan sa mga natikitan ay hindi miyembro ng anumang TODA kaya posibleng hindi agad nila nalaman ang tungkol sa bagong patagaran. Ayon naman sa mga TODA presidente, hindi bastang makapagpapagawa ng uniforme ang mga ito hanggat hindi pa miyembro ng anumang asosasyon. Sa kabila nito, tiniyak ng TTMD na binigyan ng sapat na palugit ang mga driver upang makapagpagawa ng kanilang uniforme. Batay sa umiiral na ordinansa, papatawan ng 1,000 pesos na multa ang sinumang mahuhuling namamasada na walang suot na uniforme. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Salamat mga ka-K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Binawi ni US President Donald Trump ang kanyang banta na pagpata na 20% reimbursement fee sa mga kargamento ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sa halip na singilin ng mga barko ng 20% fee, sinabi ni Trump na papalitan ito ng malawakang kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan mula sa iba't ibang Gulf States sa patungong Estados Unidos. Ginawa rin ng US President ang pag-atras sa naturang panukala matapos magpahayag na matinding pagkabahala ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council. Agad ding nagpahayag ng pagtutol ang International Maritime Organization ng United Nations kung saan ay sa kanila walang legal na batayan sa ilalim ng international law ang pagpapataw ng mandatoryong singil o to sa strait na ginagamit para sa pandaigdigang paglalayag. Samantala, itutuloy pa rin ng Estados Unidos ang full blockade o pagharang sa mga barko ng Iran at sa mga kargamento nito.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Antique at Kalibo, Antabayanan, ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Cantos, ka-K5 Reynard Barcelona Pustol, at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: This is K5 News FM. Your K5 News FM.
2: Shaping the lives of the Filipino.
11: D3 Bio Health News.
12: D3 Bio.
13: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
14: Kapalit sa mga
12: D3 Bio.
15: Mga ka-D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio ha?
15: Mm.
16: Dili ordinary nga plain D3.
15: Dili ordinary.
16: Diba naamanay kagaw sa atong tinai Sir GP?
15: Yes.
16: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin Sir GP is lipopolysaccharides.
15: Pupo na siya sa probiotics. Mm. Gitawag nga lipopolysaccharides.
16: Lipopolysaccharides og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
15: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
16: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio Sir GP kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan og ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
15: Ang akong giganahan na ng D3 Bio Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra na gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
16: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining Sir GP.
15: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
2: D3 Bio.
17: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
14: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
15: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramil nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton, dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bakterial. Ang uban viral. So maunay usahay bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
16: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
15: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
16: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
15: Correct.
16: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka. Mag D3 Bio din, Sir GP.
15: Ang D3 Bio, ako dyan ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
16: Correct.
15: mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3Bio, gasakit imong tiyan tungod sa acid.
16: Pwede mag D3Bio.
15: Oo.
16: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box na adjoy D3Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
15: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na adjoy D3Bio ha. Muna ipikto sa D3Bio sa imong kinabuhi basta na adjoy na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3Bio, malayo na ka sa Subaw, sa Trangkaso, sa Sipon, sa Ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3Bio.
14: D3Bio!
18: Ako si Pili Kabog Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
14: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
16: Akong ipaila-ila, Sir JP, ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir JP.
15: Ukit sa mana.
16: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
15: modisguise diay ha.
16: Oh, pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir JP.
15: Muni nakanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dr. Ramil. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod kapag sibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
15: Dili abusuhon.
14: D3Bio.
19: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
14: D3Bio.
20: Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
20: nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
20: D3Bio.
14: D3Bio.
20: Health News.
14: D3Bio.
21: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
14: D3Bio.
20: Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
20: nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
20: D3Bio.
14: D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gikan ko bukit, bay!
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
10: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
9: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
10: May dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diyan na ka. Bakarwash ako.
9: Sige, sige.
11: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani, kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta, i-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
5: Hininga uy.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya miyembro na, apan ikaw dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, o minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing.
2: the lives of the Filipino.
14: Pabog uwel sa D3 Bayo. Lain po ang tumaron, lain po ang ugom. Muna yung sekreto tungod sa VCO. Sa cold press extra virgin coconut oil nga nasa klinika D3 Bayo, mga kakifa. Mantay nyo, lisod na balikan. Ah, balikan ko na, tinukoy guro. Oh, kay kinimang tumbaba, magsahay. Ah, kining kaong, ang kaon, di ginakalikayan mga kakifa nga masudlan ng bakterya. Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, cold press extra virgin coconut oil. Isa ka potent antimicrobial, antiviral, antiparasitic. Basin yung mga bata na kusog mo kaon o niya. Kusog mo kaon niya niwang. Okay, base mga kakifay, wala na kuha na yung absorption sa nutrient. Makatabang man ang D3 Bio. Labi na sa mga high school or even ka ng mga senior high school. Ang grade 6 pwede ah. No, kap sa mga kutob sa makaya sa gel capsule mga kakifab sa D3 Bio. D3 Bio,

Available na mga KK5 diri sa Canlaon, mapalit sa may Hana Pharmacy, sa may Midtown, Midlife Pharmacy, Barangay Mabigo, Philmart Pharmacy at ubangan sa Ceres Bus, Inday Limbert Store, Nening Store Midtown, Sunny Maalat Store, Obal Panabigan, Mahinay Store sa may Masulog Uno, Marcel Peralino, Uptown Canlaon, Nening Chippy Store sa may Masulog Uno, no, Dylan Bigshop sa may Masulog Do, Said Pharmacy sa may Mabigo, Drapod sa may St. Vincent Pharmacy, Ubo sa Ceres Terminal, Paingon sa Oval, Unya napod mga kakifab sa Gaba-Gaba General Merchandise, Masulog Uno, Kagawa, JR Nicor o Didi Nicor. Mga na drama palit mga kakifab. Napod na sa may Masulog Uno, Masulog Canlaon sa tindahan ni Ma'am Merlin Antulo. Ha? Napod na mga kakifab ang sa may Boundary Dool kay Ma'am Josephine Mabos. Dahil sa may utanan, no? Sa may vegetable stall ni Ma'am Jocelyn, Josephine Mabos. Onya napod kang Marfil Sibalyos. No, onya napod na mga KK5 kang Nonoy Latornas. Kang Ma'am Roslyn Gudoyo dira sa may Matagbak, no? Bungee Impact dira sa may Proper Pula. Kang Marivic de la Paz sa may Ledesma Pula. Kang Ma'am Aning Barwado dira sa may Mercedes Mabigo. Kang Bro Remy Credo dira sa may Lower Alibabay. Vicenta Estrada sa may Alibabay Mabigo, kang Ma'am Nene Igia sa may Malvar, John Speakers diri sa may Highway Panubigan, kang James Sanico sa may Angas Uno, Liberty Hills kang Alexis Firater, Ma'am Ninita Flores diya sa may Lower Linotangan, and also kang Jasmine Octavio bayo sa may Allied Linotangan, Ma'am Mirna Peregrino sa may Exodus Panubigan. Mapalit man diri sa San Carlos, diri sa may James Pharmacy, diri sa may Butika Santo Niño, City Pharma, diri man sa may Easy Lumanog Pharmacy. Yeah, soon sa mga Quezon leaders, ha. Mapalit man sa mga butika diri sa Calatrava, Banwas ang Don Salvador Benedicto, and including na mga KK5 sa may lungsod sa Balermoso. Sa syudad sa Gihulngan, mapalit man sa mga butika. Kaya sa gusto mag-dealer dra, pakigangot lang mo sa K5 News FM Gihulngan. Mapalit man sa mga kiosk leaders diri sa may La Castellana, and the same time diya kang Ma'am Nits Aboy diay sa may Nahanunga, kang Ma'am Ma'am Wilma Gador, no, sa may Barangay Biak na Bato. Onya sa may mga makabuluhan balita, totoong serbisyo sa mamamayan. Dira kang Ma'am Lucia Bergalino sa may Barangay Kabagnaan, La Castellana. Onya dira man sa itong mga kiosk leader sa may Ginpanaan, sa may Moises Padilla, kag sa Isabela. Sige, onya, panenta sa nan mga KK5.

Ay, sablo. Ato lang ang training ko ng wakwak. Kitag ko ng West Philippine Senior, wag ito ika. Naman tayo mga nami diri nga kuan kaki Feb Carlo. Mga armas dis Pilipinas, natay dinggi. Sa mga mananapod, natay ESF. Oo, nya kung mo grabe na gyud reinforcement ng wakwak. Alas 12:34. Ari na ta sa mga balita pa, balita mga ka K5. I-check sa nato si ka K5 Jezebel.

0: standby ka K5 Sefre o ka K5 Jom. Medical officer sa DepEd San Carlos. Nagkanayon nga dili angay kadlukan ang deworming o kaning pagpurga. Katungod niya itong naitabo nga isa ka grade doon sa to. After na purga, napatay. Nasa linya ka K5, Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bell?
2: Yes, K5 Steve. Gibot siya sa medical officer sa DepEd San Carlos, sa K5 Steve nga. Dili angay kadlukan ang kining deworming, no? Matag duha ka... duha kahog na sa usa ka tuig sa K5 Steve. So kini ang gilutang pamahayag ni sa medical officer sa Department of Education San Carlos, si ma'am si doktora Noella Marie Akot Salutan sa K5 Steve. So matod niya nga kining deworming nani siya'y purpose to prevent and to treat sa K5 Steve. So gibutsag ni Salutan niya target beneficiary karon tuiga sa K5 Steve sa deworming is kadtong mga lalakit sa school-based feeding program ka K5 Steve na ginapakaon dire o hot meals ang mga undernourished nga mga bata ka K5 Steve. Dayon, gitugan usab ni sa medical officer nga una pa man magsugod ang deworming ka K5 Steve na naigipormahan niya memorandum o agreement ang medical team o ang school niya. Dayon, gipadadaan o consent letter ang mga ginikanan kung tugtan ba nila o dili ang ilang mga bata nga kanang magpa deworming ka K5 Steve. O niya dugang ni salutan kung doon na may allergic reaction sa bata kuman sa deworming, i-notify na nila o i-report ka to sa medical officer o niya i-report po din sa city health office. Pero sa San Carlos K5 Steve, wala may naitabo nga sama sa naitabo sa kabutik K5 Steve.
0: Oo.
2: Kung nalang allergic reactions ka nang magsakit lang ang tiyan, more rigid lang.
0: Oo, okay. Maukay mo na dito. No, maukay ng mga kuan dito, mga angel sa sulod. Pero wala ba'y mga ginasampol? Ako sa una ka K5 Bell, may, di ba, agi man yun na nato, no? Katong dagko kay tablitas nga ipausap ni mo.
2: Isa?
0: Mga tablitas managod nga ipausap?
2: Oo, gani.
0: Oo. So, karon ang kwan ba? Ang kinibitawang, what's like kwan nga, unsay dapat himuon before the deworming, after sa pagpurga, unsay himuon kay sa una manggod, laban-laban, namagoy ngon nga, mabawal sa kaani, no? So, karon is usually, ginapraktis naman gud ni pila ka tuig na.
2: Bitaw.
0: O, ginapraktis na ba? Niya, ang kiningitaw lang nga allergic reaction, actually side effects na siya. Pero wala ba nila gi-consider mentang may nabi ni mo Bell unya pugbalik. Wala ba nila gi-consider because this is a medicine, no? Wala ba sila ka nagitawag nga double check sa mga bata kung may mga complications ba in kaso, no? Kay ang kwa na manggod ani sang ginikanan manggod nga mo declare sila nga tugta nila nga magpa deworming. No, nanay mga consent nga papirmahan. Nganing uyon ka. No. So ikaw pod siguro mga ginikanan, mas mayo pod i-double check ninyo mga bata labi na kung nay mga members pamilya nga may mga allergic reaction kay dapat ipabalo mo na unsay brand, unsay ngalan sa tambal. Oo, so tapos pag once nga makuanan na, actually wagi na siya problema because for how many years, even dere sa San Carlos, daga nagi pang purga ang uban, wa pagay kagawas ang... gay yun.
3: Get ready!
0: Oo. Oo, walang uban, mo-resort to kanang kuan. Ako sa una, lanta bitaw nga kanang pirmi kuan ang tiyan. Namingon din na ako among gatong ginikanan sa una nga kanang akwa na. Kanang sanay kaning ring sana warm na sa imong tiyan pagkanon kag ganang lisos kabahiro. Oh, lisos kabahiro. Oh, nay munay kuan unya. Actually kanilang gang ang kani mga ni tabo wata kabalo kun unsay medical kuan ato. No, unsay medical niya nga basig may mga complications Nguna na.
2: Underlying ba?
0: No? Oh. So, actually, kuha na gito eh. Matawag na to nga isolated incident lang to. Kaya ningon manggod ang ginikanan po, nga wa sila kabalo. Kabantay ka to, ningon ang papa nga wa sila pabala nga mag-deworming di ay. Oo. Basi po. Wa. Kani pong nanay, basig wa po na nugid. Oh, so dapat may kuanan eh before na makuan may mga consent na yang uban gani padala nagsulat papirma sa ginikanan consent nga yang anak pa kanang may mga sana may mga injection pa kanang uban. Diba kanang
2: before na sila mag deworming kasi sa mga schools ila gina check ang mga bata gina pangutana kung dalain ba yata maska
0: dalain
2: siyan sabay yang gibatsag una na sila i-deworm sa defensive o nakakaon ba sila kay basin o wala sila kakaon unya mag-deworming
0: magkuhan
2: na doon ang ilahang
0: nami ato Bill kung naagid to'y kuhan naagid to'y ka ng unsa tawag gani kung i-autopsy ba para mabalaan kung unsa gyud ang nakuan basig laing ang nakaon ba niya na nakuan labi taw na nadungan ra pag deworming kay mo na kung duda basig naay nakaon lain ba
2: sige iyang kuan na to si Pixak man di ba ang iyang ikamatsan
0: oh mo lagi pero daghan man gud ang i-consider nimo kung kana bitawng mag-septic shock ka. Oh, daghan og kuan kini bitawng infection, no? Meaning to say maraga for example ang imong lawas ron may nisulod nga bacteria tapos ning kuan siya ning atake og galit og ning grabe ba over o kanang over ang pag-atake sa imong immune system dayon kuan kanang ang ubana na is low blood pressure ang ubana na ba. So dapat i-consider po na nila. No, mas may gani mag-autopsy ta nito because it will determine kung unsa gyud na intake sa bata. Di ba wata kabalo? Kay dagang reason not only wala man siguro ikuan tala wa pa ko kadungog nga may nag-deworming nag-septic shock. So mean to say, it could be naay lain nga reason why or it could be ni implicate ba or na naka-apekto ba tong deworming. So this mabalaan. Oo. Sige, Bel.
2: Pero dire sa San Carlos, if I said, naman kayo nahinabi gahapon niya kanang ginikanan. Ang ilaha, ginapadadaan sila o consent form pirmahan. Ginatagaan sila o kaning tablet niya deworming. Sila di ay ang pa-inmong sa bata.
0: Yes, mau gina ipadala na sa mga bata. Oo.
2: Pero wala nila ginapainom kasi sa safety. Kaya nabitang magduda sila sa ilahang parang feeling nila ba nga ang masasainom kay bro la-injured ana ba?
0: Mamay nguna na de.
2: Ginapainom.
0: Depende na sa ginikanan siguro.
2: Oh, sila rin magkuhan na kay may nasayod.
0: Okay, kung kalantaw lang mo atong video sa kuan nga sus giopirahan tungod sa grabbing ringworm sa kuan. Ringworm ba itawag na? Oh, sa iyahang kuan nag-build up na. So, mas may good nga magpakonsulta gyud kung duda ka. Oo. Kay ang oba ay magpakonsulta sa mga tigulang kay basig natagan mo kulapo. Sige, Bill.
2: Report ala sa programa 11 Mbps K5 just sa Belva Bicho para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko o kalingawan sa Negros K5 News of
1: 11 Mbps.
0: Standby ka K5 Chef Rosario. Salamat ka K5 Jezebel. Normal may mga ingunana pero kani isolated incident because dugay na panahon wala may ingunani naitabo lang gid ni nga basig napoy ga kwan pod in a way di pod bay basta-basta. Di pod ba ilalim mga ka-K5 nga mawadaan kag bata, mawadaan kag anak mga ka-K5. Pero anyway, dapat para may closure, dili pwede nga tanang higayon pangagpas. Because ang iyahang nga damage, dali kay mo katap mga ka-K5. Ang dapat ana, they must conform the authorities to have a what we call the autopsy. para ma-check na mga kakifab kung unsa gihinungdan nga nung nakalas ang kinabuhi sa bata after siya nga napurgahan. Alas 12:45 ari sa Pikas Bahi naman mga kakifab. Di ay unom ka mga establishmento gilamoy sa kalayo sa Himalalon. I-check ta ang kampiyon nga balita ni KK5 Sefri Serio.
1: K5 News FM Live Report.
3: KK5 Steve, gilamoy o kalayo ang unom ka mga establishmento o partially damaged ang usa ka balay sa sunog sa Barangay North Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental, pasado alas 12:40 kaganiyang kadlawon. Matod sa spot report sa Himalalod Municipal Police Station, ang mga nagpatrolyang pulis ang naunang nakamatikod sa nagdilaab nga kalayo nga anaa sa kisame sa Joy Store og City Phone Cellphone and Accessories Shop. Dali nilang gipaybalo ang Himalalod Fire Station aron matubag ang nasangpit nga insidente. Pipila ka minutos, mikatap ang kalayo sa miigo sa City Phone Cellphone and Accessories Shop, Joy Store, Utica Genesis Drug Store, A&L Store, Park and Go og GB Bake Shop. Kalakip ang usa-usab kapanimalay apan partial lamang ang kadaot niini. Miabag usap kilayon sa pagpalong sa kalayo ang mga fire station sa Tayasan, Ayungon, na libertad o gihulngan. Girespondihan usap sa mga kapulisan aron masiguro ang seguridad sa publiko o mapungga ng posibleng pagpangawat sa mga kasikbit ng establishmento. Karon nga igayuna, wala pa matino ang kantidad sa kadaot o padayon pang investigasyon sa mga otoridad aron masayran ang hinungdan sa sunog. Hindi nga balita atod ginato sa DTX 500, DTX Bio, YTC o DTX Cofimex. Alak sa programang 11 Mbps, hindi si KK5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita at servisyo. Publikong kalingawan sa Negros, KK5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Na may kondisyon ba? Alas 12:47, standby KK5 Jom Sunido. Niabot sa 15.8 million pesos ang gilaumang danyos. Human nga naog daw ang Why Not Resto Bar o naangin ang tapad ng mga commercial building sa miulbong sunog sa May Rizal Boulevard, Poblacion 4, Dumaguete City, kagahapon sa hapon. Sumalapas sa BFE Dumaguete City Fire Marshal Chief Inspector Erwin Johannes Himotia, nga nagsugod ng sunog human na igo ang combustible materials sa welding slag o hot works nga gimo sa mga dapit. Tungod sa kakusog sa kalayo, daling giisa sa third alarm ang insidente o guna kining hingpit nga napalong alas 6:36 sa gabi. Pinagi sa pagtinabangay sa nagkanyang fire station o mga volunteers. Walay swerte noon nga walay bisan usa ka taong naangol o nakala sa kinabuhi sa mga itabo. Karang gyapon, nag-ipaygayon ng mas lalong mga fire forensic investigation sa kumbabiran ng hingpit nga makumpirma ang tanang detalye sa mga sunog. Ugdawg yung Why Not, no? Inilani nga Resto Bar sa Dumaguete sa May Boulevard. Sa Pikas Bahi naman mga ka-K5, kung may Boulevard sa Dumaguete, may Sunset Market by the Bay naman sa Escalante. I-check ta si ka-K5 Johnson Ido.
1: K5 News FM Live Report.
3: Yes, K5 Steve. Namunay karon ang usa sa mga ginapasad o ginatanaw sa dakbayan sa Escalante nga mahimong attraction sa Barangay Old Poblasyon, kining Sunset by the Bay. So gipananaw diri kay Kipay Steve nga ang amat-amat nga pagdevelop ni ining matawag gihapon nato nga boulevard kung pagainon kay gikuan gyud gitutukan gyud sa City Tourism Office ang pagmuntar, paghatag o pagpangitag ideya nga makahatag og kining attraction sa lokal man o sa mga langyaw nga mga turista ka Kipay Steve. So ang konsepto gud nga ilang nakita, mas nindot siya kung atong ihulagway tungod kay ang kining maong area kitaon kaayo ang paglubog sa adlaw ka Kipay Steve. So kung ang mga tao nga mingon nato nga dunagoy balatsagon sa kalikupan, pagpalang pagpagpalangga mga nature lover ka Kipay Steve, mas nindot ang maong dapit padulungan tungod kay sa maong dapit diha gid nato ma-appreciate og unsay kanindot sa atong kalikupan ka Kipay Steve. So mo lang nagaling no kuan kaning Sunset by the Bay Market Pero og mustikat na na siya kakita yung Steve, siyempre, datanag mo invest dira nga lugar. So naan na naibaligya dira nga mga luti-luti. Mm. So, ang luti, ana, mubutang ng tagiya, bay lot for sale.
0: Ayaw kalita og storya. Oh, bawal ka magbaligya ana sa kanang gadali.
3: Maligya pa kit kag lote sir. Bay lot for sale.
0: Nan. Onya kay ang nagbaligya kay kuan man kanang Christine. Oh, ningon siya nga, "Oh, mapalit ko." Abi nimo ikaw ray may naa, ako po dai.
3: Ano bitotong gi na say gi hold up siya ba nga gihalukan mo siya. Alangan mo palupsig niya pag halok sa hold up gihalukan pa niya. Sa di tan palupig.
0: Narantay ko i-comment ana galing di na lang ko kay basig ma sensitive ko. Pero ang kanami dira sa kanang gingon nga Sunset Market no by the bay. Kanabi taong naslay lingkuranan unya magpabugnaw ka dira, ikara usa maginumdum ka. Unya mukertagtukar ingon ani nga tukaro.
3: Kuan kaning mga centennial ba?
0: Oo. Oh.
3: Centennial mga Gen Z din mga sa relate ana.
0: Oo.
3: Kita. Ako ra. Hindi lang ako mga angin. Lagi kay Five Steve pero kuan gyud ang movie to ni usapod sa kuan kay nag-anam-anam na nagsikat ron kay bisan pa man gani nga dili pa gyud kaayo ingon nga establisado gyud. Wala pag-establisar sa ato sa tourism office kay Five Steve. Sa Gihapon ka na morang inamanam na ang ato ang mga street foods diha. May mga kuan na siya. Kanay mga TCT na isa din ang baligya. Sa pag siya mga N karon sa mga Gen Z. Mga kuan pa siya. Labi na gawin kanay mga fast food. Kanay shawarma. Ang mga diha morang naagi pasidulungan
0: ato sa Gen Z.
3: Kung siya dahil tambay-tambay o magpahangin ka kay Five Steve nga makapahupay o unsa may kabug aton sa tong kasing-kasing aton
0: bansa. Sige.
3: Sige. So maliban sa tourism kay Five Steve, gilaom man usab nga makaboost sa kuan ekonomikanhon nga aspeto sa maong barangay tungod kay gi-expect man nga daghan og mga anha unya kanang daghan mo usab ang kaning trend sa pagpamaligyaay sa negosyo kay Five Steve nga makatabang sa pangabuhian sa mga taga old population. Sige. So muna bilang ka mga balita nga tong. Oy, kuan na lang wala oras guro.
0: Wala na, oo.
3: Awan na. Out na. So na lang ni. Sige, Captain Steve, muna bilang ka mga balita nga tong natipon sa paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante ug ang ining balita. Atong kinatos DTX 500 may tisyang alkaline based vitamin C, D3 by Tex ug Extend Food Supplement para sa 11 Mbps. Ako si Greg Johnson nido para sa kampiyon ng mga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News the Pair.
1: 11 Mbps.
0: Salamat kay K5 John Sonido sa Picas Bay naman. Okay na, wala na siguro. Okay na na, guro. Ha? Usa ka barangay kagawad na sikop atol sa bypass operation sa Kabilaw Island, Luon, Bohol. Sa nakalabay ng adlaw, ang suspect, isa ka HBI, barangay kagawad, original sa mga dapit. Nasikop po man, nakuha kaniya ang ibarabanang ng 51,000 pesos nga balor sa gitoang Cebu. Nasakpin sa kabalisan ang gigamit ng ang mark money atol sa operasyon. Niya na nakaroon nakahunong sa pulis ang suspect o nagatubang sa kasong kalapasan sa RA 9165. Ang giulat ko, konsihal. Basi pa di ay. May madanlog. Okay, kagawad. Nagito, di ba naman ito yun, no? Former consilor. Wala man nagipili, basta musulod kag iligat. Oh. Sige, alas 12:54 mga kakaifive, buwan ako kong oras. Atong tulumanon, gipalihan sa mga tingawa sa DTX Coffee Mix na kakape na kanakadetox ka pa. Para mas namian nga pagpangape. Unya, nakapanambal ka pa. Oo. DTX Coffee Mix, may dahon sa palya, may di-sugar, sugarcane extra. Plus, ang DTX Premium Coffee, mas nami pagid ni mga kakifive. Kay para gid ni sa may mga diabetes. May Ganoderma Extract, may Stevia. Oo. So, DTX Premium Coffee na. Sa ngalan sa Ribok Pers nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM sa San Carlos, ingon man sa 87.9 K5 News FM sa Gihulga. Og good morning sa napo dayo to produkto detect din sa mga midwife sa Budlasan nga Stella Alparo sa daan nga Barangay Hall og sa Kapian ni Virgie Estimar sa Pinamintigan at sa Barangay Hall. Greet lang ko sa tanan akong suki Budlasan labi sa mga senior citizen. Thanks everyone. Thank you gikan ni Ma'am Rudy Villando. Sangan sa mga big boss, Doc Romilo, kinigapon si K5's Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps! K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
5: Usa sa mga rason nga anong nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
6: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugared sugarcane extract nga usa sa mga ingredients sa DTX 500. Mm-hmm. Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways o antioxidants effects. Ang flavonoids mao ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble. Wow. Gani perfect jud kaayo ning iparis sa MITC nga usa pod ka water soluble. Mm. Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat? Di ba magka-sunburn ka?
5: Uh-huh.
6: Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
5: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimodamage sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
6: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir JP, mao ang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
5: Correct.
6: Nagatubo kini sa mga panit nga exposed sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Maunang, kung sige kag bulad sa adlaw, kinahanglan po sige kag inom o DTX 500 o MITC aron malikayan ang cancer.
1: DTX 500!
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Balikan nato ang tubo, Sir JP.
5: Yes, Doc.
6: Madamage magani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
5: Bitaw sa.
6: Pangutana, nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit? Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw mao nang grabe kabaga ang panit niini.
5: Mm-hmm.
6: Kini nga panit, Sir GP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
5: Munay rason di ay nganong giharvest nato ang super antioxidant nga panit nga bahin sa tubo. Ang de-sugared sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500, ang DSE ang pinakadato nga source sa flavonoids ug wa nay iban pa.
6: Mm. Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant. Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
5: Sa atong lawas.
6: Imagine, Sir JP, ha, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako og daghang kaing benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 pa na ang DTX 500, Sir JP, mo palit.
5: Bisag ako mo palit po.
6: Aron dili tadali matigulang. Unya, mabatanon pa jud ni atong lawas. Hmm. Kana pa lang kampyo na ka. Morara kag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi. Nya 14 ra gunat.
5: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og MyTC kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi? Pasabot nga kung usa na ka tuig kag inom og DTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
6: Hmm. Gusto ninyo kanang realistic proof jud?
5: Oh.
6: Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke o heart attack.
5: Akadaghan, dili ka magka-diabetes.
6: Correct.
5: Dili po ka magka-melanoma nga mo'y labing makamatay ng skin cancer.
6: Dili madaot imong atay, Sir JP. Dili po madaot imong mga kidneys. Makat.

0: 500.
1: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Victory Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Tasa dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, Victory Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
1: Victory Bio.
0: Ang Victory nga may visio.
1: Ang visio
0: nga may D3.
1: Papalit sa mga butika.
0: Victory Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ako nga ang akong mga TL o mga kasakit.
2: Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500,
3: akong gindubol dos.
2: Nakapsol sa buntag.
3: Mga sa gabi.
2: Wala pa'y bulan.
3: Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrid kakao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka nabang nagantos sa imo mga katul-katul sa panit, problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na magiging salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abo kaya San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ay, epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
3: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag pud kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
4: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
3: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mo balik basta mo inom ra kag D3 Bio.
4: Correct.
3: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
4: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
3: gyud
4: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
3: Correct.
4: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio og bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
3: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
4: Wow.
3: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, mao na epekto sa imong lawas.
4: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
3: Yes.
4: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
3: Unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
1: D3 Bio!
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
2: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
6: Ako si Chimoy, galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
2: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
4: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
3: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism.
4: Correct.
3: Usahay na labi ana kataas. Ug usahay na labi ang pod kamubo.
4: Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di maihap milyon ni Sir JP.
3: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
4: Kay ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahi ra jud.
3: Lahi ra.
4: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
3: Yes.
4: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
3: yes,
4: normal nga mga tangtang ng imong
3: mga
4: buhok.
3: Tangtang.
4: So ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio na siya'y gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
3: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako ra sab si Doc Ramil oy, maayong pangluwas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, ukgid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
9: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
8: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
9: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
8: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
9: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
8: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
10: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Mapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Bugs for Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Bugs for Biotics.
7: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko niya ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang nag anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified na probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga uy.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pamali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DDX Beauty Soap.
4: Si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputip gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilant.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan na to kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
5: Kung kumpanya ra ang gipangita ni mo, Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo o ang Rayo Foundation, ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga, no? Matag-adlaw, gainom og DTX 500 o Mighty C. Ang mga empleyado, Sir JP, ang matag-adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants combination sa DTX 500 ug Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney ug liver disease, lung disease, arthritis, impotence ug uban pa, daghan pang mga sakit, Sir JP, ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C.
4: Susiyo nato ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables. Fish, unsaturated fat. Ang Israel, natala nga mo'y pinakaubos sa mga diet-related deaths. High cholesterol o type 2 diabetes.
5: Wow, number 9, ang Norway. Limpyong hangin, nya mineral-filled water ang ilang sekreto. Og sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX 500 og Mighty C, ha? Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX 500 og Mighty C, Sir GP.
1: DTX 500.
6: Kuday si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Singapore, Doc, number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan o ekstrikto nga gobyerno, bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob or bisan pa magsugba. Nagpakabana, jud sila, bahin sa kalidad sa ilang hangin.
5: Kinahanglan jud. Ang Sweden, Sir JP, mo ang number 6. Sa sekreto nga nung daghang healthy sa Sweden.
4: Unsa ba, Doc?
5: Low carbohydrate diet. No? O right kind of fats.
4: 82
5: years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target, Sir JP. Kung matag-adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga-intermittent fasting ka, nya ga-diet pa jud ka, nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na, Sir JP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan. Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad og healthy pa. Ilang sekreto, simple ra. Exercise og diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
4: Number 2 ang Italy, Doc, with their olive oil diet.
5: Og pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay og olive oils, grape wine ang steady part sa ilang diet. Ang sekreto sa good health, aning napulo ka mga nasod mao ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato pa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan. Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta. Dili mga Kastila, dili pug kahapon. Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit? Dili ba kasigig ka og baboy, matambok og matamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw, Sir JP. Kaya nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas ka ayog antioxidant. Himsog ka na, batan-on pa jud ka.
4: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Uy sing mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag, tulong pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse o mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gaan!

0: Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imubaba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako si diabetes. 250 akong sugar. Nagtumarko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Sky Oya BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag o sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. At tuta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
4: Kana?
5: Nga no mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga no man matagwalo ka kauras mo inom og D3 Bio.
4: Nga no man.
5: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
4: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
5: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
4: No.
5: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
4: Oh.
5: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
4: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
5: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaw rin og monocaprin.
4: Yes.
5: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
4: Correct.
5: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo na nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag ani motot brush dako jud kayo makatabang ana, Sir GP.
1: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kini pa Dok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini oh, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
5: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaw rin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo. Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kaga.
4: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang ningon, aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
5: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
4: Yes.
5: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga naay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 og ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani BCO ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 og ang BCO diha sa D3 Bio, Sir GP.
4: Og diha pa jud, Doc. Gipriparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
5: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
4: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
5: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kanang lan jud dili dili jud moubo sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
4: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tupa kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, andaw adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na syad na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Uy, swildo na po dugma. Saman, one bottle ta?
11: Paso sa kubay. Kay kapamembro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y Emergency Fund Savings Buy.
10: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawani.
11: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
10: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
11: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
10: Sige bay, kay bulob yung anak ko. Maulob, ako gulay kuyog.
12: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaalang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga uy.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
2: Ano po ang akong mga TL o mga panakit?
1: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
2: akong gi-double dose o nakapsule sa buntag,
1: o sa gabi,
2: wala pa'y bulan,
1: wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert.
4: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
5: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
4: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
5: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
4: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
5: Paita.
4: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan dyan ta mag DTX 500 o mighty C.
4: Mm.
5: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
4: Mm.
5: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit
7: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Ang mighty C nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
5: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
4: Gusto.
5: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
4: Kana
5: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og mighty C.
4: Mm-hmm.
5: Bisan pa ang pagkatigulang, usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
4: Mm-hmm. Mao jud, Doc.
5: Kaya naamang good, Sir GP, nga tao nga kung lantawon ni mo o tanawon ni mo, murag 50 ng edad, pero di ito, 25 pa lang. Naapoy, 70 anyos na,
4: oh.
5: Pero ang itsura, murag 50 pa lang. So mao na ipipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
4: Mm.
5: Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
4: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
5: Mm.
4: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
5: Hello?
4: Makabungol mo dahil na.
5: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabulokag unsa?
4: Uh-huh.
5: Ayaw rag paminawa.
4: Sa ito pa, Doc, kung tabian si misis, kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o mighty C.
5: Kinanglan.
4: Dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
5: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o mighty C. Kay kung dili ka mo inom mo DTX 500 mighty C, murag mabungol yung kas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
4: Mm-hmm.
5: Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: Wa na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayog ito. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo kayong DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500.
9: 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. Detox 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
11: Detox 500.
3: Bumali sa mga butika.
11: Detox 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: Ako si Ariel. Na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
11: ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamupo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit. Sabi na katulong yung butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa
0: mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gikan ko bukid, bay.
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
13: Gitaw, mabakarwas gani ko?
12: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
13: Maya dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diyan na ba? Pakaiwas ako.
12: Sige, sige.
14: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Apalit sa mga
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Sport Biotics
12: Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sang Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
4: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
5: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
4: Husto.
5: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
4: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
5: Sa to pa Sir JP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo nay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
4: Wow.
5: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
4: siya. Napudya
5: siya
4: antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
4: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imong viral load of hepatitis
5: para dili na maapektuhan ang imong atay.
4: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, munay atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
5: Yeah, Sir JP, no? Naa na kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
4: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
5: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
4: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
5: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
4: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
5: Inom siya Sir JP's og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
4: Husto,
5: Sir JP.
4: Husto.
5: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud. og D3 Bio.
4: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio!
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nalang wala akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may visio.
7: Ang visio
1: ng may D3.
7: Kapalit sa mga
1: D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa pag-

0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
5: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Ora sa K5 News FM, alas 7, Jess.
8: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan, lalo na ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
9: I remember the days when you're here with me.
8: Mga karanasan at problemang puso.
10: Ay, nato!
8: Pamilya, relasyon at iba pa.
9: You and I will never say goodbye.
8: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, the time now is 7:24 na sa kagabion mga kalalabs. Maayong gabi mga kalalabs na to diha. Hi and hello, kumusta? Kumusta inyong kagabion? Kumusta ang inyong hangahoy, best? Busy ba gayo na or kabalo ko guys nga tomorrow is a Friday. It's Friday. Pero mga kalalabs, kabalo ba mo nga sa panahon karon, mga sa panahon karon. Kinahanglan gyud nato nga mopahuway pud ginagmay sa tuang nga kinabuhi. Dili na tang magsigig trabaho. Kapoy pud baya. Alright, so mayong gabi San Carlos. Kumusta? At the same time, may gabi sa mga kasigpit na itong mga lugar. Hello, Calatrava. May gabi mga taga Escalante, Toboso, and Don Salvador Benedicto. Sa mga namina po na ito diha sa May Valley Hermoso. Mayong gabi ninyong tanan diha. And especially po sa 18 ka barangay na to din sa San Carlos City. So may gabi ipon no sa atbang na tong baybayon mga taga Sipaway sa tong barangay diyan nga duha kabuok barangay Ermeta and barangay San Juan. And the same time maayong gabi ipon diyan sa Maya. Busukos mangga da. May gabi po diyan sa May Toledo, sa May Sugbo, and sa mga naminaw ron, sa mga naglantaw sa itong live sa K5 San Carlos Digital 95.7. Salamat kayo. And please, pwede ba nato ma-share ang ito ang live? Hello ninyo guys. Basig pwede lang yun kaayo kaya para parang makabalo ang uban nga na dito program ang Love Notes every Sunday to Thursday. Dini lang sa to ang sibyaanan sa K5 News FM San Carlos 95.7 sa inyong mga frequency din na sa inyong mga radyo. And sa mga naay mga radyo nga naminaw, sa mga radyo nga natagaan na mo, okay. Si Tita Ching, oo, Tita Ching, Contenido, na ato siya'y radyo, na siya, okay, kukwag. Pagsulod na ako sa ilang balain, kula, nalagi na mo radyo diha. Ingon din siya, naman din yung ani, dinidam, na nalipay gani ko dam, na naining hatag o radyo kay ni Ana Dayong ko. Pagkakita na ko nila dam, pag survey nila din sa balay, wadyo ko lagi pangutana, ikaw Dayon. And siya, kailan mo ni Madam Anson? Ay, si Ma'am Lady Ann. Ah, diba? So, diha na. So, muna guys nga, sa mga adunay mga radyo nga natagaan nato ang pingin na ninyo mga kalalabs, ha? Okay, dili liso-liso on. Okay, wala naging may maliso, diha. Liso ako, bi. Liso ako, bi. Naina, liso ako, bi. Ay, Ma'am Julia Chu and Sir Junimar Rodriguez. Ang ato ang happy-happy couple as always. And to Mama Madelina Yamazaki. Yes, oh, si Mama Madelina all the way from Japan. Kita ni, nakagita doon sa Japan 3rd floor, ani. And good evening also, dira ni Sir. Ay, nasi. Kwang Kinky B. Ima, pa-shout out. Hello, Kwang Kinky. Hello. Hello, kwan. Hello, Sir Roy. Ako mga langga ni na ko nga mga batchmate. Hello to babayi, Donabel Marceliana, ang pinakasipa og love life, akong amiga. And good evening po no, sa ako ang mga kabatchmate. Yes, sa Kolehiyo de Santo Tomas Recoletos, maayong gabi batch 1992. Hello ninyo, oo, kaya nabi ko yung mga batchmate nga galanta po sa akong live. So, nabi yung mga batchmate na ko nga nakailan na po na ako. So, daghan siya kayong salamat. Labi na ni si Roy, si Kwang Kinky. Kuya, gaganyan siya ngalan, ni Kwang Kinky. Si Kwang Kinky. Hello to Ma'am Yami, Delina Yamazaki. Good evening, Ma'am Lady Ann. Nawala lagi ka last night, Ma'am. Yes, Ma'am. Nag-flap tweak. Oo, murag na ano mi ma'am, bali yan, napalong mi kadali ang muadyon nga power din sa kuryente ma'am. Nawala siya, mga seconds lang naapiktuhan ang among mga computers tanan din eh. Kanilang yun ang nasa monitor o kaninga, continue o music. Pero ano ko ma'am, nag-program gihapon ko ma'am after sa computer. Wala na ko'y live. Kay dili na ma-open ang amo ang computer sa live ma'am. So sorry jud kayo Ma'am Medelina. I'm sure nga si Ma'am Medelina always ginaga-follow nato sa itong mga programa din sa K5. Dili lang kay sa Love Notes na siya ga-follow, kundi dili sa tanan nga mga programa sa K5 kay kakita ko niya mga ngalan pirme. Tuwa na po si Ma'am Medelina oh. Actually, I'm not feeling well today. Dili kay ko maayo, dili kayo ko
dili kayo maayo ang akong kondisyon ron. Galambi akong paminaw, pero gitry ra gyud nako nga ma-straight nako akong duty karon nga semana. Kaya swagin nang wala tay absent, guys. Swagin nang walay absent, kaya kung maabsinan man gud lain na kayo o nagkabukal butal-butal ng atong adlaw. So mas maayo na, pero ni ana jud ko gaina nga kaya ra gyud ni nako. Kaya ra gyud nako nga magsibya. Basta dili lang gyud ko kanang as in kapoy nga murag nami nagikailubo ilubog sa ano sa salog nga kana bitong di nakakabangon simba pug nako ay no, pero kanang makaya ra nimo ang imuha yung kalaban kaninga medyo night time nga sangay nga ano ka lapyo imong lawas, so that is why nga naginom na hinoon ko gaina og mighty sea para lang ginawala ang akong kakapoy. So nag mighty sea lang ko gaina kay naman ko gamay nga sipon. Okay, so mighty sea sa ubo pud baya na siya, guys. Nindot kay nang mighty sea na itong mga kalalap sa mga samad-samad na ito dihan, no? O nauna na nakog ads ang mighty sea, diba? So mauna siya nga nindot yung kaayong mga kalalaps nga kanab itong paminaw ni mo ikaw kabalo kay mudala sa imong lawas kabalo ka nga murag ayay padulong na maginig sakit oy padulong na maginig kanang nang dinataan niya maka, makalakaw kay tungod nga natin ginainda ng nagpadulong nga sakit. So kung natin mga ingunan nga kumbaga ang imong lawas makaano niya makadetermine na siya nga murag ayay murag din na niya maayo da. So mauna mga kalalabs nga kung nakaya problema sa imong sakit-sakit sa imong mga lawas sakit-sakit niya or unsa pa na diha guys kay imuha nga masinati sa imuhang tibuok lawas, ako magmighty sea ragyug ko say ako mighty sea dayon ako adayon ng kuan og DTX sa 500 kanang duha gina pirmi magpartner gina sila guys. So mao na nga gaina pag ano na ko alas 5 pasado na to gaina okay na ko kundi gyud ko pwede mo absent mo duty ko. Alright, so sa to ang balita mga kalalabs kay lechon manok gikawat. Alaka ang lechon manok gikawat. Ay naku, ano ba yan? Pati lechon manok. Okay, so ato ang nagtagaan ron o pagtagaan at the same time, na ipagkita'y usa ka balita nga akong ikadalit ninyo mga kalalabs, usa ka dalagita nga gipaak sa king cobra, patay. Humanya nga giluwas ang iyahang mga igtagsa. So, kumbaga, siguro ang king cobra kapadulong niya yung giluwas yung mga igtagsa, siya hinuon ang naabtan sa maong king cobra. So, basta mapaakan kang mga ano ni say, mga yung mga grabe kanig mga venom ni mga bitina ni king cobra. Oh. And the same time, para ni sa mga mag-asawa, sa mga may mga karelasyon diha. So, nataya topic ron unsa kuno buhaton para dili mapulan ang usag-usa. Oh! Ansa kuno mga dapat buhaton nga para dili mo mapulan kay unsay bayang puol pud ba ni magsigi kuyog-kuyog ni mudugay bailo lamog naong. So man atong atong tagaan og pagtagad and na atay horoscope. So ang atong horoscope ron mga kalalabs kaya atangin ninyo guys unsay horoscope ni murong adlaw ay para ugma ni mo nga horoscope. Okay? Kasi ko ang nagpadala na nako. Alas 7:30 uno na and hi and good evening to kuang kinky basta lady Anna. No daw, sunod-sunuran good na sa mga listeners, solid followers. Thank you, Roy. Salamat ko ang kinky. And Medelina Yamasaki, maudi ay ma'am. Yes, ma'am. Sorry, Juk ay mama. Nga wala Juk ka naka-lantos atong live gabi kay tungod nga nagbisyo ang amu ang electric power dali gabi, ma'am. And hi to Samantha Kylie Tangarurang Olgasan. Uy, hi Kyle. Magabiin ni mo dia Kylie. Si Kylie kay miga kaayo nako ni. Nailad ko na ko ni sa barabaraha. Ilad-ilad ko na ko ni bataan ni. And also to all the listeners karon nga naminaw and galantaw. Okay? So guys, mubalik lang ko ha. Atakatangi ko ninyo mga kalalabs kay after this. Atong basahon na to ang balita.
Actually, this is posted already sa to ang news feed sa K5, okay, sa K5 San Carlos Digital 95.7. Kung gusto mo makabasa, kay makapo na akong basahon ron, so pwede kayo mo free to read kay mo diha dapita. And the same time, ato ang mahatag nga tips para sa mga mag-asawa diyan nga kung unsay buhaton para di mo mapul ang duha. Alright guys, so I will be right back. So stay tuned na mo diyan guys. Mabalik na ko for my second gap sa akong program. So stay tuned and I will play this song from Sherin Rijas. So guys, only here is a 95.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: T3 Bio.
3: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
3: at may kabutangan.
4: Bugas-bugas, o katul-katul,
0: DTX 500 na.
4: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, o katul-katul,
4: DTX 500,
5: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, the time now is 7:50 na sa kagabian, mga kalalads. And I'm sure you're still listening K5 News FM San Carlos. Uy, may gabi. Hello to Dai Bibili. Diha, oh, okay. Mingon si Dai Bibili, madam. I-greet daw me na amiron din hi sa may, na daw sila ro na me now. Diha, sa may, barbershop ni Oy Oy. Uy, may gabiin mo diha, Oy Oy. Oo. Pwede magpa-haircut niya. Hello, may gabi sa mga naaron sa barbershop ni Oy Oy. Okay, so padayon lang sa pagpanupi diha. Mauni ni Gusyo nga nindot kaayo kay taga-adlaw daghan kay kang talha. O talhan nimo imong talhan nga mga ulo niya pilagod. Oh, sa kaadlaw nay nakaya haircutan og mga pulo ka buhok niya tag 80. Aba, 800 dayon. Kung kana ha, kung kana ang price ha. Pero kung naalang ta sa mga inamigo nga presyo, nara sa mga 40 pesos ana, bites na naoy, di ba? Mani mga negosyo bitong dili dayon malugi. Wadyo kay laing ano, wadyo kay laing nga puhunan. Ay mo ragyo diyan nga naalang yo kay gunting, na kay pulbos, na kay kanang pang ansa na kanang murag brush nga imo nga imo nga gamiton para inig after sa pagtupi ba, di ba? And then naalang kay gamay nga ano, gamay nga room or gamay nga para lang sa imong nga barber shop. Oh, bites na dayon. Oh, pila sa usa ka adlaw. Ang nindot yo guys nga negosyo kanang ingon ani barbershop kanang bulkitanan. O gini pinakanindot nga ang sabi kamo ko no guys unsa pag yung mga pinakanindot nga kanang dili kana bitong ang iyahang kita ba dili ka mahago. I'm sure kaning barbershop di magi ka mahago kay basta bansay na kayo ka mang haircut diha imo na malang nang pansyaho ng ulo sa imo dang customer. O di ba yan kani pong ginaingon nga bulkit o magbulkit og mga ligid ya o kanang mubuto nga buslot ya nga mga ligid. Usay pud ba ya guys no napud ba yung mga tawo nga kana bitong kuan pud kayo ba nga ilang butangan og lansang ang dalan lapit silang bulkitanan. Kabalo ko ana guys naman nugid nako sa kabalo baka Madam Anz nga dihang tapita ay sus kakatag nilang lansang diha kay og mabuto imuhang motor kung sa diha o may isip yung mingutaan na yun na din nga oh, so may bulkitanan din niyo doon lang kayo sa ilaha. O ka nang maninda po ka ng mga binignit anak mo lang bakit po na sila kita kita ni way kita kita ni. Okay, so thanks madam. Kati katawa, oy. Kasi ulit si oy, ni Checha, o ni, ano? Ni Chichay? Chichay, di, sorry. Wala tayo racket, di. Oh, si oy, maguro ni oy. Mayroon tayo kuha tayo racket, di, oy. Okay, yeah, so, anyways, may gabi sa akong mga parents. Hi sa akong mga parents sa Phase 4 Barangay Rizal Child Development Center. And thank you kayo for sharing sa akong live. Mapasalamat kung dako ninyo guys. And kabalo na mo nga dako kayo kung pasalamat ninyo. Labi na ka itong mga waling atin sa meeting gayon na. Hi to Jan Vlogs. Uy, hi day Jan. May gabiin niyo mo Jan. Oh, si Jan is one of my DCSPJ officers. So, hello Jan, may gabiin niyo mo din ha. And to Ma'am Juliet, you again. May gabiin niyo mo din, Ma'am Juliet. Sige. So, as I promise nga, natay basahon nga kanang tinatawag na to nga balita. Kaya tungod atong lechon manok ba? Lechon manok nga gikawat. Kawat with down lechon manok in town eh. So, siguro, naginisudaan siguro. Asa naman itong lechon manok na nawala namang lechon manok din eh. So, matod pa din eh. Lechon manok ni kawat. So, ato niya nga tagaan o pagtagad. Okay. So, matod din niya nga. Lechon manok ni kawat. Gitaban sa duha ka lalaki. Uy, duha pa yun sila, guys. Gitaban sa duha ka lalaki ang duha ka lechong manok sa usa ka baligyaanan sa Barangay Alihes, Bacolod City.
So sa Bacolod, yan yung nahitabo mga kalalabs. Ni atong Hulyo 12 sa gabi. Ang manok nga gikawat na kantidad og 560. Okay, murag mahal-mahal yung manok ron ay no, mga nasa 280. Sakto ba ko? 280? Karun pa dayon pang gihibalo ang pagkatawo sa duha kakawatan. So, maoni no? So, taong luoy kaayo. Nabay video guys ay awan ninyo diya sa mo ang page na mo, K5 San Carlos, Digital 95.7. Ang tawa ninyo, giunsan nila pagkawat ang duha ka lechong manok. Okay? Bawin ni sila yung mga puangod, di sila maluoy sa tindiro nga. Kung ingon ani guys, ang mubayad ani, ang shoulder ani guys, ang tindiro sa manok. Kaya nga no, sila may duty ani nga time. So sila gyud ma ano kay may ganin ay CCTV dako yo kay ni katabang ning CCTV no. Kaya nga man oh edit ka to pong ano katong babayi pud nga I know katong nagpa-load siya og 10,000 ay tulod murag cash in oo nagpa-cash in siya 10,000 unya pag lantaw sa tindera kay na-send na niya pagkita sa kuan niya murag niingon siya nga wala na dawat pero duha day ka box cellphone iyang gigamit mo to nga kadto kay mga modus ro no nga dili gyud nato matag-an ilang mga binuhatan pero sila mahadlok no nga ginapakaon nila silang pamilya ba ilang gikuha sa ingon anak nga pamaagi matukan kanina nga wat og manok na mutingog ni ingon na ni nga kuktugaok to. Alright, so napay-usan na to din nga dalagita. Dalagita gipaak sa King Cobra patay. Human nga ningguwas ang iyang mga igtagsa or human yang giluwas di iyang mga igtagsa. So matud pa sa balita nga patay ang 14 anyos nga dalagita human gipaak og King Cobra samtang nangaligo sa sapa. Kauban ang iyang mga igtagsa sa barangay Batian Mahilom Sarangani. Sumala sa report, samtang naligo ang biktima sa sapa, uban ang iyang mga igtagsa, kalit lang nga mitumaw, ang kubra ug dali dayong gihalog sa dalagita ang tulo ka bata aron maprotektahan apan siya hinuon ang gipaak sa likod nga bahin. Dugang pa, nakauli pa ang biktima ug gisaysay pa niya sa iyang pamilya kalabot sa nahitabo. Una siya gidala sa ospital. Apan wala na siya'y nakaabot sa tambalanan tungod sa grabing epekto sa kamandag sa maong bitin. Nagpaabot naman og tabang ang lokal nga kagamhanan sa nabiling pamilya sa dalagita. Tungod ni ini subling napahimang no ang mga otoridad sa publiko nga higit nga bantayan ang ilang mga anak labi na sa mga lugar nga posibleng puy-anan sa mga makamandag nga bitin. Okay.

Sige. So kabalo mo, guys, nga ito no, kung naabito to sa mga lugar nga like ano, mga sapa o diin dapit ng mga lugar nga naay mga kakahuyan, dili gito mo kumpiyansa kay I'm sure kanang mga lugar ha, puy anan gina sa mga kuhan, mga bitin. O fake na lang tong sa China nga pagbagyo na bungkag ang mura dito siya kanang paanan sa mga bitin, 900 kapin kabitin ang nakabuhi. Ya, nang lutaw, nang labo yung mga ulo dito sa sapa ko, dapit yung tubig. So sa dito dapit nga, laina, gitanawon lagi, guys. Kita mo ito sa posted na po namun sa, ano, K5, na naagid dito yung mga ulo sa mga bitin. Daghan kaayo to siya. So, kaning, ato ang balita ron, kabalo mo mga kalalabs, nga, ang king cobra may napakalakas na kamandag. Ngunit pinaka-grabe o kamandag or venom. Pero, di pa gid ni mao ang pinaka grabe nga kuan nga venom ning bitina. Kung ang basihan ay ang ginaingon nga toxicity. So na di mga rason nga nung delikado kayo ni ang mga bitin. So napakarami nitong nail inject na venom sa isang kagat. Mas marami kaysa karamihan ng ibang makamandag na ahas. So tungod lang yun ato, siguro namatay siya tungod sa venom. Di man siya ingon dihadeng namatay, pero di ba nakasaysay pa siya. Kaluwi taon sa bata, no? Nakasaysay pag yun intawon. 14 anyos, okay? Bali, hero siya sa iyang mga igtagsa. Kay pagkakita niya sa bitin, yada yung gigakos, iyang mga igtagsa. Kiprotektahan da yun niya, na dili mapaakan sa bitin. So maong king cobra. Yung mga ingon-ani ng mga panahon ting-init, manggawas muna sila, guys. Yung ano, mainitan mangguna sila, good, mainitan. Init sa ilang hangagipuyan. Oh. Fake na lang ko diha sa may ano. Uy, na ko share ninyo, ha. Fake na lang mi atong growing me og fiesta sa Punaw. And then, angkas na ko si Kuya Jing kay Mamiti, kay lagi niya akong anak ko, eh. Angkas na ko sa motor si Kuya Jing Jing o si Lablab. So bali tulong yung sa motor. May gani kay ako, layo-layo pa guro mga lima pakadupa ang kalayon. Nakitaan din ako nilabang diha ang bitin sa may aning may sa ganyan, quick fill nga gasolinahan diya sa going urban. So paggawasin yung hunong ko, pero nakasyagit yung mga kalalabs. Iko ay, ano dyan ko, inko, ay, kabayo, ini si Lalab. Di mo na kabayo, mami, bitin mana. Nakasingit man kiyo ko kabayo. O, ano, ay, kabayo. Iko, ay, labitin, ano dyan ko. So, mauto nga, wala sa dyan ko dayon nga, ning drive, awin, garit siya ang motor, ano man ko, nihuno, pag-iuno ko kabayo. Muti nga lang akong pag-umangkon nga, dili mo na kabayo, mami, bitin mana. Wala, halakad ako sa bitin. Namuto nga, paglabang niya, amo gi siyang gipalabang. Oo, palabang. Ang saat bang pun namo di ay nga may mo counterflow namo no. Nagutang pun sila dito nga ipalabangon pun nila ang bitin. E dito na mga kalalas na hato na namo si Jingjing dito sa Punaw. Pagbalik na ko kay ako ram siyang balikon kay napamukha tay giobra ba. So, di na ko nagpatubil ko og ano. Dako kay katawa yung nitan sa akong live. So pag human ako, nipatubil ko sa quick feed, pag uli na. Sa ingon sa kanang mga tiktubil diyan siya, uy, ayun mo pagkumpiyansa sa CR kay nato, nilabang diyang bitin ko, mawag itong bitina. Ay, bitina ka ba yun? Mawag itong bitina itong nilabang. So mauto nga ni sulti ko, dahil nga kami gaina, nakakita, good me. Kani mga kampo, di po ni kumpiyansahan, naging yung mga bitin diha. Actually, nagani mga bitin nga ano eh, ipang report nga naa ilang anang lugar. Dini sa San Carlos, murag kaduha ko nakadungog ng mga banakon. Mga snake. Kamu unsa mga bitin inyong nakit-an, be? Ma'am Juliet, sa mga bitin inyong nakit-an, ikaw, Tita Ching. Anong lagpad og ulo, dagog ulo, mga bitin. Ako na ito, mga bitina na, unsa ninyo nakit-an. Bito guys, dili kini ka
Diligin na to sa hay ka kumpiyansaan. Okay. Hi to Tita Faye Guargamento. Okay, bii sa among pinalanggang madam. Hi Tita Faye. Hello, kumusta? And thank you so much for sharing my life. And to Bilan. Hi Bilan. Asam kagain na Bilan. Wako kita ni mo ha. Mayrag magsakit ang tiyan sa nikaon atong lechon manok. Kabalo ba ka, Ma'am Juliet, na mikawat nila ang duha ka lechon manok? Ang luoy lang jud kaayo, Ma'am, ang maong mga tindero. Kay ngano, ang maong tindero, kay siya man to magbayad. Kay, siyempre, ikuan bayad na ay, pang iphon bayad ng manok, pilakabok ang nabaligya. Diba? Ilaman ng ikuan, ilaman ng iphon. Yeah. Oh, pilakabok manok ang na-dispose ng gabi una or adlawa. So ila din ang kwanon, kwintahon din na sa manok kwinta. Kay siyempre, dako bayad guro ni siya nga kuan sa manukan. Yung nagin na sila yung mga tao nga mo ay mag-ihap sa manok kung pila. Yan, nawala agduha. Nawala agduha ka manok. Bayad tong gabantay sa multindero, bayad to siya. Oh, kuyapi tong mga nangawat sa manok. Makasulubo lang yun paminawon ba nga. Kana bitong nagtrabaho ka nga patas sa imong kinabuhi, nitrabaho ka nga patas para sa imong pamilya. Mauna nga nangita kag trabaho niya, mapagin niya dangatan nimo. Mismo sa imong gitrabahoan, ya pa jud ka gipaagyan ba. Luoy kaayo ang maong tindero. Kasi siya ginay mubayad atong duha ka manok. Ya pila kay sweldo 500 o kuan pa siya, negative pa siya og 60 pesos. Ibutang na to, yung sweldo ng adlawak, 500. Kung ibutang na to nga minimum ang ano sweldo. So kung 500 yung sweldo, makaingon tanga ka ng Kristo pa siya, 60, kulang pa siya 60. Diba? Kay 560, good ang manok nga. Kantidad sa duha ka manok. Good. Ma'am Juliet Chu, gikuot nila ang manok. O, nakita ni Ma'am Juliet sa sa live. And to Alex Aguda, hi, maayong gabiin ni mo, DJ Lady Anne. Kumusta naman ka, DJ? Watching from Calatrava. Solid followers ko ni mo, DJ Sukat pa sa una. And now, thank you, Alex. Hi, Alex. Kumusta? Nagin nga, wa, nataani ka. Kalaag. Oh. Ay, di ako atong pag ano. Nang Alex, di ako atong fiesta ninyo. Yes, laag ko atong Calatrava. Niya. Without, ano nga na, ade dito akong favorite nga banda. Ade dito ang Tropa Vibes niya. Napo River Maya. Wa na. Solve na ang ano. Okay, Tita P, thank you so much. And to Laika Aurelio, hi ma'am, good evening. And to Bill Ann, hello. Shaiya Verana, good evening ma'am. Yes, hello, may gabi, Shaiya. Kabalo ba mo, daghan kayo ng comments akong live ron? Alams na. Thank you so much. Okay guys, so I will be right back. Naton yung basahon, no? Okay. Ayaw ko niya na lang, no? Kaya nato, pwede tayo gamay. Usa nga topic, pag-iday, ay guys. Sumatod pa unsaon kuno sa mag-asawa na kanabitong dili sila mapulaan sa usag-usa. Nagi time good nga mapulaan ta sa tong partner ba labi nang sige pangulit diha. Ya dayon usay dili natatag doon, inuguli di natatag doon. Ya tong bag-o pa sus halos na lang hindi magbulag. So karon mga kalalabs mo niya itong tagaan o tagaan. Saan daw buhaton sa mag-partner nga para dili sila mapulaan sa usag-usa. Baka puol po ba yan ng usahay, no? Okay, so nanadyo ko yung uban nga mga parents nga ginapangutan na before. Inko mapulaan po mo sa inyong mga bana. Ay, o dam, oy, madahag dili. Dako kayo. Mapulaan ta dam, labi nagway idunol. Ana, tuara. So, mauni guys nga. Ang ato aro.

motor, ang kas sa imong bana, imong suloy mo, kaon mo anang mga street foods, diha dako na gyud kay nag-impact. Or dako na kayo nagkana. Alam ko tama. Makahatag niya gid nang maka-alive sa inyo nga relasyon kanang magkuyog-kuyog mong duha, di ba? So mauna guys nga so may mga bana diha ron. Oo. Samtang tapa inyong mga bana sa inyong tapat, sa inyong kilid, or ikaw po babae, or ikaw po lalaki, napa imong asawa, try to have this tips nga isuri-suri po. Di lang kay katumang kung mag-uyab mo, murag wala manggod mo'y panahon nga, kay wala manggod mo'y mga responsibilidad nga ginatubang karon unsay malimta na lang kay tungod sa kabisi. So karon pa lang daan, nga kamong mga bana, diyan, eksawa. So try to convince ang imuha nga partner nga pwede ba ta mag dinner date, pwede ba ta mo kaog balot anong unahan, unta pwede ba ta mo suri-suri anong boulevard, pwede ba ta mga on a quick anong kilid-kilid, o simple kaayo nga pag-approach, simple kaayo nga pagsuroy or ano dako nagikinag-impact na ang inyong relasyon, mas mo lambo pa yun. Okay? Kaya nga naman, itagaan man good ninyo o tangay ang inyong ang usag-usa. Dako dyo kayo na siyang impact mga kalalis. Muna nga, kamo di haroon nga naminaw, ililang good puro trabaho na to ilaan. Oo, provided ta sa tanan, provided ta, lahat ang kwarta. Kumusta ang relasyon? So muna diha, di ba? Imong pangutan ng imong hanga partner, imong kaugalingon, kumusta naman misa kong partner? Wa naman gimi laag-laag. Unya, di ay to, ang ending nanay ka-chatmeet imong partner. Wala na kay ginatawag nga update. Kumusta na kaya mo ang panagkuyog mo? Wala naman gin. Inikuli sa balay, mga tulog. Inikuli sa balay, mag-iaiya na lang halamang laba. Okay. Kanira bang mga tao nga nay trabaho 8 hours a day? Nagikan alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Inikulti sa bali ana manglaba, manghinlo, manghipos. So dili na tanan nato dili tanan nga not all the time bitaw nga ang imuha diha nga bilang pagkainahan nimo, i-focus nimo sa inana. Dapat takaan ninyo time ang inyong usag-usap. That is a priceless and genuine kaayong love nga inyo nga mahatag sa usag-usap. Kaya nga naman, inyong magundang magbaga ma-reminis ninyo ang sa una ninyong ginabuhan. Ikatong uyab pa mo, bisag asaraman mo, good lang. Ato ta dito. So guys, more pag yun nga mga tips atong mahatag ninyo. Nang so stay tuned na mo niya, guys. Not pag yun tayo ma-advise pag yun. Hi, good evening to Junie Marshall or Junie Mar Rodriguez. Okay, rasab ko DJ. Oh, thank you to Alex. Sa mga nag-comment yan. Si Sir Junie Mar ang nag-comment. Alright, so I will be right back. So stay tuned for more. Bumalik ng si Lady Anne for my final gap sa kong program. And more pa good and ako pa yun yung basahon ang mga horoscope ninyo para ugma excited. Excited na ba mo guys sa inyong mga horoscope diha? Okay? Imali ninyo unsa mo ha? Leo ba mo? Pisces ba mo? Virgo ba mo? Unata ihatag ninyo diha. Kasi ugma di ay makadaog kag luto. So, sige. Ako nang i-play ni song from April Boy Rehino. So, stay tuned na mo diha guys. Hindi lang sa 95.75 News FM.

heart loves na loves kita. Yeah, bagal ligian mo kanta, eh. Pero, hi guys, are you excited na para sa inyong mga horoscope din na? Unsa kaya ma-in love ang may mga zodiac sign? Since we are not talking about love, mga kalalabs. So, syempre, speaking of love, oo, in love, yun tapirmi as always, yun, diba? So, mauna nga, atong-atong kung mahigugma ganita ato i-reserve sa tawo nga dapat po nato tagaan sa tong love. Dili kay kabalo na ta nga gipasakitan na ta, ibuhos pa yun nato ang tanan. Ang ending diha ay grabing sakit ang ihatag. Dayon, may ingon din, dear Lady Anne, dear Ate Lady Anne, sakit kayong gihangihimo niya na ako. Imo deing kwa nun, ah. Siya di ay, ang na ay problema. So that is why, sa horoscope na to mga kalalams, or are you ready na? Sa kong giingon, unsa kaya ma-in love ang mga zodiac sign na to karong gabi o na. Para ni ugma ninyo guys. Yes, akong gichatan ang ato ang lagay ko diag horoscope nga ma-in love ang akong mga listeners. Ingon man dayon sila, granted dayon ang gihata. So, unsa ma-in love ang may mga zodiac sign diha mga kalalas. Una nato nga tagaan og panahon or time ang mga Aries. Oh, ang Aries kay kapabalo ka dia kung Aries ka. Ako ra ka imo ra ko. Lugi apa binawon ay. Ako ra ka imo ra ko. Ayaw lang ko pasakiti kay bye-bye gyud ka sako. Oh, sana all. So kumbaga sa mga territorial lab na walaing magsagol ang musagol buak bagul-bagul. Unsa kaya ma-in love ang mga Taurus? Hello mga Taurus, kumusta mo dina? So ang mga Taurus kay I miss you dal antikag food. Ay, kami po doy. Ingon ang mga Taurus nga I miss you dal antikag food. Ay, kami, food. Dal ipon, big food. Ah, kamo-kamo ra, ha? Yeah. Unsa main love ang mga Gemini. Main love ang mga Gemini, no? So, ang mga Gemini, kung main love, ingon siya, chill ra ko, Lady Anne. Kalma ra ko, Lady Anne. Everything's fine, pero, nga no, late ka ni reply. Agoy ka, tsakit. Siyempre, napamayksik gina-replyan lain. Maong late siya mo reply sa imuha. Kaya di man interesting ang imuhang mga chat niya. So, mauna nga, late ang ihang reply sa imuha. So, mauna nga, dili na ikatingala. Nga nung late iyang reply, basig dili siya interesado sa imuha. Unsa main love ang mga Cancer. Hello mga Cancer. Ang Cancer main love kay okay ra ka? Oh, okay ra ko. Okay ra ka? Ingnakuha para masabtan tika. So, ingon si Cancer nga okay ra ka. Nganong pangutan-on pa man gyud nga okay ra ka. Kung ako dili na kumangutana, uy. Makita ra na sa mga love language o sa katawo kung unsa siya ka ka-okay dyan sa imuha. Okay? Hindi na dapat pangutan-on ang usa ka. Pararago na ka ng may mga parties. Dili na ka-ingon nga. Dili bitaw ka mag... Dili ka mo ingon nga ka ng invited ba ko? Kaya kung once nga invited ka sa usa ka party, i-chat man ka. I-message ka, oh, you are now invited sa coming birthday na ako karon ana. So, dili na ka dapat mangutana nga invited ba ka. Kaya murag sa part, no? Na ikay mangutana nga invited ba ko sa imong birthday. Murag ka maot paminawon. So, wait lang ka nga siya mismo ang ma-invite sa imo. Pakihapod aning gihimo ni sini Cancer nga okay ra ka. So, dapat dili ni mo siya pangutan nga okay ra ba siya. Kaya nga naman, once nga safe siya sa imuha nga kilid or safe siya sa imuha, dili na nunid na ng pangutan o kay siya mismo satisfied na siya sa imuha. At the same time, tumingon siya nga kung sige, ibutang na to nga, okay ra siya, dili na siya dapat pangutan. Kaya nga naman, kung dili na siya okay, o, dogay ka na ning layas sa imong kinabuhi. Diba? Dara. So, Leo.
Wow. That's me. Unsa kay ako ma in love? Ang Leo damo in love kay sa ako lang dapat imong attention. Kuya, kay daghan mo kong gi-attention. Naku, siya sinta ka mga bata sa daycare. Ako attention piting daghana. So, ang mga Leo dyan, sa ako lang dapat ang imong attention. Wow ha. Kaya may good paminawon nga ang imong attention na aragid sa iya. Virgo. Unsa man main love ang mga Virgo. Ang mga Virgo main love kay consistent. Effort, 49%. Concern sa imo, 51%. A total of 100%. Muna lang ka ng budget, muna lang criteria for judging. May criteria for judging ang iyahang gugma sa imuha. So, kung baga, kung ikaw nag-effort ka maayo sa iyaha, kung, for example, nakagipanguyaban diha, effort na effort kay siya sa iyahang ginahimu. So, naa siya ay 49% sa imuha. Sana all. And then, concern siya sa imuha. Like, unsa man mga concern. Like, ayaw pagutom. Ah! Mugigwa din yung dila. Ayaw pagutom. Ay, hindi ko gusto nga magutman ka. So, concern siya 24 hours. Niya pangutana. May concern kaya sa siyang mama. Ma, kumusta ka diha, ma? Pahuway na, ma. Ay, sige, pang laba, ma. Tulog na, ma. Pero sa uyab, grabe kayo maka-concern. Oy! Eh, nga po din. Oh, uyab na guna, ma'am Lady Anne. Ay, nag-apil-apil, ma'am Lady Anne. Namuan na niya. Ingat, ana, gina. Basta, gapa humot. Okay? So, ang consistent sa Virgo, okay? 49% concern sa imo ha kay 51% at total of 100%. Unsa ma in love ang Libra? So, mga Libra diha, guys. Oo, here's your horoscope. Uhaw sa love. Oh, uhaw na uhaw sa love. Pero allergic sa drama. Ano ba 'yan? Kumbaga kaning mga Libra, ano ni sila kanabitang kumbaga kahulat tragedy ni sila. Sila mismo ang kanabitang mahigugma sa usa ka tawo at the same time or uhaw sa love nga basig na sila yung magustuhan nga usa ka tawo unya gabeg sila love bitaw nga amao nga ilang i mga gina-achieve nila nga love o uhaw na pero allergic sa drama di sila ganahan ng mga drama nabitang kita magudun sa hay mga Pinoy natin mga sakit like for example asa na ka oh nanako sa may kuan kapit na ko dool na lang ko mga 1 minute nanako sa may traffic light dapit nanako di sa balay gati kungkong natulog drama kaayo and then dagat kay mga alibis okay di na ganan anong mga dagat alibis Scorpio. Kung sa mahigugma ang mga Scorpio, I love you. Todo-todo. Ha? I love you, pero investigahan sa nako imong tibuok istorya sa kinabuhi. Ay, nako kaila ani nga investigative report per minute ang kinahimo. Mga, nadas mission ni, naminaw. I love you, pero kaning mga Scorpio, pwede ni mahimong media. I love you, pero investigahan sa nako imong tibuok istorya. Kumbaga, mag-ano sa ka, mag-investigate sa ka kung unsay siya klase nga pagka babae, pagka lalaki, nga imuha nga gipurmahan. Dili bito ingon dayon nga mudas magdayon. So, kumbaga, naniid pa siya sa imuha. Ingon ani ang mga Scorpio. Sana all. Sagittarius. Gusto ko mag-outing kauban ka. Kami di mo mukuyogon. Si Scorpio, guys. Oo. Gusto siya, mahilig siya o ka ng mga outing. Pero, mag-outing lang siya basta kuyog niya ang iyang love o malay na makauban niya. Hindi't mag-una paminawon mga kalalabs nung nga ka na.
outing mo sa imuhang hinigog mga kamura, di ba? Okay. Dako kayo, dako jud kayo ang inyuhang tangay ma-share sa usag-usag. Capricorn, unsa man mag-in love ang Capricorn? Aw, appeal naman ka sa akong long-term plans. Wow. Adi, ano na ni anang simbahan ni? Adoy na ani. Kumbaga, wala niya siya'y balak nga magbulag o makibulag. Kaya appeal naman sa long-term plans ang Capricorn. Appeal na daw. Aquarius, dili clingy, pero paspas mo reply sa chat. Mo ni ginapangita sa kong lolo. Paspas mo reply. Dili kuno clingy. Pero paspas mo reply sa chat. Mo na gingon nga imuha. Imuhang reply usapa iyaha lima na unom. Mo na paspas

Okay, usa pag yun na apay usa. Pisces. So, matod pa diri ang Pisces kay maski red flags, nimo, himuon nila o green. So, mo niya na kanindo sa Pisces kay bisag ha, siguro gaaway mo, pero maningkamot siya nga. Kanabitang, himuon niya ang tanan para ang inyong relasyon, healthy na gihapon. Dili sila gusto sa mo, mo niya na kanindo sa Pisces kay bisag red flags. Bisag red flags na siya sa imo ha, pero naningkamot gihapon siya nga. Kanabitang, ay, kuang gihapon niya nga, maging okay mong duha. Ano ka nindot sa Pisces? So, mauna guys nga, ayaw lang ninyong seryoso ha ang mga horoscope nga kung gipang basa dyan sa inyo ha. Kay basig, daman-daman nun mo. Hello to Ma'am Janet Dakdak Kabugwas. Good evening, Ma'am Lady Anne. Na di lagi ka makita. Lagi ko na kumakita na siya nin. Pero humanabi ako na siya nin. And to Alex Aguda, request ko o gintong araw. Sir Alex, inakuka-play sa imuhang gintong araw. Kay magintong ano na ko. Gintong balintong. And also to Sir Johnny Mar Rodriguez. It's

0: Okay, so hi and good evening to what yung last nag-comment? Si Aki, si Ma'am Janet Dakdak Kabugas. Hi, Ma'am. Kumusta man? Kumusta yung muhang pagpanihapon ron? I'm sure daghan ko is that si Ma'am Janet nakuha ilang iyang ano ay iyang nakuyog kay si Ma'am Janet good kay gaano ni sila gapang lawod. Nya, nindot pa kayang dagat. Gahapon pa, nindot kayang dagat sa Sipaway, makuning adto. Nindot kaayo. Hello sa mga, sa hello ni Madam Metos diya sa Sipaway, sa Ilaga, may gabi. O diya sa Casa, Casa Celeste. Hello ninyo guys, may gabi ninyong tanan diya. And also to Ma'am Janet, okay, Ma'am Janet Dakdak, Kira, Kina Ma'am Ann, wow. Okay guys, so wanagi ko igong oras and salamat kaayo. And sa Sunday na punta, magbalik o gadungog-dungog sa itong programang Love Notes. Kay ugma, Friday and Saturday, wala ta. So Sunday na punta balik mga kalalag. So atangi ko ninyo guys sa itong mga balita, sa itong mga advice or advices na itong mahatag ninyo and ang atong horoscope ninyo. So, napagitay madalit nga akan pagkikayo sa inyo ha. So bye-bye guys and good night. And I would like to say thank you. So kung tech din si Michanin Hilapon, salamat kayo Dayshanin. And sa mga na lang, sa kala na lang sa mga nga station manager Sir Brian Morden. And sa mga nga CEO, ang mga nga big boss Doc Ramil Itang. Okay, daman salamat guys and good night everyone. Happy week and in advance. Bye-bye mga mga. K5 News FM.
1: The lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, ang papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: The doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
14: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa sulod ang imong tiyan.
15: Mm-hmm.
14: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas.
15: Uh-huh.
14: Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
15: Correct.
14: Kasagaran sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
15: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
14: Common nga allergy sir GP na sa pasayan.
15: Correct.
14: Kasag ug mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
15: Delikado.
14: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
15: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
14: Naigitawag sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
15: Dili ka ginhawa?
14: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud sir GP, secondary respiratory failure.
15: Unay kuyaw.
14: Simple ra man ang management sa allergy sir GP. Inom ka og food supplement nga mga sa nabugo na nimo nga immune system.
15: Pusto.
14: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
15: Mojudok!
14: Dako jud akong pasalamat sa mighty Sir GP.
15: Oh.
14: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
15: Bitaw sa?
14: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty Sir GP.
16: DTX 500!
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
16: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
14: Unay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og mighty Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
15: Husto.
14: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato. Kining mga tanom, aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag-higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
15: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, munay naa sa DTX 500.
14: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong problema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
15: Correct.
14: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
15: Bitaw sa.
14: Kaon pa jud ka? Kay lami.
15: Oh.
14: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
16: DTX 500! Ako si Janice.
18: Okay kayo mong man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
16: DTX 500!
19: Mapalit sa mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Jenna taga-amlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
16: Mighty C! Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og inuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
16: DTX 500.
19: Mapalit sa mga butika.
14: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
15: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
14: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
15: Muna.
14: Bisan pa nga naay diabetes. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
15: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
14: Na.
15: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Og kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
14: Ang problema sa diabetic retinopathy Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
15: Correct.
14: Tungod kay wala man ni symptoma. May balaan lang niya nga naa na siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
15: Humaw pa na pagkaibaw.
2: DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
19: DTX 500.
22: Mabalik sa mga butika.
15: Makaguold jud kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan.
14: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
15: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
14: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
15: Bintaha
14: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
15: Dili
14: mag-uba ang imong kidneys o ilabios tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
15: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuhang junior.
14: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Jud, o DTX 500, o MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
15: Correct.
19: DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500.
22: Mabali sa mga butika.
19: DTX 500.
23: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Duha lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500.
22: Mabali sa mga butika.
19: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayutihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag ug gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
19: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
22: Mabali sa mga butika.
19: MyTC.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
14: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
15: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Dok?
14: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
14: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga samot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seed.
15: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
15: Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
14: Oo, nindot na.
15: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes.
14: Mm.
15: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
14: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
14: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
15: No.
14: DTX Premium Coffee for the best experience.
15: Mm-hmm.
14: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
15: Mm-hmm.
14: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
3: D3 Bio Health News, D3 Bio!
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio, after 2 months sa pagtengi, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
22: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
15: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
15: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
14: Mm.
15: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
14: Mm.
15: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
14: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
15: Correct.
14: Ug kasagaran nga mga kolesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
15: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
14: Mm.
15: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
14: Mm.
15: Ginapagawas kini sa atong atay.
14: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
15: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
14: Mm.
15: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
14: Mm.
15: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
14: Correct.
15: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
14: Mm.
15: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
14: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
15: Oh.
14: Duha na iyang trabaho.
15: Mm.
14: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
15: Oh.
14: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
15: Oh.
14: Gadaghan na siya ng gadaghan.
15: Mm.
14: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
15: Mm.
14: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
3: D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
22: Ang Vizio
3: nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
15: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
14: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
15: Wala!
14: Wala yun. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio.
15: Mm.
14: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
15: Correct jud, Dr. Ramil.
14: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
15: Mm-hmm.
14: Og paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP.
15: Oho.
14: O man-neutralize niya.
15: Mm-hmm. So dapat mukhaon dyan kag mga good fats, Doc. Oo. Nuts, butong, avocado.
14: Siyempre, D3 Bio yun. Nindot na, Sir JP.
15: D3 Bio yun, dapat ang gamiton. Nga naman, kay walay MCT ang avocado.
14: Mm.
15: Ang olive oil, wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
14: Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
15: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
14: dako ang chance mahimong gallstone.
15: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
14: Pasabot Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
15: Wala.
14: So D3 bio jud ang maayo. Di ba Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
6: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
7: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
7: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Simana lang balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
7: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
14: Ang pag-inom og kape Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
15: Gusto.
14: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
14: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya Doc kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
14: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay ngano man, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
14: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
15: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 bio, ang D3 bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
15: Check si D3 bio, ike si ordinary vitamin D3.
14: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
15: Kung ga D3 bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
14: Maujud na superstar diha Sir JP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
15: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
14: Grabe sa.
15: Mao nay D3 bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
14: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
15: Wala.
14: May monolaurin ba ang imong plain D3?
15: Wala.
14: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir JP nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
7: D3
0: D3 Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
22: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
14: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
15: Wala.
14: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
15: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
14: Ang ketones Sir JP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasaglay ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
15: Gutom na.
14: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
15: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
14: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay yun namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mao dyan na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
15: Very
14: question.
15: Efficient.
14: Ang imong D3, nabay ketones?
15: Wala.
14: D3 Bio lang dyan ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade na yun, Sir JP. Ingon ana, dyan na ang kinabuhi.
15: What? Natay oras, doko? Ako si Jean Paul Generoso.
14: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
15: Ayaw abusuhon.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: K5 News FM.
17: Shopping in the live of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Para sa manipyo nga dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
2: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
2: Ang DTX 500
4: ang adunay pinakataas nga antioxidant
2: nga makaayo
4: ug mag limpyo sa tay.
2: DTX 500.
4: Napamatud-an na sa mga eksperto.
2: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
6: Mighty C.
5: Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na.
5: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamasala butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Kasakit ang tiyan?
15: Max 4 Biotics!
14: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
15: Max 4 Biotics!
14: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
15: Para healthy ang tiyan,
14: mag-Clinica Max 4 Biotics!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend
18: Food Supplement for Men.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: K5 News FM.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka pala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing na pagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
15: Ang alkaline ng vitamin C!
21: Ako gali si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ang akong tutumlalamat sa Marisi.
6: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang ditis. Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
6: TTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
22: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
23: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermi tungod sa akon nga bato sa ureter. Vermi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
22: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
24: Moderna Max, Max Epektibo.
25: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatsyagan ka mag-ana.
26: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
27: Mabakal sa malapit na butika.
28: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon, sa gihapon,

Dayaw nga pasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Dios na magkabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan matarong man kag malaod. Ang bersikulo mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanubasa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon subong makaturan magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong lanuklukan sa pangitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa mga taon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na yung himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwaragwag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyuro kami loob, pamilya, na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial protection at kayo din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14, pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang aton mabasa, diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang, kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga, ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon, nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Giyari karon ang nubyo, guwa kamo sa pagsugat saya. Niyan, tanan, yagtong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga may nandamon, nagsabat, basi hindi. Ini mag-igo sa amon kag sa inyo, maayo pa magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo kag ang mga handa, nagsulod ukod sa iya sa sinalusalo sang kasal kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban nga mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo upon siya mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa bukos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho, kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat ugon agod sugaton ang iya nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok ang grupo sang nubya nagahalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo, ang isa ka grupo naghulat sang

0: K5 News FM. The lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero suka, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: nawa sa ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
1: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kaga kaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
0: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit o inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
0: Gadahan ko ng tulog sayo.
1: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 o
0: Mighty C.
1: Aromata asimong antioxidant.
0: O sarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
1: Mojod.
0: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
1: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man, grabe mo gamit sa glucose ang brain.
0: Correct.
1: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
0: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mugikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrupt, Sir
1: JP. Bankrupt,
0: so, sama sa atong lawas, naataan yung gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Sige man ni kahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants. Wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C. Mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa

0: ITX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
1: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
1: Husto.
0: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
1: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atoang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
0: Sa ato pa Sir JP kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
1: siya. Napude
0: siya
1: antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa
5: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
0: para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
1: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
1: Makanindota pog klaseng energy na oy.
0: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
1: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit, pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio. Mm.
0: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Mm. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Uh-huh. Kusgan ra gihapon ka, bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir
1: husto,
0: GP.
1: Husto.
0: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang kung ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga bulika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubito. Wow. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3 Sir GP.
1: Ang D3 Bio kauban ang iyang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3 okay ra. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind? D3 Bio, ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Pwede nako niya mabutang kung nako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura di ay nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
7: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Papalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course wala.
0: Naa jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
1: Najud dayon, paspas kay na.
0: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani, Dok.
0: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
1: Ayawg abusohon.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kompleto con todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ka, ishoot na ga.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Pili Cabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mayang adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
5: Aha, nya. Mga tanan na punta. Nganong D3Bio man over plain D3?
6: Ang D3Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
5: Oy.
6: Siyempre, kaya ang D3Bio na ay extra virgin coconut oil.
5: Mm-hmm.
6: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
5: Wow.
6: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier.
5: Mm-hmm.
6: Munang ma-energize ang imuang brain, unya, kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3Bio, Sir GP.
5: Mm-hmm.
6: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3Bio. Dapat jud ang D3Bio ug ang serotonin.
5: Oh, kana.
6: Siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3Bio, pero ang plain D3, wala, Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
5: probiotics
6: or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
5: Wow.
6: Unya, kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
5: Oh.
6: Aron malikayan ang anxiety,
5: depression,
6: mga depression kung gagamit ka og D3Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3Bio.
5: Nindot ang D3Bio, Dr. Mil, kay ang D3 content ini igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, daghan kaayo, Doc. I-research magud ninyo.
6: Sa D3Bio, ang vitamin D3 ginpakapin ra na sa BCO.
5: Correct.
6: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan, Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3Bio. Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
2: D3Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Paborito jud nako ang D3Bio over plain D3 nga naman, Dr. Ramil.
6: Hmm?
5: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3Bio is basically priceless.
6: Correct.
5: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara kadlaw, mawala na imong hilanat.
6: Ina kanindot ang D3Bio, Sir GP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
5: Yes, kay man ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
6: ang uban,
5: army.
6: Ang uban nga term na, Sir GP, your second immune system.
5: Correct. Nga naa sa D3Bio, no? Kay patyun jud sa monolaurin, ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
6: Mao na nakanindot ana, Sir GP. Para nako maayo jud ang D3Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kuryente sa lawas, ang mga nerves, ang insulator ana gikan sa mga good fats. Unya ang D3Bio adunay extra virgin coconut oil, malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3Bio ka.
5: Kana, kung nag-D3Bio ka, ha?
6: Nya, try nyo. Gawas ana, nindot po gamiton pang topical ning D3Bio.
5: Correct.
6: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
5: na
6: pwede jud kayo butangan og D3Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3Bio sa inyong mga food supplement.
5: Gusto. So mag-D3Bio na ha. Wa na tayo igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipanayon.
5: Dili, abusuhon.
8: D3Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3Bio. So sa kasimana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
9: Ako si Ariel. Na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 ng may visio.
4: Ang visio
2: ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na ko may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapang mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit.
1: Sabihin na bulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabaka,
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inilikal!
12: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga D3
1: Bio. D3 Bio.

0: pagaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang durakinibo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya,
1: nga nagkahatak o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: atlaw-atlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape. Peka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawa.

0: Atiatuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics. Extend Food Superman. Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang ngakon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract. Sa nawa nga pimple free
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay ga, gabasa na naman.
4: Oo balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh
4: para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh
4: para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
11: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
10: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
11: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
10: Yes, sir. Anhil lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
11: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
10: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pilain na ko ikalagad mo, sir.
11: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ko nimo. Bye.
10: Bye, sir.
12: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Mga DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
2: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic. Padong sa ulcer o sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
3: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
2: Ay.
3: Hinaut nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation. DTX 500 o Mighty TC kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyo yung mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
2: Ang appendix parte sa large intestine nga 4 inches ang gitas-on. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud kung kini ang ma-infect, ma-inflame ug mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
3: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir GP, inom na ka og DTX 500 og Mighty TC. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi. Ang acute appendicitis mo ay pinakakumon nga abdominal emergency o kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mo na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 og Mighty TC aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
2: Correct.
0: DTX 500.
4: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Unya mabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Ramil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbara nga pupo.
3: Correct.
2: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya ug pag-inflame ni ini.
3: Mao nay rason nganong giparista ang Mighty TC sa DTX 500 ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug Mighty TC, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magakos sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty TC, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
2: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mubalo ra ba jog 60,000 plus?
3: Sobra pa na, Sir GP.
2: Kana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
3: Mas mahal, siguro. Oh. Gamay ra ang 200,000.
2: Ayay.
3: Nya, kung mag-DTX 500 og Mighty TC ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
2: Gusto.
3: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
2: Adala.
3: Ang Mighty TC, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm ug tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system ug mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C ug collagen nga makita mo sa Mighty TC.
2: Correct jud, Doc. Sa matag-adlaw pag-inom sa DTX 500 o Mighty TC, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
3: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta.
2: Kada?
3: Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 o ang Mighty TC.
2: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na dyan taigong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kini na usab si Dok Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. medication din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. Detox 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa Detox 500.
6: Detox 500.
7: Pumali sa mga butika.
6: Detox 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Visio
6: nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: At na'y kabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: TC, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix, mga pinata.
0: TTX Coffee Mix. Mga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
9: Hininga,

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:05 na sa buntag.
2: Live mula sa Bulwan.

0: Fanda, giyatagan niya gibugaton ang importansya sa pag-maintainer sa usa ka aktibo ug magamit niya LPMC sa matag lokal nga gamhanan aron epektibo mabantayan ang pagpatuman og mga kalampusan sa proyekto samtang gipugna na mga problema tungod sa kulang nga pag-monitor. Subay niini, dura sa open forum nga gipahigayon human sa mga orientation din ang mga project engineer og mga representante sa mga CSO nakapangutana og nakaklaro sa ilang mga papel og responsibilidad isip mga membro sa LPMC. Itambo usab sa mga orientation si Mayor Rene Gustilo.
1: Ako si KK5 Jezebel Barbicho para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: 17 minutos, bilabay sa tag, nakala sa isa kabuntagon mga K5, kinibay na ginalit ka nato sa mga kabuton sa Detox Coffee Mix, nakakapikanan na detox ka pa. Sa balitang regional, patayag usa ka motorcycle taxi driver. Human gidunggab o gikawat ang motorsiklo sa iyang pasahero sa Caloocan City nito Martes, Hulyo 14. Ang biktima, ginalamang si Norberto, 46 anyos, Move It Rider. Samtang suspect mao si Jeffrey nga nagpagidaron ng 43 anyos. Base sa report, ang krimen ay tabo alas 2:55 sa kadlawon samtang dihang naabot sa gitakdang lugar. Kalit na lang gidunggab sa pasahero ang biktima. Igo kini siyang kilid gabahin ng pagkahuman gidala ang iyang motorsiklo. Uban sa insidente, miikyas ang suspect gamit ang motor sa biktima ug sa dihang pag-abot na usab sa usaka kun sa usapa ka lugar. Lain usab, gagrab rider ang iyahang gibiktima nga giilang si Jamil. 21 anyos, niyakinin giatakan o gagihold up. Yamisukol ang biktima, gidunggab siya ni Jeffrey apan. Nagkapangayong ipaghihapon kini og atabang sa mga residente sa lugar. O dito na gitabangan o bukbok ang hold upper. Usa gitahan ngadto sa kapulisan.
4: Sa lain pang balitang regional, patay ang 14 anyos gadalagita human gipaak og king cobra samtang nangaligo sa sapa kauban ang iyang mga igtag sa barangay Batian Maitom Sarangani. Sumala pa sa report samtang naligo ang biktima ka sa sapa kauban ang mga bata nga igtag sa kalit lang mitumaw kining cobra. Dali dayong gihalog sa dalagita ang tulo ka bata aron maprotektahan apan siya hinuon ang gipaak sa likod nga bahin. Nakapauli pa ang biktima o gisaysay niya sa iyang pamilya ang maong panghitabo o sa siya gidala sa ospital. Apan, wala na kini makaabot nga buhi sa tambalanan tungod sa grabing epekto sa kamandag sa maong bitin. Nagpaabot naman og tabang ang lokal nga kagamhanan sa nabiling pamilya sa dalagita. Tungod diini, subling nagpahimangno ang mga otoridad sa publiko nga hingpit nga bantayan ang ilang mga anak labi na sa mga lugar nga posibleng puy-anan sa mga makamandag nga bitin.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: This is 6 minutos nilabay sa takdang alas 6 sa kabuntagon. Kung 20 minutos mga kagayipan nilabay sa takdang alas 6 sa kabuntagon. Magpagawas sa desisyon ng impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, kalabot sa hangyo sa House Prosecution Panel nga ipasampida ang tax records, bank records o mga dokumento gikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLC ni Vice President Sara Duterte o siyang badang nga si Attorney Man Scarpio. Abang desisyon misunod sa caucus nga gihimo sa mga senator judges diadto Miyerkules sa hapon Hulyo 15. Sigon ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero, nagkaoyo ng mga senador nga hatagan og igong panahon ang matang usa aron masusi pag-ayo mga komplikadong legal nga isyu bay kalabutan sa pagpagawas sa sampina. Samtang gibawi sa House Prosecution Panel ang ilang hangyo nga ipatawag ang lima sa ilang nahibiling mga testigo may kalabutan sa Article 4 sa impeachment complaint nga naghisgot sa gingong hulga ni VP Sara batok kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kanis House Speaker Martin Romualdez.
4: Subay sa mga balita, gilauman nga mahuman sa Senado ang kabahin sa impeachment case kalabot sa gingong grave threats ni Vice President Sara Duterte sa dili pa mahuman ang Hulyo. Sumala ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol, mipaspas ang proseso human gibawi sa prosecution ang pagpresenta sa unom ka mga testigo para sa Article 4 sa impeachment complaint. Tungod diini, gilaumang mubali na ang hearing sa sunod nga aligasyon ang nagiingong sayop sa paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President kon OVP o Department of Education o kon DepEd. Sa Article 1 sa impeachment complaint, giakusahan na si VP Sara sa gingong paglapas sa public trust graft and corruption tungod sa gingong sayop nga paggamit o pagliquidate sa kinitibok ang 500 milyones pesos sa confidential funds sa OVP o kapin 112 milyones pesos gikan sa DepEd. Sa karon, giandam na sa prosecution ang pagpatawag sa tulo ka testigo para sa maong issue.
3: Alas 6:22 gipasabot sa Balacañang nga ang investigasyon sa National Bureau of Investigation sa ingong anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Dili usa ka porma sa pagpanggipit kang Senator Alan Peter Cayetano nga nangulo sa pagdumala sa maong kalihukan. Sumalapan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nag-timing lamang nga nahisgutan sa NBI Director Melvin. O kung nahisgutan ni NBI Director Melvin Matibag ang giingong mga irregularidad sa pondo o mga infrastruktura sa SEA Games atol sa iyang pagbisita sa New Clark City, Pampanga aron inspeksyonon ang gitukod nga NBI Academy. Sumala pa ni Castro, isip Pangulo sa NBI, obligasyon ni Matibag ang pagtagad sa tarang mereklamo o impormasyon. Labi na kung adunay mga aligasyon nga naglangkob sa paggamit sa pondo sa gobyerno. Lakip sa mga giisyo ang giingong 10 billion pesos nga wala pa ma-liquidate nga pondo, mga aligadong kakulangan sa proseso sa bidding, o ang kontrobersyal nga 50 million pesos nga cauldron. Pasugdaan usab ni Castro nga kung walay nahimong sayop, walay agay kahadlukan sa bisan unsang imbestigasyon.
4: Sa katapusang balita sa kauluhan, subling nawagan si Senador Robin Padilla nga ibalik ang death penalty sa nasod human sa brutal nga pagpatay sa usa ka motorsiklo taxi rider sa Caloocan City. Matod sa senador, ang ginagatan sa biktima nagpakita og grabing kapintas diin gyud pasiugda niya nga dapat lamang balusan og pinakabugat nga silot ilalom sa balaod. Sa usa ka Facebook post sa senador, gipahayag niya nga napiktuhan siya sa maong insidente og panahon na para ibalik ang death penalty alang sa mapintas nga krimen. Mainumduman nga gidunggab patay ang nasambit nga rider sa iyang pasahero og pagkahuman gidala sa suspect ang motorsiklo sa biktima. Og karon, ditinado naman ang suspect og magatubang sa tukmang kaso.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Ang oras mga K5, alas 6:24 na sa kabuntagon.
2: International.
3: Sa balita sa gawas sa nasod, gikabalakang nakalas ang 500 katao human malunod ang duha kasakayan sa baybayon sa Myanmar. Dito may aging adlaw base sa ahensya sa United Nations. Sigun sa report, nawadan og kontak. Ang unang sakayan, human mubiay nga doon ay gibraban ng 250 ka mga pasahero. Samtang gituang nalunod usab ay kanuang sakayan nga may kargag 280 ka pasahero diin. Kadaghanan sa mga sakay niini, mga Rohingya Muslim refugees nga mikagigikan sa kagubot sa Myanmar. Sigun sa UN High Commissioner for Refugees o International Organization for Migration, nibiyay ang doon kasakayan gawa sa kasagarang sailing season din mas peligroso o delikado ang kahimtang sa dagat.
4: Nagpasidaan ang Iran nga mahimo nilang palapdan ang pagbara sa mga nagunang ruta sa lana o guban pang energy export sa Middle East. Kinihuman ni Patuman pag-usab sa Estados Unidos ang naval blockade sa mga pantala ni ini o maglusad o sunod-sunod nga pag-atake sa mga dapit dol sa Strait of Hormuz. Sumala pa sa Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC, anda mo sab silang sirhan ang ubang agianan sa supply sa lana o enerhiya nga gigamit sa Estados Unidos o sa mga nasod nga kalyado ni ini, isip tubag sa nagpadayon nga tensyon sa rehiyon.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: At oras mga K-Pop, alas 6:26 na sa kabuntagon.
2: Balita Sports.
3: Pasikat sa aksyon ang Pinay tennis star nga si Alex Yala sa 2026 Asian Games nga ipagayon karong Setyembre sa Nagoya, Japan. Matod pa ni Yala, kabayan sa iyang plano ang pagbalik sa Asian Games din ang iyang nag-unang tumong mao ang pag-angkon sa bulawang medalya. Sa karon na sa Manila si Yala alang sa serye sa Meet and Greet kuman sa iyang impresibong kampanya sa Wimbledon Championships din nakaabot siya sa 4th round. Napil din niya sila ni Renata Zarazoa sa Mexico, Maya Joint sa Australia o 2025 Wimbledon champion nga si Iga Swiatek sa Poland sa wala pa niya siya napildi kang Jasmine Paolini sa Italy. Una siya may appeal sa Asian Games niya itong 2023 sa Hangzhou, China. Diin nakadaong siya og bronze medal sa edad 18 anos. At sa posibleng magkaatbang ni Yala, sila ni Elena Rybakina o sa Kazakhstan o Naomi Osaka sa Japan. Dumduman nga nakadaog si Yala gikan og akon si Alex Yala og bulawang medalya sa 2025 Southeast Asian Games kung ipagayon sa Bangkok, Thailand.
2: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
4: Samtang sa balitang showbiz, nagpahayag o dakumpag kadismaya ang aktres nga si Angel Oxen kabay na Batok ang Senador Rubin Padilla, human yagi angkon nga usa siya ka komunista aton sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay Five Jong. Sa iyang mensahe sa social media, gibalikan ni Doxin ang ilang panaghigalaay o giingong kanunay niyang gisugilanon kani Anthony Padilla ang iyang kasinatian sa pagsalmot sa armadong pagkigbisog. Gipangutana usab ni Doxin nganong wala tingog nganong walay tingog si Padilla sa dihang balik-balik siyang gired taga bisan pamanog na sayod matud pa kini nga walay basihan ang mga akusasyon batok sa aktres. Gikritikar usab ni Loxen ang baruganan sa senador kabahin sa China nga matud niya supaksi ang kaniadtong imahe isip usa ka makabayan. Sa pagkatapos ang mensahe gihangyon ni Angel Loxen si Senador Robin Padilla nga usbon og pamalandungan pag-usab ang iyang mga prinsipyo og baruganan.
3: Pastilan.
4: Oh. Pastilan.
3: Alas 6:28 na kay paparenta sa tumbalitang wow nga gaw nato. Kaya pa gyud. Kaya pa.
2: Balita. Wow.
3: Viral man gud dito sa nasod Thailand ang usa ka panaderya sa Thailand. Tungod sa usa ka katingad-an nga bag-ong pastry nga nagdala og lain-laing reaksyon sa internet. Opisyal nga nagdugang ang Saiwan Bakehouse sa ilang menu og hair croissant. Hoy. Ako sa mga pastra ang atensyon sa kadaghanan tungod kay murag natabunan kini og baga og itom nga buhok sa tao. Samtang ang panaderya nagtago sa saktong recipe isip usa ka hugot. Ang ibantayan nga sekreto ang realistiko nga itsura sa buhok. Ah, ikataho nga hinimo gikan sa pino nga giyan gunting nga fat choy seaweed. Usa ka tradisyonal nga sagol nga kasagaran gigamit sa pagsimbolo sa swerte o kalambuan. Matod pa sa Saiwan Bakehouse, ang misteryosong buhok dili tinuod nga buhok. Kung dili, hindi mo kinigikan sa fat choy o edible black moss seaweed. Ang fat choy, usa ka tradisyonal nga sagol. Ah, okay. Bisan ang daghan ang nakurat sa unang tanaw, dagan usab ang naintriga o nagplano nga musulay sa talagsaong pastry. Tungod sa dili kasagarang hitsura niini, ang hair croissant na imong usa sa mga pagkaon nga labing istrihan sa social media sa Thailand karon. Oh, ikaw kag kay pamukaon ka ani. Na may murag buhok pero dili gid daw tinuod nga buhok. Kundi kuan siya kanang lumot di ay.
4: Ay lumot.
3: Gigunting lang nga murag pino kay nga murag yung buhok tan-aon.
4: Para... Lain pud anoy.
3: Oh. Nga tawo ba bisag unsa nila imong hunaan ba no?
4: Gani pero mahalin.
3: Oh. May buntag sa ito mga live viewers, kaya buntag ha. Parang Aiba, kumawas ka bukas. Sir Hard Worker, si Ma'am Feli Kabugnason, at si Ma'am Medellina Yamazaki. Yan Sir Hard Worker kagalina. Good morning, K-Pop News FM. Sa the best tandem ever, Sir Jong, Madam Pam, lanong kay Modri sa may shipyard. Nigara, Jodron, mga hulga sa eskwilahan, sir. Tungod sa mga balaod nga huyang, mga isog na kay mga Gen Z. Ron Sir Roy, hadlok na kayo niya. Masakpan la... labanan sa gobyerno na mao lagi na lagi po. Oh. Pero wala gyud igong panahon la size medyo na mga K-pop mosunod na ang Foro de los Pueblos program kauban ni SM Brian Morden o SM Brian Morden. Siyempre sa pangalan sa mong station manager ka K-pop mga K-pop SM Brian Morden. Vice President for Operations, Sir Eljan Castanio. Vice President for Administration, Sir Gene Polinaroso, sa mong CEO, Dr. Ramil Itang-Uy. Kama na ito sa Technical Side, kay K5 Monjay Caranza. Kami ang inyong balita at rumbuntaga. Ako si K5 Jong Barsalas.
4: Ako sab si K5 Pamela Perate.
3: Alam sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
4: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Asa magagikan, bay?
11: Gigan ng ubukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
10: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
11: Maya dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diyan na ka. Bakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
13: Hi. I am Ren Ahimarangan. Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
15: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
16: Puno manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Like kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Matinid na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Pahingbuntag kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban sa inyong alagad, kini si KK5 Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan, San Carlos. Karong adlaw mga KK5, kuban-uban na punta. Hantod las 9 ang oras. Today is Wednesday, or Friday rather, katapusan nga adlaw karong simanaha na anata. Sa Hulyo 17 na 2026.
16: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Ang lakaw sa panahon mga KK5 na anapoy gi-monitor nga usa ka LPA or low pressure area nga kini siya mga KK5 may posibilidad, na? May posibilidad nga mahimong bagyo. And pag once mosulod kini siya diri sa Pilipinas, tawgon siya sa pangalan nga si Quiapo. Sa pagkakaron, naani siya sa mga 2915 kilometrahe sidlangan sa southeastern Mindanao, no, sa area na pod sa Mindanao. Grabihan ang mga LPA, no? Atong niagi si Bagyong Inday sa Luzon, ang next ato nga si Josie sa area sa Visayas, karon sa Mindanao na pod siya. Dorang ila yung nagituyok-tuyokan ang Pilipinas ba, no? Pero layo pa ning LPA mga KK5, bisag wala pa siya gihapon na epekto sa atoang habagat kining maulanon nga panahon. No? Kining epekto sa southwest monsoon or habagat mga KK5 nga masinati sa katibuk-ang Pilipinas, no? Bisag asa lang dapita sa Pilipinas. So abang-abangan na po nato ni si Bagyong Josie, wa na to, nawagtang na. O nya karon ang LPA kung mosulod ni naanata sa letter K, tawago na po sa pangalan nga si Bagyong Quiapo mga KK5. So maogi hapon ang atong pagpahimang no diha sa mga igsuon nato nga nagpuyo sa daplin sa dagat, sa daplin sa kuan, sa pa, sa mga bakilid, sa mga pangpang diha. Once nga maulanon ang panahon, may bagyo man o wala, alerto lang dyan mo. 24-7.
16: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: La size 39 na, pwede na makamonitor via sa tuang live mga KK5 sa K5 San Carlos Digital 95.7. Paki-click, paki-share and likes mga KK5. Aron daghan pa dyan na makaibalo sa mga dagko na itong balita nga gi-plastar na aniron para aning buntaga. Pwede makapadala sa inyo mga mensahe diha and opinion, greetings o uban pa. Ako'y bahala mo syagit ana ron mga KK5. Nag-inusara gihapon ta. Karong buntaga mga KK5 ba? Nag-inusara gihapon ta. But I promise, next week nana jud ang kuang partner na si KK5, Pamela Pirater. Ang gikamingawan sa halos kadaghanan mga KK5. Ibingaw na jud silang pamila da. Siyempre, lahi ra jud si Pam. Regards lang kuno KK5 Pam. Regards ni Ethan daw. He missed you daw. Sige. Kung nakadihadapita sa area sa Toboso, no? Pwede dyan ka makamonitor sa 92.1 Fabulous Toboso Radio Click FM, no? Fabulous Toboso Radio Click FM sa 92.1 mga KK5. Nakadapita sa Escalante diha, nakadapita sa Kuan, kinang Calatrava, no? Dito dapita sa Toboso. Don Salvador Benedicto, tutok na sa 91 or 92.1 sa ilang mga radyo diha. And kung naka daplin sa Kanlaon, dili po sa pinakatiilan sa Kanlaon, kaya di na pwede diha. Nakadapita sa Valerimoso, Isabela, Moises Padilla, La Carlota, na dinadapita ba, no? La Castellana, Kanlaon, Don Salvador, gihapon, some parts of Don Salvador you can monitor 100.1, no? 100.1 K5 News FM Kanlaon. Of course, kung nakadiri sa sulod sa Dakbayan San Carlos, 95.7. The K5 country na good maning kakuan ang San Carlos good karon. The K5 country na ang San Carlos, so 95.7 mga ka-K5 tutok na sa tuang mga balitaan. Headlines! Sa mga dagkong balita nga dapat natututukan aning buntaga mga ka-K5.
16: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Hikog. Teka muna, nawala ko ang headlines diri. Oh. Natikman kay Borag kung ano siya. Oh. Unsa to? Hikog. Dili estudyante. Hulga. Kulata. Aprubahan. O niya... anxiety. Grabe. Grabe, ano? Unsa man ang hikog mga higala. Gahapon, natay balita diri sa Dakbayan, San Carlos, nga usa ka inahan ang naabtan na lang sa iyahang anak nga nagbitay na sa ilahang balayan sa balay, mga ka-K5. I am very sorry because di nato masulti ang iyang pangalan, ang iyahang address or pinaka-exact address, mga ka-K5. That is protocol and standard sa mga pariho namo nga magsisibya nga dili namo isulti ang kompleto because dapat mo nato protektahan ang ilhang pamilya. Pero kini K5 atangin ninyo balita ron ka K5 Jezebel Barbicho. Kay iyahang na-interview diri ang bana aning namatay. Grabiha. Pinasahi ni siya K5 Renz. Kay ang uban K5 Renz nga muhikog, problema sa gugma, di ba no? Problema sa pamilya. Problema nga naay gibati ang lawas. Pero kini K5 Renz, ang ninghikog nga usa ka inahan may connection sa gitawag nga relihiyon. Oh, mao ni nga kuadyong gipa komisyon ni ba with ka K5 Jezebel Barbicho kaysa kuang nahibaw-an burag lahi ni nga paghikog. What I mean is may lahi nga dahilan sa iyang paghikog nga may connection sa relihiyon. Unsa kahani? Ato ning hibaw odron ha kay kompleto nga detalye ani with ka K5 Jezebel Barbicho. Unsa man ni ang dili estudyante? Ato aning gisunod kining hulga nga nasinati ato ni aging adlaw sa gitawag nato Kolehiyo de Santa Rita de San Carlos. Dito nga nakabasa ta og usa ka gitawag nga comment sa San Carlos Marketplace nga account, mga ka-K5, nga mamusil siya og estudyante sa sa Kolehiyo de Santa Rita de San Carlos. Gipasunod yun nato ni, gi-running story nato ni, because nga di naman yun di maayo ning ilang trabaho gamang hulga kay maundang ang klase, magkabalaka ang estudyante o ang mga ginikanan. Wa na'y ayo. Based sa initial investigation, dili daw estudyante ang nanghulga. Meaning, out of school youth. Kung dili man ni estudyante, unsay motibo ani. Meaning, nanay lead ang atuang kapulisan. Basig na ilhan na ni kung kinsa ning mga kuliroon yung siging panghulga diri sa Dakbayan, San Carlos. At tangin nyo ron, with ka-K5 Jezebel or ka-K5 Jong Versales. Unsa mani ang hulga pa jud mga ka-K5? Gahapon nataranta ang mga estudyante sa duha ka mga dagkong tunghaan dito sa Bacolod sa University of Negros Occidental Recoletos and University of St. Lasal. Human nga makadawat og hulga. Una sa UNOR, nakakita ang estudyante og usa ka bala nga naay written note or na ay nabutang nga sulat nga pamusilon niya ang mga estudyante nga sigig pangbuli. O niya, ang ikaduha nga insidente sa LaSalle, USLS. Bomb threat, mga ka-K5. Naunsa naman yung tao niyo. Kini mga tauhana ning uban ni sa uso karon ba? Kining patrending-trending po sila ba? So, nangaundang ang klase gahapon. Unto kayong dako, naundang ang klase may examination pa dyan, kay Febrens. Sa UNOR, kay maulagi nakakita og usa ka bala ang estudyante nga gibutang sa hagdanan sa bag-ong building nila naapay sulat nga mamusil og estudyante. Ang salasal maupon. I-check na to rin dugay-dugay mga ka-K5 ba? Unsa man ni ang kulata? Kini pod, grabiha po ning balita a o. Kay usa ka grade 11 dito gihapon sa Bacolod, gikulata sa duha ka mga estudyante. Tungod ra jud sa mga giingon nato nga mga bayi pod nga mga estudyante. Pausa-usa na to nag-explicaron with ka-K5 Pamela Pirater. Kay karon kining bataa mga ka-K5, bura gidala ni siya, gi-hospital jud di siya, gipa-check up jud di siya, unya, 40 ng hadluka sa mga ginikanan kay basig balikan siya kulata. Ang hinungdan aning pagkulata sa grade 11 student, babayi mga ka-K5, yati ni mga bataa sa una, mag-ana ato ang edad K5 Rens, kay ato ang gibisihan, mupiko, musyatong, mupitik o glastiko, dili gani kinang mo kambor, mo abat-abat, karon uyab-uyab na may bisihan niya, mangulata pa dyan. Grabe, lahi na dyan kayo mga bata ron ba? Ako, basig, ako, kung nahuna-huna na ako kay Febrens, mga ka-K5, basi maabot ang panahon nga, tag-5 anyos ba, mag-asawahay na. Grabe, imagine mo grade 11, so, mo grade 11 ka, ang mga edad ana, mga 15 anyos. Ha? 15 to 16 years old. Hinoon, kuan na, makabatsyag na may nagugma-gugma dyan, pero before, not to the extent nga mangulata dyan ka, just because of the babae. Pero, kining bayi daw nga involved, mga ka-K5, na po'y gibuhat nga dili mao. Ha? Imagine mo, mga bayi, pero mga bastusin po. Balikan na to na ron. Sunog. Idungag na lang na ako ng sunog kaysa himalalod mga ka-K5 na ay unom ka mga Pinoy-anan ang gihurot o kaon sa kalayo. Unsa kaha ang hinungdan ani. Naabay mga samdan ani, nga paso ani. Check na to ron si ka-K5 Elmer Sagang Gikan dito sa Canlaon City K5 News FM. Onya sa mga dagkong balita nasyonal, kundi ang debate ato ni Aging Adlaw, mga ka-K5, nga ablihan ang gitawag nga tax records or BIR box sa mag-asawang Sara Duterte. Ang pag-abli di ay ani, mga ka-K5, dili basta-basta. Kay may naay allege nga kinang pahanugot gikan ni Presidente Bongbong Marcos. Aw. Si Bongbong Marcos kay gaaway man silang Sara, pablihan juna niya. Maana. Di ba? Ato ning atang-atangan ang impeachment mga ka-K5 kay gubot ang impeachment, no? Gagubot pod ang mga buhok og mga nawong sa mga lawyers last binadto kung kinsa ang medyo dihado na. Kining bang mga igsuon na to nga tanda kayo kay Pebren sa gitawag na to kinang Facebook ba? Na ay nag-viral ron nga mga nawong sa mga senador sa minority nga ang mga nawong puro tanan na hantod na ang mga kwan, mga abogado sa defense. Ang mga nawong nangurisong kay Pebren o niya ang mga buhok buragwa na mahusay. Ama na ilang buhok. Nadala sa kutsara ni Mudiha. Matayan mga kining, dili man to guro editing, burag ilang nakuha sa mga videos o niya ilang ipang screenshot kung unsa, ilang ipang mga timely kayo ba nga kurinot ang nawong o niya ang mga buhok burag wala mahusay sa mga senador sa minority o niya sa mga abogado sa defense o niya ilang giusa o niya ilang ipaviral. Katawa dyan noon ka mga ka-K5. Baka katawa dyan lagi ka. Ti, ano mga tawahan? No? Itawa dyan ba? No? Sige, ato na ang hulat-hulaton. Unsa mani ang... Unsa to ganiya? Unsa mani ang... nalimot na ko? Oh, basta? Mm-hmm. Basta, dirita sa away karon sa baslanay. Sige, labay-labay o mga istorya ni Senador Alan Peter Cayetano and ni Attorney Matibag dira sa gitawag nato NBI. Grabiha. Si Attorney Alan Peter Cayetano, senador, nag-live broadcast siya gahapon and iyahanggi hagyat ang administrasyon og si Attorney Matibag nga sige, imbestigahin ninyo ang 2019 nga SEA Games. Ha? Sugot man siya sa mag-cooperate me sa investigation. Ha? Siya, kung inyo nang imbestigahan, naimbestigahan naman gani, mo imbestigar pod me sa flood control. Aw, naimbestigahan naman pod ang flood control. Na? Lantaw na to ni kay hantod na ang igsoon ni Senador Alan Peter Cayetano, bothered na kaayo. Onya, ingon ni Attorney Cayetano, puro man isla, abogado. No? Abogado po ni si Madam Pia Serenz. No? Marag di ko kakuan. According to Attorney Alan Peter Cayetano, siya mag-imbestigahay mi. Ha? Mag-imbestigahay na. Onya, na-feel na nila nga burag siya dyan ni ang dason nga papusasan sa administrasyon. Kinaamay gakana prone nga mga information sa social media sa mga troll farm pod sa administrasyon kay Febrens. Nga pagkahuman ni Senador Jinggoy Estrada Rodante Marcoleta na ay duha or tulo pa ka mga senador sa minority nga musulod sa prisuhan mga kakifa. Grabe yan. Musulod sa prisuhan. Oh, so, burag na batsyagana, burag na field na ni Attorney Alan Peter Cayetano, siya burag yati, burag ako ni Dason Anida. Sige, balik. Ika na ito na ron. Ang ato mga headliners, mga ka-K5 hatod, Jod Ninyo sa ato ang DTX Coffee Mix. Aning orasa, oh, alas 6:53, lami dyan kay pangapi aning orasa. No? So kita nga mga Pinoy, coffee lover dyan ta. Pagising sa umaga, ang una nating hinahanap ay kape. Mga pita diha, oh, may tinughong ta diha, mga pita diha, noy, nay! Ano, madyan na, no? So, kung mga pinamalan dyan ta, sundo na to ni ang ginabuhat ni K5 Rents nga DTX 500 yun ang ginakapi. Grabe ha, himsog kayo si K5 Rents, oh. Nya walay undang ni sigig chacha diha bisag walay sunata. Mo na iyang the way he exercise iyang kaugalingon. Maumaon na ni silang dok ba, no? Wala ka pa himunong. Pero nindot siya, no? Nindot siya. Actually, sometimes ginabuhat ko na K5 Rents, matingala na lang ng mga tao gani kinang magsuroy-suroy ko nga mag-stop ko kadali. Nga sigig, ana-ana, oh. Na nindot biya kayo mga ka-K5 na ikaw i-tip ninyo. Na? Once nga nara mo nagtambay-tambay diha, don't stop moving your body. Na? Kay exercise na siya. Na? O niya, imnan pa dyan ni mong DTX Coffee Mix, sus pagkanindot. Ang DTX Coffee Mix, na siya detoxifying compound, nga tanang mga kagaw, bakterya, ang tanan nga mga dili maayo sa imong lawas, mga kolesterol, ang mga tambok diha, ang mga uric acid diha, kung unsa-unsa pa, wala on because of DTX 500. Available na ang DTX Coffee Mix. Kini mga ka-K5, mapalit na sa tanang butika. Ayaw mong hawa diha, ha? Kay mobalik pa ang Foro de los Pueblos.
14: K5 News FM. News FM.
18: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
19: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Kapalit sa mga butika.
21: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
22: Ako na sab si Dr. Ramil. Oy, hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga sa D3 Bio, wala sa plain nga ordinary D3.
21: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugan gamit ka og D3 Bio sa Baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
22: Gipili na ko ang D3 Bio Sir JP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
21: Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
22: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pundo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
21: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress sa atong atay.
22: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
21: Muni gwapo.
22: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
21: Wow.
22: Pag abot sa kagaw Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity maghulatra. Kay dito pa lang sa selula namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
22: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
21: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
22: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
21: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
22: Mao na kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
21: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
22: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
21: Ayaw, abusoho.
1: D3 Bio.
20: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Mapalit sa mga
1: butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. D3 Bio.
3: Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamihin ka pala. Muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500. Ang

0: TC, ang alkaline ng vitamin C. DTX, Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So na,
1: problema, gid ako sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig ng DTX Beauty Soap.
1: Kag, naghamis ka nagputik gid ako ng panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagat-sagat pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ako ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
8: Ginawang Generica.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: K5 News FM.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Tulumanun sa mga lapas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, putinaw sa mga lubog na isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, muluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mahinit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
15: Balik tama ka K5 last 7-6 na, kamay ka monitor, gihapon din sa Foro de los Pueblos, kauban si K5 Brian Morden. The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos. Sige, kining abahin mga ka-K5, hatod yun na to sa ato ang Power Trio. Na ang Power Trio, mauni ang DTX 500, ang Mighty C o ang D3 Bio mga ka-K5. Masinag sinati ka diha o taas nga blood sugar, na? Ang blood sugar mga ka-K5, once nga mo lala na siya, diabetes ang imong agtuan ana. Onya complication, no? Mugawas ang tanang pamalatian nimo kay kining ato ang blood sugar, dira managuna mga ka-K5 sa tuang mga ugat, no? So once nga dili na siya nimo maagapan or ma-stop sa mas timprano pa, delikado jud na ang blood sugar. Ang kausa sa blood sugar, kining daghan ka kaayo mukaon o kanon. Daghan kay ka mukaon o kanon, sige kagkaon anang mga tamis nga mga pagkaon, dili mawala man ko miingon nga di ka na mukaon ana, pero kinabang kuano ba nang dili tam-an jud ka grabihan nga mukaon, kada kaon nimo tamis na lang jud. Unsa pa jud ang siging inom aning mga beer, no? Grabe ang kalamay ana. Coke, I'm not referring to the Coke alone, soft drinks na lang, I'm sorry. Sa mga soft drinks, mga ka K5, mauna ang kausa aning diabetes, no? Mga cakes diha, delikado kay siya. So karon, di medyo nato na ma-stop K5 Rens kay lami man ang asa ko nito, ang lami mao nay gibawal. So natay power trio, ang DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Maoni ang power trio mga ka K5 nga I'm sure makatabang jud ni ninyo mga ka K5 ha, nga mapabubo ang inyohang blood sugar diha. Power trio, mauni ang DTX 500, Mighty C og D3 Bio. Imni ni siya buntag untog sa hapon, unya sa sulod sa usa ka bulan, after that change na ka tag twice a day, after 1 month tag daily maintenance ka na lang aning food supplement nga D3 Bio, DTX 500 og ang Mighty C.
16: Pagamainit lang issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
15: Before tani ka K5, Pamela Pirater, ato ausang ishagit ni ato mga igsuon nga naminaw na aning mga orasa mga ka K5. Good morning to Danica Balsena Aro. Napon si Rigi Mendoza Haro Tan, or Tata rather. Good morning kuya, og ang tag sa taga Barangay Kudkod. May buntag diha Barangay Kudkod. Flor Deliza Istosas Guanzon, naminaw po sa Masulog. Live na live daw dito. Salamat. Si Robiliza Gracia, good morning. JC Maghari, good morning. Napon si Roy Adolfo, good morning sir. Watching from Sitio Malatamban, Barangay Guadalupe. Always gyud, galanog-lanog inyong station sir. Dire among bukid, naka-full volume. Kana, mo na diha. Thank you, sir, and more power to your station. Salamat kayo. God bless. God bless po ni mo diha. Robilisa, taga, mana ang taga blank ang namatay. Sige, I'm sorry. Di lang ako masulti kung asa ni ang ninghikog, ha? Rita Kabay Vlog, good morning, sir, Bri. Greet ko sa akong anak na si Baby Han Rambo, or John Rambo, og sa akong igsuon na si Riza Noel, Mait, the Junel, si Noe Claro, Mibirek, Marmar, Maika, og Tia Preda from Busque Barangay Kabulihan. Salamat sa pagbasa. Sure. And welcome. Good morning to Sir Boy No Fable.
16: K5 News FM Live Report.
15: This time mga ka-K5, unahon lang nako si ka-K5 Pamela Pirater. Kay naay mga hulga sa mga eskwelahan nga mupabuto og bomba, mamusil. Kini mga hulga pa. Pero kining usa ka grade 11 nga estudyante gikulata sa kapwa estudyante nga duha pon kabuok tungod sa bayi. Yatian ni mga bataan, no? Ang ilang dapat huna-hunaon biyaan ni kinang unsaon nila pagpasar, paano sila makapasar sa ilang mga subjects. Ang ilhang handom nga komo graduate sila senior high, unsa ang kurso nga kuhaon nila for the future, preparation for the future after nga mo eskwela ni sila. Ang ilhang giatubang in taon kay uyab-uyab unya mangulata pangyati mga bataan. Diyos ko, sige. Ni asa ka K5 Pamela Pirater, ipa saysay na to niya kung unsa jud ang hitabo ani mga ka K5.
16: K5 News FM Live Report.
15: K5 Pam, good morning.
17: Yes, K5 Bri, good morning. Unsa ka 17 anyos na estudyante. Sa siyudad ka Bacolod City, K5 Bri, ang gitabangan o gulata. Sa duha ka schoolmate, sulod mismo sa classroom K5 Bri, na itabok rin eh. Yan itong Miyerkules sa Udto, Julio 15. Mapagpa sa biktima nga di na lamang nga si alias Kuy na nagsugod kining incidente, human siya gipakitaan. O kaning na dirty, itawag na to ga dirty finger sign ba?
15: Okay, teka muna. Stop muna, K5 Pama. Stop diha na pita.

0: Ipikyo ko lang ng uban yung kundo. Nandiyan na lang nasa tunga mo sa tindugon. Mali pero, tawag pero, kong dirty fingers.
1: Oo, oh, pero bang, mauna sa tunga nga patindugon. Oh, tanda, 25 pamba. Kinang, nganong gitawag man na siya, nganong, ingon ni K5 Rens, nganong gitawag man ang dirty finger, K5 pa, maidiya ka?
0: Wala pong idea. Basta maura ilang
1: ni Juan na good. Ang dirty finger ba na siya gitawag, anak? Kasi siya man na goy ginagamit nga isulod anang mga kanal. Sayon man guna siya, K5 Pam. Monica, sayon kay isulod anang mga kanal sa mga buho sa ilong.
0: Mauna nga dirty. Oo,
1: na ang kanal kay hugaw man na ang ilong hugaw po. So, dirty finger ang tawag, anak. Oh, sige. Pero kuyaw kayo itong tulo kabok finger, no? K5 Pam?
0: Kuyaw kayo ito?
1: Sakit ko, no? Pero sigiha lang, ah. Oh, sige. Go ahead, K5 Pam. Unsa na to? Go ahead. Oh.
0: Yeah, so pag ako man ako kay Barbara, hindi pakitaan kini si Alias Win of dirty finger sign, aring duha niya ka mga classmates nga babae, ibalin siya sa likod.
1: Okay.
0: Sa likod niya kung kuanan.
1: Mm-hmm.
0: O niya, nagsige na Japon, di ay. Nagsige na Japon, dirty finger sign, kining duha ka babae.
1: Bastos ni mga estudyante haba, no? Kining mga babae, bastos po di ba? Nga nung sige na silang, bayi kayong dagko, nga nung sige mag dirty finger ni sila. Oh. Ang dirty finger manggod mas will known ni siya kay K5 Pam sa gitawag nila nga FU, no? Kasabot ka ng FU na.
0: Oh.
1: So,
0: dito.
1: Once nga ing anao nimo ang usa ka tawo nga i-FU nimo siya, kumbaga maoni siya ang sign sa FU, burag lasot kay na sa K5 Pam, burag suko kaniya ba? Di ba, burag ana? So, kining duha ka bayi nga estudyante, classmate ni Alias Wen K5 Pam, classmate niya.
0: Yes, si Febre.
1: Nga nung dirty finger man siya?
0: Wala po siya naka, iba no, basta kay, siya daw ang kuan. Siya daw ang, murag ginagit-agit siya ba?
1: Okay, pagkahuman og dirty finger, giunsa niya ang mga bayi?
0: Yes, ang gibalusan.
1: Ang gibalusan po niya og dirty finger po, ana?
0: Oh, yan dito na nasuko ang mga bayi niya, na lang siya na, joke naman to.
1: Oh, imagine mo ni mga bayihan niya. Oh, sige, go ahead, K5 Pam.
0: Naghagit yun. Sumao to, dito, kuman siya magbalot, nasukunan niyong mga babae.
1: Okay.
0: O niya, nagawas niya sa classroom niya, gituuhan na aning biktima kaning si Alias Win na nisumbong ni si M. Lugyo, gituuhan ang Lugyo K5 Brian, kaning babae.
1: Ay, sige, go ahead.
0: O niya, kay kuan mo ni ka ng tingpaniog to ba, alas 12.
1: Okay.
0: Sa diyan mo gawa kang si Alta Swing kay mag-CR siya, agoy. Ding sulod maglargo ding duha ka mga schoolmate niya nga lalaki.
1: So kining duha ka lalaki nga nangulata aning 17 years old or grade 11, dili ni niya classmate K5 Pam. Dili classmate.
0: Dili. Schoolmate K5 Bray.
1: Schoolmate raning most likely boyfriend sa atong mga bayiha or boyfriend ato kay duha mapo di kalaki, di ba?
0: Oh, yes, K5 Bray.
1: Sige, go ahead. Unya da yon.
0: So pagsunod atong duha ka lalaki nga gituuhan dugyo atong mga biktima. Dito gikulata ra siya gisumbag, giatakan. Nya, gawa sa sumbag ug yakat giparak gyud ang abaga.
1: Bakla magrumang lakiha to. Grabiha naman, no? Di ko kasabot ng mga bata. Sige, go ahead.
0: Kaya mo to, dapat karam dito ni sunod mismo sa classroom kay Five Rice. Dapat ko yung maestra unta, pero matang sa biktima, ang maestra nila, wapod na kaulang kay lagi na hadlo kay Sin. Adunay dalang na kutsindyo kining mga lalaki na nangulata.
1: Uy!
0: Oh.
1: Okay. Sige, go ahead. Sige.
0: Bato, ang classmate aning Alias Win, di safety lang sa maestra, di palayo.
1: So, ang, itong usbon kay Pam ha, to make it clear sa ibang balita, pagsulod aning duha kalaki diha, ang teacher mismo, ang magtutudlo, naa diha, mismo galingkod sa sulod sa kwarto.
0: Yes, classroom 5, right? Naarap
1: mismo. So, pagkulata aning duha sa victim,

0: wala siya nabuhat. Instead, nagunsara siya kay Pam.
1: Mga classmate ni Wayne, iyan naman di palayo.
0: Wala niya tabangi itong usang at gugikulata ang iyang estudyante mismo, iyang anak niya.
1: Wala, kay matag pa sa biktima, tahadlok si ma'am. Kasi doon na doon ay dalang hinigiban ng duha ka estudyante po.
0: Wala pa man niya makitaan di ay nga na ay dalang hinigiban ng duha. Wala, burag assumption ran niya.
1: Wala. Na, oh yes, na, namasin lang siya ba? Naniguro.
0: Ang grabihan eh. So, wala siya ning dagan pagawas nga nanawag sa naigwardya ng eskwelahan nila. Asang eskwelahan ni na naingon diha?
1: Wala na lagi sulutan ni February siguro para sa privasiya.
0: Aha. So, wala ni siya nangayagtabang dito sa gwardya sa eskwelahan mismo or onsa diha aron nga ma-stop ni ang maong pangulata sa duha ka mga estudyante sa kapwa estudyante?
1: Maupo na ay wapo na sa nabalan kay Fibray.
0: Aha.
1: Kung nakapangayo ba ni. Aha.
0: Pero indeed kay Fibpam, wala man joy kutsilyo. Aha. Wala man joy nga nibang dala ning duha. Wala man jod.
1: Wala man kay Fibray.
0: Sus na, kompon si ma'am. Oy, nganong dili jod mabadlong.
1: Maniguro na kami, oo.
0: Wala jod niya mabadlong or gibadlong man joro. Galing kigahi lang jod yung ulo ng mga suspek.
1: Oh, marag dili na jod niya papugong ba kay kabalo ka. Basta mo suol lang ka ng sa lago pa kay ba, anak?
0: Bitaw. O niya, unsa na itabo? Go ahead, kay Fibpam. I'm sorry.
1: O niya, pagkauman ato, kaning, di ba, nakuha na to sila, manatong kulata. Ang kaning biktima o kaning inahan, yato rin sila sa kuan, Bacolod City Government Center para sa medikasyon aling biktima nga si Win kay grabe daw ang pagpanakit aning kalawasan.
0: Uy, duwabi akabuok mo kulata
1: ni Mati Pepam. Siyempre, sumpag yakap.
0: Oh.
1: Na, rapay paak.
0: Na, gani usahay mga o bahay nga. Udi man kulatahon, pero manakit. Uy, manakit.
1: Pero natin itong palawang sangway kulata, kanapa bang itabangan siyang duha,
0: agoy mo. Bito, duha, o niya, manakit yan na nga walay kulata. O niya, gi, palamian pa, Jod. O, manakit gani na. O niya, na yun, ang sa'y sumpay. Okay, sige.
1: Pag-awa na ni kay Fibray, kanyang nanabigit sa insidente, kanyang duha ka ng ulata o kanyang biktima, ipatawag sila sa tigdumala sa eskwelahan kay para sa conference.
0: Okay.
1: Para sa posibleng sisumlen sila si Fibray.
0: Uh-huh. So, dapat guro,
1: kanyang,
0: no? Yes, go ahead, kay Fibray.
1: O niya, kanyang duha ka estudyante, kanyang sila kay Fibray, 16 anyos.
0: Hoy mga
1: mga mo sa tuig ng biktima.
0: Oo.
1: Ito sa inyo kaya aduna na po din ni record sa pagpanakit sa uban po si Jante.
0: Oo. Bebe pala tawa ko be. Ang maunang duha o. Oh. Amo nang victim. Ang dako ang victim. Galit yung duha sila kabuok. Amo nila. Oo. Oh. Akay ang kuan day kay Fibpam. Na koy mga pictures diri ron. Kami ni kay Fibre. Ang victim, 17 years old, pero medyo gamayon siya ikumpara sa mga suspect nga 16 anyos. Medyo dagko ni. Oo, medyo dagko ni. Mauni nga, pero bisag guro, bisag mag-1-on-1 ni sila, medyo dako-dako ni. O niya, ipatawag na ni sila kay Fibpam.
1: Yan, ipatawag kay Fibpam para sa pagbutay ni na ba niya. Kaling ginahan po din taon, nabalaka po din taon siya, nangayon siyang tabang dito sa Department of Education ng sa kapulisan kay basin on niya kuan mabalos na yung kaling direklamo ba basig balusan na po diyang anak
0: may posibilidad naunsa po ni sila nga kamo na gani ang nakalamang galing kay
1: ikaw
0: grabiha no so okay na ni ang gikulata kay Fibpam goods na ni siya
1: yes kay Fibray
0: aha
1: pero para yung murag kuan na kasi natin yung pagpanakita kay kanaga yung pamaol sakit magani.
0: Bitaw no. Anyways, grabihan na jud karon no. Anyways, kining mga ing-ani nga mga hitabo kay Fibpam. Since before, naa naman jud ni, no, mas lala ganito sa unang panahon mo sa ako ang nahinumduman during my time kay may mga wala na toy hulga pa kay Fibpam. Manglabayay na dayo mga fillbox. Oh, kadugo ka ng fillbox, yan ang fillbox nga burag granada na siya. Oo, wala cellphone sa una. Ah, mag-away ng mga ganggang diha, maro mga ganggong ba? Ganggang, ano ba, no? So, karon may ganyan, may hulga-hulga pa. Anyways, balik na diri dapita. paging ani siguro ang pinaka verdict ani ang pinaka say tawag na to ana gani justice sa sa Bisaya ganito ang
1: justicia
0: ani kay Five Pam i-transfer guro ning eskwelahan guro or kining mga suspect guro kay di naman ni maayo ilang gitrabaho dili na ni trabaho sa usa ka estudyante kundi kuana ni pwede ba nila mapatay ni ang usa ka estudyante kung di wala ni na badlong dayon wala ni ma stop
1: pwede kay si Five Pam iya ang kadlokan po nato karon og sa iyang pamilya ba
0: mas posibilidad paggawa sa eskwelahan atangan ni siya disgrasya. O niya, ang eskwelahan niya, okay. Muingon rin na nga, wala naman ni nahitabo sa campus.
1: Oo,
0: tuwa naman sa gawas. Mga anang ang sitwasyon ba, no? Kung ikaw ang ginikanan, ani, kabalaka yun ang imong huna-huna, ani, kay Five Pam. Mabalaka yun ka, ani.
1: Nasulod sa imong anak, eskwelahan, mabalaka na yun ka, oi.
0: Mas kung baga kuanon ko ikaw ginikanan bas nindot na lang nga kada adlaw imo ning updan aron masigurado ang kabuhi sa imong anak.
1: Ako problema pud lagi og naay trabaho kong ginikanan.
0: Ah, daadyo na yung mga trabaho so kabay pa matagaan yun ning solusyon sa kuan solusyon aning mga sa Department of Education last binay jud ang principal anang tunghaan. Kung pwede, kini ang victim maoy i-transfer sa ubang eskwelahan or di gani, kini mga suspects i-transfer sa ubang eskwelahan.
1: Anak, yun, thank you, Five Prime. Maoy na yung solusyon din dapat.
0: Anak na lang yun na, no? Grabihan, no? Pwerte naging itabo. Karoon niya. Sa una kay, may fillbox, kulatahay. Karoon na ba kay usahay, may mga kutsilyo. Sa una may mga kutsilyo man ang mga estudyante uban sa una kay Five Pam, ha? Galing kay Karon.
1: Pero pwede na talagsaon, no?
0: Talagsaon kaayo. Talagsaon kaayo kay Five Pam. Oh, okay.
1: Pero Karon, naglala naman.
0: Naglala na jud ang sitwasyon. Kulata, kupangulata, since then, na naman jud ni, galing kay kinang na-trigger, jud ni tanan ka itong nahitabo dito sa Tacloban. Pero maayo man ni gani kay Five Pam, nga gagawas ni siya sa mga balita or social media. At least, muabot ang panahon nga ma-stop na jud ni ang mga ing-ani nga mga doing sa mga schools. Oh, kay basig moabot ang panahon nga dili na lang paeskwelahon sa mga ginikanan ang ilang mga anak kay mag-action ka kabalaka ka ani oy. Okay. Delikado ka ini nga ikaw nga ginikanan gipadala ni mo imong mga anak dito sa eskwelahan. Unya pag-uli basig bangkay na.
1: Ah,
0: pagkapaita no. Grabe mga bata. Basig kuan pod ba? Usahay ang uban diha. Inom-inom na ning yan yung mga edad. Oh, 17
1: okay,
0: anos.
1: Oh,
0: 16 ang curiosity ani. Onya.
1: Ana na yung mga bisyo.
0: May mga bisyo-bisyo na, sigarilyo. Oh. Ito na matago. Onya kato pa mga bayhana may natabang tusla, amayo po tusla pang pangparokon, may pudi sila pagpahawaon pudi ha.
1: Okay, mao may sinugdanan.
0: Mao may sinugdanan ngano mag dirty dirty finger. Mga bayi, peng dagko, pero may pa yung una-unag binastos.
1: Ang bot na lang.
0: Oh, daghan
1: ba? Na.
0: Oh, daghan ba kay hitabo na ning ang hinungdan sa away sa mga laki? Mga bayi?
1: Bayi.
0: Oh. No. Daghan kayo na mga hitabo. O, sabi, mga banan, mag-inaway ka, nag-away ang mga puro bayi ng asawa.
1: Happy po kayong bayi, iaway yan.
0: Oh, sus ko. Ako di ginong kumaway yung bayi. Sir! Imuha na do. Sus ka dag. Ay,
1: ani.
0: Ani nga mga personalidad. Hindi na makatindog gani ni. Sige oy. Anyway, sige kabay pa nga ma-stop na ni nga mga inganya. Delikado ka ini Kifay Pam. Kifay Pam.
1: Gani. Yeah,
0: unsa kuno to ang grabiha tong ko ano katong bayi nga cashier no? Cashier to siya. Cashier to siya, no?
1: Cashier to, cashier.
0: Sa asa ganito? Sa Davao to? Sa Davao area to? Mindanao?
1: Cebu City to.
0: Cebu City. Cebu City to. Naiusa ka balita, mga ka-K5, nga mo ang gilantaw ni K5 Pam. Wala
1: mo kong katiwan sa
0: ito. Hindi yun na siya manugid ba? Ako ang unta tong i-replay sa kong programa pero murag dili dyan siya pwede K5 Renz. Abot sa K5 Renz kung kadungog ba ni? Nay usa ka bay nga cashier kay Five Brands nga biktima sa sexual harassment. Mao ni literal nga harassment jud kay haras-haras kay laki kay Five Brands. Haras-haras kay laki. Gi unsa po tong radyoha nga wala joy standard, wala joy protocol, wala joy media ethics ang gitawag ba? Gipagawas man ang interview nga ang gipanulti sa bahay, brutal na kaayo sa gibuhat niya. Imagine nimo kay Five Brands, mga ka-K5, nga gisugid aning bayhana nga gipatuwad siya sa suspect. Ha? Gitayaan siya kay Five Brands og sundang. Unya gipatuwad siya sa suspect. According sa suspect kay Five Brands, gipangita niya ang kanal sa bahay, wala siya katultol. Ingon niya sa bayi, bayi jud ka, murag wala man kay kanal. Oh, murag wala man kay B, ana jud ba? Ingon sa bayi, so naa si Roy, pangita lang diha. Grabihan, grabiha ginoong bayana.
1: Nagari, wala yun na, pagganit, gugulo na
0: ito. Oh, unya, pagkahuman ato kay Five Brands, gisugit pa jud sa bayi, nga gidaskan sa kay Five Brands og finger sa laki. Siya mayo unta og usara, tulo pa jud kabuk niya, dagko kay mga tudlo. ingon sa baye, ako naman nag-iingkwan bagi, usap pro, dili ani ka brutal ha, kay, itiyaw brutal kay iha ba? Ingon sa bayi kay Five Brands, giingnan niya ang suspect nga undangan na nung sa pagkasakita yun taunong. Ana, ingon niya, sa sakit, pastanan. Na, grabe, imagine mo nga tulo ka buo kay butang kay Five Brands. Oh, siya mayo kong gagmay ng tudlo, apo tindag kuwa. Unya, iya pa didi niya ang laki kay Gipugos man. Siya agrabiha ito pag didi, murag katong bata nga wala gipadidi sa anak asa inahan. Purting sakita. Ingon niya sa purting sakita jud kayo sir. Unya ang bayer ba kay Five Brands? Guapa. Sexy, may anak usa ka buok. Oh. Grabiha noon. Ang pinaka grabe ato kay gipa BJ pa jud siya kay Five Brands. Ang tanan nga mga execution gipabuhat jud niya. Ning abot ang bana, pero wala ang bana niya gipaduol kay naslay anak ka usaba sig mahurot silang kapatay according niya. Luuya sa bayi. Pero daghan ang nang ingon nga, ah, maoning grape nga buragi, lamian man nun. Grabihan nun tong interview noon. Kung ako ang manager ato or ako ang news director, di na ako ito'y pagawas kay Five Brands. Ipasa na ako ron ni mo para ikaw ay makalantaw. Malantaw ka, grabihan. Si K5 Pam, gilantaw niya, pro. Ingon niya, wala na ako gitiwas.
1: Hindi kayo, dami ko itiwasan ng gapon god na obrahon. Ah, karong tiwasan ako.
0: Ayun na lang, kaya ko ano mag-isulti. Grabihan na ron ang mga manog hold up, no? Dili lang kay hold upon ka, nga kwaon ang imong mga gamit. Kung bayi ka, mabiktima pa jud ka sa lugos. Yes. Di, panahon na jud nga kamo mga bayi, pamalit mong 45, oy.
1: Oh.
0: Pamalit mong pusil kay, hana-hana pa lang laking kuha ninyo, pusila na yun, ah. Balag mo ingon pa sila, nga unsa maning midyahang manugo. Pag-ingani mga tawhana nga sige pang rape, angay naman lang po ni pang tumbahot. Di na nag-aangay sila daghanon kay di na maayo. Matimingan aro mga bata diha, tag-5 anyos, na wala yung kulang kamuang-muang sa mundo, unya patyon pa dyan nila. Yati ni mga tawhana. Oh. Kaya, salamat kay Five Pam, good morning. Tiwasa sa itong lantaw. Sige.
1: Sige, kay Five Bright. Oh. Mawag ito ang datang itong report alam sa programang Puro Delis Pueblos. Ang alam si K5 Pamela Terater. Para sa kapirin balita, Servisyo Publiko Galingawan sa Negros. K5 News FM.
0: K5 Pam. Okay po, tol. Madaya na kipag pa mo ay.
2: Para mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Grabiha mga ka-K5. Mato ang balita aning estudyante nga gikulata sa duha ka mga estudyante dito sa Bacolod mga ka-K5. Ang hinungdan kay una ingon aning biktima, gipakitaan daw siya og dirty finger. Kini bang nasa gitna na to nga kuan nga mga tudlo mga ka-K5. Aning duha ka mga bayi. Unya, iyang gibaslan, nasuko ang mga bayi na nugid dito sa giingon boyfriend nila, ng duha. Unya, katong duha ka laki nga maoy ning kulata na aning biktima, maotoy mga boyfriends nila, boyfriend nila daw. Grabiha mga bata, aron no? Lahi ra jud kayo. Sige. Good morning to Ma'am Julie Chu, no? Salamat sa pagpaminaw. And good morning po to Aim Low Puff. Good morning K5 Pam of K5 Bry. Bitaw nag kagrabe na jud karon ang mga krimen nga panghitabo, no? Dili na, teka muna ha. Dili lang kay sa mga estudyante, hasta na jud sa mga dagko, dali kayo mainit ang mga tawo karon. Tama. Pareho ato nahitabo sa Sibulan, no? Ang update ato sa Sibulan mga ka-K5 kay na sikop na ang tulo ka mga suspect. Karon ato ang pagbay time na katong nagpatay sa usa ka US citizen, usa ka kano nga usa ka marine ba biologist mga ka-K5 nga usa ka professor sa Siliman. Nadakpa na to ang tulo ka mga suspect. And then ang usa ato gi-identify sa bayi nga mao ang ning rape niya. O galing kay nakit-an man mga ka-K5 sa kuan sa test nga gibuhat sa bayi, wala may sign of rape sa bayi. Balubag, nanugin og tuo, tinuod. Pero diri sa ta mga ka-K5, update nato ni ang hulga diri sa Dakbayan San Carlos sa Kolehiyo di Santa Rita di San Carlos. Na-annihilate ang ato ang PNP. Kani, nindot ni. Salamat kay mga sirs. Na-annihilate lead ato ang PNP kung kinsa to ang ning comment sa usa ka post mga ka-K5 nga ang iyang komento mang musil o mga estudyante sa Santa Rita kay hilas kuno kayo. Balogi unsa ba ni siya? Ha? Anyway, sige. We have ka-K5 Jong Versales. Aning balita kay burag nindot ni, burag naaday na ilhan unya dili estudyante ang maong suspect.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 John, good morning.
3: K5 Bray, actually, wala pa yung full, total lead. No? Mm-hmm. Ato ang authorities kung kinsang itong tawhanaa. Mm-hmm. Ang responsable ka kita, Bray, no? Sa pagpanghulga sa itong mga estudyante din sa Kolehiyo di Santa Rita na itong nakalabay niya Miyerkules.
0: Aha.
3: Kulyo 15. Kagapon, ito ang ginabi si Police Lieutenant Colonel Nasir Kanha. According niya, i-delete mangunayon kay Kito Bray sa mong individual ang iyahang Facebook comment. Mamaw okay. Itong naitabo ito sa bomb threat.
0: Pero Kito Jong, bisag na delete na to siya, daghan kayo naka-screenshots nga pwede gapon magamit sa PNP as evidence or matrace nila. Oo.
3: Actually, doon na ito pila ka mga grupo ka kay Tabray. Maybe, group of hackers.
0: Okay.
3: Nag-morbitabang karon ka kay Tabray sa pag-trace kung kinsa ni mga tao na AO.
0: Mm-hmm. Okay, go ahead.
3: Hindi ko sigurado kung hackers, pero murag mga group of hackers.
0: Mm-hmm.
3: Nga kininiyang nag-subaybay po daaning mga responsable kay Kita Bryce sa pagpakatap o pagpanghulga dili sa ato ang Dakbayan sa San Carlos.
0: Okay.
3: Mm-hmm. Now, kagapon, according kay Police Lieutenant Colonel Nazir Kanha, human atong hitabuan kay Kita Bryce, ni rekomenda siya nga dili putlon ang kininiang klase sa tunghaan aron dili mabalda kay Kita Bray ang pagtuon sa mga estudyante kay klaro man kay Kita Bray ang kantong Facebook comment nga nagdala sa pangalan nga apricot truthful apricot 7664 is walay kalahian atong nagbuhi pud og panghulga pinaagi ka po social media nga magtanong mo nga bomba.
0: Katong si no. Jim San, anak ka?
3: Oo, katong si Jim San.
0: Okay.
3: Hangtod karon sige-sige kay Kipa Bray ang ilahang pagpahigayon ng investigasyon. Kaya tinunod lagi din nila si Kipa Bray ang pagpasaka o kaso. Hatag o gamayin conclusion si Presidente Tanalangan kanya nga posibleng dili estudyante kaya sumaapan niya kung basihan manggod ang kwan ang kining Facebook ko comment na itong nagdala sa pangalan nga Truthful Apricot 7664 kwan makinini ang tansya ka kay Pabray nga dili yung estudyante sa CSR according sa HEP layo sa posibilidad nga ang maong nga comment is himuon sa kapareha sa sabi lang nga mga o sa kapwa estudyante sa mga eskwelahan kay para sa mga eskwelahan. So doon na siya yung mga assumptions yung dili estudyante kay Bray.
0: Okay. So I stand corrected ha. Wala pa yung lead GI pero may ideya sila nga dili estudyante. So same ra siya gihapon nga I'm sure Goro, sa investigation nila, sa pagpangutana nila sa mga igsuo na to, dira mga madre na to diha sa management sa kuan, may nakuha diyon sila nga gamay nga information diha.
3: Yeah, so at the same time, ang laing recommendation kay Kipa Bray sa ato ang Deputy District Attorney San Carlos sa mga security personnel sa mga eskwelahan nga apahuntan gyud ang security measures like i-check ang kinini ang mga belongings sa musulod o bugawas ng mga estudyante diyan sa mga eskwelahan kay Pabray. Estudyante man ako dili.
0: Correct.
3: Oo. At the same time, after ato nga incident, nag-deploy, pabutangan yun sa PNP personnel or ni HEPE o PNP personnel ang kinini ang mga eskwelahan kay Pabray din sa toang dakbayan nga prone sa kining pangpanghulga.
0: Pero okay, Five Jong. Going back dito, kundi, di ba, nag-conduct man dyan sila investigation, ng pangutana sila sa mga sa management sa Santa Rita. May nakuha sila ng mga palayag sa management nga magamit nila sa posibilidad nga nung gibuhat to basi may mga tao nga nasuko sa management kay Five Jong. May nasulti ang mga madre man to atubang nila dira sa ilahang kuan opisina.
3: Wala na kapabutsyag kay Kipa Bray no si Colonel Kanha liban na lang atong yang giingon nga ang ilahang partial kuan partial assessment is possible dili gyud estudyante. Okay. Kaya according niya kagahapon murag mamawaran si kinibang nga posible daw na yung mga nagtapok-tapok ng mga estudyante ba yan ay nagalabay tingali na kining kini mga suyaon ko daw kay Kipa Bray di bang gidaw gud ni mawa.
0: Normal.
3: Usahay gini,
0: suya ko nimo kay gwapo kag sapatos. Normal.
3: Gini, ako din kay Jefe, basig, usan na ba sa hinungdan ba ang katong nakalabay, marikin niya na suya siya sa kining tapok-tapok sa mga estudyante mo ito nga may isuwat dito sa iyang Facebook comment niya ilason kayo.
0: Bitaw, anak na sulti niya.
3: Sa daling istorya, mauna, sabay sa uso kasi Kipa Bray, kung unsay uso sa mga estudyante karon gisakyan ani mga sa mga tao na ka Kipa Bray.
0: Mga buang kay Kipa Bray, mga animal ah. Bisag naminaw pa ni siya diharon, buang ka.
3: Kidaka yung ikaw kagibuyan sa ato ang hepe rin sa Advance Carlos kagabi is according niya kay Pabray hindi ang ay kahadlukan daw ang kinini ang iro nga si Kut
0: sige sulte sige aw
3: sige usig hindi kahadlukan ang kahadlukan ka lang iro ka maghilom-hilom
0: nga wala ra unya buto na
3: kay ka na delikado yun daw si sakto man sad
0: Onya paano pong kamahadlok kay wa makakabalo?
3: Mao na gani ang mas balagtayan daw.
0: Pero
3: kay murag din pa size ni Hepe kay Pabray nga. Ang tao nga mubuhat og krimen di kita magpaybaw.
0: Dili tanan kay Pep Jong.
3: Mao na
0: dili tanan because nga may mga scenarios na before dito sa Mindanao nga prior to the incident na adjoy na nugget nga dugay-dugay mo pabuto ko diya, dugay-dugay buto tinuod.
3: Buto tinuod. That is why wala gid disregard po nila kay Kiba Bray ay kining pagkuan pag susi. Pag may gayon og kining assessment pag kan og optimal investigation aron nga mailhan kung kinsa ning mga tao da responsible
0: dili nakapangutana malanggod ko kay siyempre gipangutana nila ang mga madre didto. Basig na ay nasulti ang mga madring may mga tao nga may gamay nga kasuko sa eskwelahan because nga may ing-ani nga nahitabo. May mga anak nga type ba? May nasugid. Oo, anak ba? Nang naisudyante diri nga nanugid nga murag nasuyaan siya sa ani nga grupo. At least madasig ang pag-trace, may posibilidad nga mauna ka mga grupo. Daana ba, Kipab Jong?
3: Maybe daana, Kipab, right? Pero pasigwa lang sa pag-ikuan, wala lang sa i- release ato aning kwan ba ni Colonel Kanha kay bisayahan nga kwan bisayang pahayag nga dili estudyante murag indicate kay to bayad na gisla idea jud
0: may idea na sila may so, magani
3: oh na gisla idea oh na sa idea
0: dakpa na nyo na sir tapos butangin nag whistle bomb iyang baba sir. Dili ba Kipab Jong? Mapungot mag-uga Kipab Jong God. Nga no, pariho na to, pariho na to. Dili taganahan aning balita ah. Abi ninyo ga-enjoy mi, ninyo ga-enjoy mi ani. Wala, mas ga-enjoy mi mo balita. Oh, sa politika. Oh, involved aning mga kawatan sa gobyerno, mas ga-enjoy mi diha. Pero mga ani, nga maangil ang mga kabataan, mga estudyante, mga magtutudlo, mga sa management diha, buwisit Kipab Jong. That's why nga kita sa media, dili malikayan nga makaingon ta nga once masakpan ninyo ni Sir Sir Kanha, masakpan ninyo ni Sir Kanha, Sir. Butanginig kwitis ang iyang baba, kwitis, gili kwitis, not kwitis. Butanginig kwitis ang baba, yung kagpaluparan yung babaw, Sir.
3: Again, matrace ra ba yan, madugay?
0: Na, lagi.
3: Matrace ra ba yan, o?
0: Pero na, ingon sa ko ang bubuwit, Kipab Jong, nga ako ang amigo, Dris Dakbayan San Carlos, dool na lang siya mahibawaan, Kipab Jong.
3: Na, mao ganit, lagi matrace, yun lagi madugay,
0: Na ay...
3: Dili ni mahimutang, hantot, masulba, dagong sa kakribyan, Kipab Ray.
0: Na kay gisulti ganiha, nga group of hackers, gatabang na, gwapo man to yung mga hackers, kay mga hackers mo niya, manugid pa mong hackers mo.
3: Na hala din niyo.
0: Ako muabot. Muabot kog duha ka bukwite, sir.
3: Hala ninyo.
0: Na-appeal ang San Carlos ron sa sige pangita aning mga IT student na to or mga graduate aron nga siyempre expertise nila ni. Mao ni ang ilang eksperto sila diri sa sige ang pangita ani Kipab Jong.
3: Gani oh. Tansado ka din lang kay Bro ang kining pagkuan tracing dito. Listen naman ako ng kining more on ko na ba mga coding ka Kipab Ray?
0: Bitaw no.
3: Oh, ala, sus ko ginoo ko.
0: Masa to pangalan niya? Truthful Apricot. Imagine mo nga pangalan. Ngalan sa mga adik ba? Pila ayan. Well,
3: anyway, datay, short keep na kay Kipab Ray kang police ka, Lieutenant Colonel Nazir Kanha. Ato, paminaw niya iya nga, pumahaya, Kipab Ray kamay din.
0: Sige. Paminaw na to, murag voice clip na to, sir, ipadala niya. So, paminaw na to ni ang tingog ni Sir Kanha mga ka K5 sa PNP San Carlos. No? At least na ito ang kapulisan San Carlos, wag undang o sigig pangita ani ron. Hinautunta nga masakpan yun ni. Sige.

0: Nah, at the same time, ako lang i-reiterate kay Kate Abray. Ang tawagan kanhi ni Kernan Kanan sa publiko, labi na kini mga sigig panghulga via social media, ayaw yun mo pagbuhat-buhat o kining kuan, bam joke.
1: Correct.
0: Or shooting threat.
1: Mm-hmm.
0: Bugat din kayo kaso kay Kate Abray ang atabagong samutnag ang kini ang makuan ang malambigit kay ang kinabag-an, ang kinadaghanan ba?
1: Mm-hmm.
0: Publiko, mga estudyante, dako, doon kayo kagtulubago noon niya. Well, dili na ba yun daw nagpasabot, gabisan pag nag-create ng dami account, gabisan i-deactivate, dili na matrace. Matrace yun na madugay kay Febray.
1: Basig na limot mo na ay palpak na SIM card registration. Oh, bisag palpak na ko ang panawag, pero makatabang-tabang binausahay. Murag wala may pulos, no? No?
0: Pinoon na. Pwede yung kayo na ba? Pwede yung kayo na matisigitan, Bray. Sabot na ugang nag-kwana, nag-sugda, wapo iya, alibuhang puno kung saan pag-hide sa iyahan. Bisan sa location niya, location.
1: Bitaw.
0: Username.
1: Galing kay Kineng Kuanggo Kipem Jong. Yate, manguning balaod sa Pilipinas, mga ingani, mga registration sa SIM card. Kay before ni sila mo tabang ani, ang ato ang gobyerno po diha nga ga-govern or ga-uyat ani. Mangayo pa man kang court order yun ya, tiya madugayan, paka igo pa to nakaikya sa asang lugar.
0: Pero sige lang, at least makamakuan, makinili ang masilutan ka kita, Bray.
1: Tama, dapat lang. Ano?
0: Oo.
1: So, duwa na ka dagkong incident of hulga-hulga dire nga mao na gitutukan doon sa PNP sa Dakbayan San Carlos.
0: Gani, oo. Mm-hmm. Sige lang ah. I do believe one of these days, Kate Abray, makuan na gini, ma'am. Mailan rin gini. Ilan ka dito sa una Santo Tomas.
1: Ah, okay. At least ma... Ana, ulat-ulat na ito na kay Ingon, ligis ako ang bubuit, masakpan, gidligid ako. Masakpan ko noong naarad din, nagtuyok-tuyok ra kani mga tao nga walang mabuhat sa kinabuhi.
0: Oh. Nay mga baba, nay mga sini. Amo to say, say na ano sila ko nahuna ano. Eh.
1: Wala ka graduate, wala ka pasar guro ni undang sa eskwela. Na kay gaguhon man ka mo na. Oh. Hilas kay ko ng mga estudyante diha sa Tarita. Ano gaunsa man na sila diha? God, bro, galakaw na nagtarong diha.
0: Alangan kamo tre pero nagtuon. Oh.
1: Alangan nga anyways, ang taga sa Colio Santa Rita Gold Ki Feb Jong. Aside from the name nga, 'di ba ko ani sila nang affiliate ni sila sa UNOR? I'm not sure. UNOR sa Bacolod.
0: Oh,
1: Tolintay na no? Oh, Tolentino ni sila eh. Di lang ko sure ha. Aside from that, ang mga estudyante diha, mga tisuyon, mga chuyaks ba? Unya mga guwapahon, unya mga limpyo pa jud Ki Feb Jong sa pormada. Ano ba?
0: Siyempre, kaya kuwan kayo, metikuloso kayo na nga iskulahan niya, Kate Abray.
1: Yes, correct. Lang tawa to si Princess. Lahi, ara kayo. Si Princess Coconut. Na, dapat si Coconut. Isla na.
0: Wata ka dugog.
1: Lakadol. Walaan na ninyo ang langga-langga ako na Coconut. That's the very unique name. The code name. Coconut. Baby Coconut. Diba? Diba? Walang nindot siya. Salamat, Kipag John. Good morning.
0: Okay. So at least na-anay ko, another closure kay Kipag Brian na hatag ang ato ang authorities sa ato ang mga lumulupi din sa Dagbansan. Anay ka, Blaka. Time 24 oras naka turn na to ang mga trigger sa kapulisan din sa Dagbayan San Carlos to ensure the safety of the public at Kita Bray.
1: Sige.
0: Okay. So pa rin to ang matod nga report pero nga buntaga para sa Puro de los Fundos program dahil kato sa D3BAN Text 100 Oog My PC. Ako si Kita Zong Barzales para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kalingawan sa Ryan Rose, FIFA News.
2: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Puro de los Pueblos.
1: Salamat Kita Zong ni Aay. Gahapon, na ay mikanap na pod nga usak social media post mga ka K5 nga kining grupuha ako ang basahon ha kini delikado ka ini ha kung kini maninood man jud ning mga tawhana ni Jesus ko delikado kay mga estudyante ani. Nay usa ka information nga mikanap gahapon sa social media. Ang gibutang aning grupuha kay ingon nila diri oh, magandang araw. Kami ay isang armadong grupo na binubuo ng mahigit isang. No? Mayroon kaming malaking hinaing sa gobyerno at kapulisan. We don't know ha kung unsa ni katinuod mga ka-K5 pro atua na lang ng isulti diri so that all of us maka-preparar no? Ing aning mga situation. No? May kasuko sila sa gobyerno, may gipangayo sila sa gobyerno at pulis. Ingon diri, hindi niyo kami binigyan ng hustisya at ngayon, marami sa amin ang nagliliyab, ang damdamin. Nais naming maghamok ng gulo at pasisimulan namin ang mga paaralan na sumusunod. Na? Yati apa ni mga tao kay ang ilang kontra-gobyerno, mga opisyal sa gobyerno, polis, ngano ang mga eskwilahan man ilang hilabtan? Na sildam ang mga authorities ana. O, unsa nga mga eskwilahan ni? Ang Daet Elementary School, I don't know where is this, no? Ang Vinzons Pilot National High School, Mabini Colleges, ang Kamambugan National High School, onya ang naapil diri sa Negros Occidental, o ang Bakulo Jod, mao ang University of Negros Occidental Recoletos, Maranata, Bakulod di siya, o ang Bakulod National High School, mga ka-K5. Mauni ang mga pangalan nga na-appeal, aning mikatap ning viral karon sa social media nga naghulga lagi aning usa ka grupo. Hinaut-unta nga dili ni tinuod og buhat-buhat lang sa mga kwanggol nga mga tao, mga ka-K5. Na 755, mubalik ko, dugay-dugay. Ayaw magpahawa diha, kini ang Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Muingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
4: Correct.
5: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og MyTC.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og ITX 500 og MITC kung sige man yung kagkaon og karni aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og MITC nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
6: Correct.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
8: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives. Mm.
5: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
6: Ah, pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement, nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang MITC og DTX 500.
8: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon ug utan ug prutas?
6: Pwede rin di ay utan, ano?
5: Ug mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne ug ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir GP.
8: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag kinasab si Dok Ramil Oising, maing panglawas ampingan.
8: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa mat tasi ka pagtimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigot, malimta. DTX 500.

0: detox ka ba?
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagpote, pag-ed akong napanit. Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-ed niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food soup naman for men si Tarling.
4: Extend Food Soup.